0: RJM. Kini ra ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The secret of health.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
11: Exciting!
12: Exciting, bro!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Bonsai.
1: Nuebe minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 8 sa buntag. Yan na ta sa final hour sa atong pagpanaguban. Oras sa tudyan na to sa may tinguha sa Clear Skin Soap. Ha? Gusto ka ba o panit nga glowing o smooth kadaligo? Hilamos o pahid mga katropa? I-level up na imong sabon. Ha? Gamit og Clear Skin ha? Soap nga dunay glutathione, kojic o virgin coconut oil. Makatanggal mga katropa sa dark spots. Ha? Patas nga skin tone. O magpabilin ka nga fresh o radiant sa tibok adlaw. Swak po ni sa budget mga katropa kay ba't di mapunitan tong mahal. Mas mahal tong magpabelo ka. Dito sa Clear Skin mga katropa. Para sa skin nga confident, radiant o greedy sa spotlight. Available ka na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide.
0: Bullseye!
1: Padayon tayo mga katropa sa atong pagpanag-uban, sa atong tulumanon ang bullseye. Ato sa ning silip-silip po gamay ni inyong mga comment kaya basig magmahay ning uban ba? Di na ko basahon niya, ugma, di na sila mag-comment. Naghago o raman na sila o kanabitang type sa ilahang komento. Yung buntag ni Madam Ading Granaderos Dapar. Good morning, diha Madam Ading, diha sa may Kanayugan, Bayugan City, kay Irene Rosero Sabalo Hadlock. Good morning, sarili kong opinion. Wala na ko basula si VP Sara Duterte. Lisod pod og magpataka ko og giyawit. Ang ato ani kanang klaro, yun lang po. Sa may kaaway ni Madam Irene. Giyaway siguro nini. Kasi may nag-away ni mo, ma'am. Naday nag-ingon ni mo nga imong gibasol ang Vice President, ha? Klaro ka.
2: Ayaw!
1: Kasi na na siya kaaway dito sa tikas nga, kuan siguro, page. Kaya nga naman nga, ni-comment man siya nga, wa daw niya, basula. Siguro, ang iyahang pasabot siguro,
0: wa
1: niya gipakasala, no? Sa paggamit siguro sa confidential fund, ang topic kagay na. Wa niya gipakasala. Siyempre, kaya sa pamahayag ni Acosta nga, si Colonel Achika ang nag-gasto para sa confidential activity. Kung imo sabton, wa kay kalabutan ang Vice President sa paggasto kay kuan man ay? Si Colonel Achika man ay na nagdawat sa kwarta. So, si Colonel Achika ang atong impeach ani, ha? O ang atong kasuhan baka? Anong si Vice President man ang atong gihisgutan niya sa impeachment nga sila chika manday mga katropa ang negasto sa confidential fund. Kita nga mga ordinaryo nga mga tao, dali na ba punta kasabot no? Sa dagan sa pagdungog sa Senado. Anyway, kay Bernardo Barros Madis, good morning sir, pa-shout out ko sa aya kunong kauban iyang kauban nga si Dungay Tarpin sa Barangay San Lorenzo, Prosperidad, Agusan del Sur. May buntag ninyo diha mga taga Barangay San Lorenzo, Prosperidad. Ilabi na diha ni Katropang Bernardo Barros Madis. Thank you so much. Isa pa ning umandre, tabukan po na ko ni isa ka page mga katropa kay basig magmahay ba, di na ni sila maminaw na ko ugma. Kay di man gihapon basahon ni Limilukay. Ito na yung basawan para huwag mahayay. Kadali lang ha, kay loading. Naadari si si Madam Dorismi Altisin, no? Ito na yung basawan ni kita. Taas-taas naman yung comment. Iyag yun yung gihaguag type mga katropa. Point of view as an ordinary citizen who watched the impeachment trial as part of our democracy. Senator Tolfo, murag wala na yun na mao. Gigil mo kami. Last week, it was Miss Gina speaking in Bisaya. Ngayon naman, you are stupid in the name of blind loyalty. Seriously? Question here, grill here, challenge every answer she gives. If you think she was wrong to trust Colonel Acheca, then prove it. Present the facts. establish where she went wrong. But you do not call a witness stupid. Iya din ng nganlag stupid kay gahapon. Gikan magubayugan gahapon. Simply because you don't like her answer. I've worked with Miss Gina, and let me tell you this. Hindi aanga-anga si Miss Gina. She asks question. When something is not clear to her, she asks. When she needs clarification, she asks. I've been through that with her myself. Hindi siya yung basta oo lang ng oo dahil sinabi ng nakatataas or nakakataas. She is gentle. Yes, soft-spoken. Hindi maingay at hindi palaban. But don't ever mistake that for stupidity of blind loyalty. Taasaan ni imuhang comment mamoy. Ugma na na ko ni basahon ng uban. At this nga nakatrabaho dahil ka kang Gina Acosta. May buntag nyo dinapita kauban sa imuhang palangga dinapita sa may barangay 5 or kahit na naka sa opisina dinapita sa imuhang trabahoan. Good morning sa inyong tanan. Kay Carmelo Limosnero, may buntag kay dinapita ni sa may Lapinigan. Mula gini ilang gikabisihan mga katropa kining confidential fan nga ilahag yung paningkamutan mga katropa na makunek na kung makunek ba pagkasadun yun ang vice presidente.
0: Bullseye.
1: Samtang ang tinuod nga problema sa atong nasod nga dapat maupod na ni imbestigahan.
0: Bullseye.
1: Wa pag yun ay matagaag pagtagad karong mga panahuna. Gani karong bag-o lang murag bag-o ra siguro na hubas-hubas ang baha dito sa Metro Manila mga katropag sa Luzon. Gumikan sa habagat no nga nakahatag mga katropag ulan. Og ang resulta, state of calamity sa naglain-laing lungsod og syudad, labi na ditong dapita mga katropa sa Metro Manila og mga kasikbit nga mga probinsya.
0: Bullseye.
1: Karon, ang kini mga pagbaha nga natigayon dito, sikang topic na ta, hindi na ta, wa na ta sa impeachment mga katropa. Sana sinati nga pagbaha ditong dapita, asa man dapit na katropa karon ang sipyat.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Sa gobyerno ba? Or sa disiplina mga katropa sa katawhan? Muna na itong tagaag pagtagad mga katropa sa itong ikaduhang topiko. Kay mga katropa sa matagtuig. Anaa sa biyente kabagyo ang musulod sa Philippine Area of Responsibility. Dili na kinibag-o ka na to, no? Apan, makapangutan na tabanga, nga numan, nga matag na ay ulan, bisan kadyot lang, labi na ditong dapitan sa Metro Manila, pila kaadlong baha uwan dito, musaka dayon ang tubig. Dito sa kauluhan mga katropa or bisan sa mga kasikbit ng mga probinsya mga katropa dito sa Metro Manila. Ang mga kadalanan nahimong sapa mo nang daghay mga sakyanan mga katropa na nga daot.
0: Bulkan
1: sa pagbaha. Ang epekto mga katropa niining pagbaha nga nasinati ditong dapita sa Metro Manila. Siyempre, paralisado ang pampublikong transportasyon, daghang nga stranded nga mga trabahante, o ang labing pait mga katrupa ang ato mga mag-uuma. Kay grabing pilde sa ilang mga pananom. Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pila na kabilyon ang damage mga katrupa sa mga pagpanguma.
0: Bullseye.
1: Dili lang sa pananom, no? Siyempre, kung na-damage ang pilde ang mga mag-uuma, siyempre, ang ato pong mga pumapalit, apiktuhan pod kay musaka ang presyo sa mga utanon, apil ang bugas sa merkado. Kiniusa ka krisis, no? Kining baha, walay trabaho, guto mga katrupa o kining kapobrihon.
0: Bullseye.
1: Daghan ang nag-ingon. Mao gini balik-balik nga istorya nga climate change kuno. Tinuod na, no? Climate change. Mas kusog na ang ulan karon itandi kaniadto. Apan mga katropa, dili pwedeng ibasol ang tanan sa panahon. Climate change. Mao na ibasolon dayon sa gobyerno, climate change. kinahanglan na itong tanawon ang atong infrastruktura kung kumusta na. Asang dapita ang budget eh. Di lang na ba kay milyon, kundi binilyon ang gibudget ining pundo mga katropa sa flood control.
0: Bullseye!
1: Di na ito mabasol kada naibaha. Awa, manguta na yung asa ng mga flood control project. Ipangkawat man kaha, nga nung wapa may napanubag. Hapit na ba mahuman ang termino sa atong halangdong presidente in town?
0: Bullseye!
1: Muna atong taga-agpagtagad mga katropa. Na, human sa pipila ka ma-commercial kayong oras, dali na ba kayo mo, bad-bad. Alas 8:19, alas 8:20 na gyan. Balik ta human sa pipila ka ma-commercial, standby.
0: Bullseye!
2: XFM. XFM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Ito man good, sir. Hindi ikundom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
11: Get ready.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.

0: Bullseye. 26 minutos, mga katrupa. Nakalapas uman ang alas 8 sa buntag. Oras, mga katrupa, hatod ka nato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang kahimsog, maugyod ni ang puhunan matag-adlaw. Bahala o watay kwarta, basta kay watay batiyon sa lawas. Muna nga bahalag magkapait-pait ang atong panuladnan sa bulsa. Di kita malimot mag-tumar ini Santon Plus Herbal Capsule. Di kita maglimot o palit. At yung gamiton, gumikan kay Moni ang muhatag ka na itong proteksyon. Kaya nga itong lawas kung masakit, di naman tama katrabaho ni Ana.
1: Bullseye!
0: Ingkod-ingkod sa itong balay. Paabot ag mahapon, kay di naman tayo katrabaho. Kaya naman tayo kibati sa lawas. Muna nga karon nga lagsik itong lawas, di tama kupiyansa. Motumarta sa mga supplement, gikan sa Yes to Health, sama sa itong gisgutan. Kung ganahan ka sa Santon Vitamin C, hala, kumbati po kag-inom, Ana. Then Santon Plus Herbal Capsule, ganahan po kanini, kumbati po palit. Doon na ni Mangustin ang atong Santon Plus Herbal Capsule, doon na pa'y moringa. Natural nga puno sa antioxidant o nutrients nga makatabang sa pag-amuma sa lawas. Makasuporta sa resistensya, dugang kusog o tabang, alang sa mas aktibo nga panginabuhi. Kaya siyempre ang atong kahimsog, atong ginin partner atong panginabuhi. Santon Plus Herbal Capsule, natural nga pag-atiman para sa mas maayong paminaw. Available kani sa mga parmasya sa inyong lugar na nadiya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide. Mga katropa, padayon sa atong pagpanag-uban. Ha? Si Irene Rosero Sabalo Hadlock. Ingon pa niya, i-greet daw niya si Ngwi. Igsoon ni Ngawa nga nagbabala asawa ni Babalo. Usa naman ni Madam Irene. Iwang comment, ipakita ni mo nga usa ka ka good leader sa atong nasod. Flood control at imanon yun, ma'am, no? Dili lalim ang mabahaan nga tagaliog. Astilan, Susmar Yusif. Naaliguro ni sa Luzon si Madam Irene kay... ingon pa niya, di daw lalim ang mabahaan o tagaliog. Siyempre, naka-experience sa baha dito. Joseph Alduhisa, naa si Congressman Castro sa Senado, nga convicted. Ano na, Marcos? Di na siya congressman, no? Si Castro, kasi ito pa Franz Castro. Kung ano siya, doon na siya nakadaog. Ito ni Agi, butog, nidagan ba ni siya, niya wakadaog. Basta kay, di na siya... congressman karon, former congressman sa ECT Teachers Party List. Siyempre, nasa Senado kagahapon kay kung siya, support man siya sa impeach Sara movement. Ayan nga.
1: Bullseye!
0: Uban yun siya, no, sa prosecution kay ujin siya dito kay para mahibawan yun na dito og isulti bagyo ni Gina Acosta nga na bagyo na bulsa ang vice presidente. Wa man.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, padayon ta sa itong hisgutanan kay lagi na busy sila ng impeachment pero ang baha, mga katropa, dito sa Metro Manila daghana ang apektado. Pila na ka-million sa report sa NDRRMC. Pasalamat lang ta din sa Mindanao kaya nga itong panahon, mga katropa,
1: init.
0: Pero sad to say nga dito dapita sa Luzon ang pag-antos sa mga tao dito di lalim. Muna nga dako kay responsibilidad not only the national government but the local government o katawhan para masumpa makontrola ba ning baha. Ang local government unit suma sa balaod ang matag LGU adunay gitawag nga disaster Risk Reduction and Management Fund or DRRM Fund. Kining punduha kinahanglang gamiton sa pagpangandam dili lang kung kanusa dunay baha.
1: Bullseye!
0: Unsa may gihimo sa pagpangandam, no? LGU dito sa Pasig. Isa mayor diha sa Pasig. Metro Manila, siyempre si kasi ito'y artista man to. Kalimot ko kasi pangani ya. Isko Moreno. Kinalan nga, disiplinahon jud ang mga residente labi na sa basura. Makauaw kayo nga nang lutaw tong mga basura sa pagbaha na ito miaging simana. Hmm? Siyempre, obligasyon jud nila mga katrupa ang pagpanglimpyo, no, sa kanal. Paghimo og lig-on ng mga drainage system o pagtabang. Pero nakita na to atong miaging simana nga nitabang na itong national government.
1: Bullseye!
0: Pero makaingon ta ba nga ayha pa sila na malit atong katubitang truck nga musuyop kunog tubig. Masaya may English na matuwi pangan atong mga katrupa, nalimot ko. Butok epektibo pa po to kay mawala gina nga ayha na nagpalit atong pangsuyop kunuhay nga truck.
1: Bullseye!
0: Pangsuyop ba og tubig? Kay kuno, pangsuyo pa sa baha. Aya pa nagpalit mga katrupang nituwak ng uwan. Dapat ang atong DPWH, namalit na mo ato sa una pa. Ha? Kasaway yun po tayo ining trabaho sa atong gobyerno, no? Nga aya na mo mang dipinsa ka nituwak ng uwan, nahuman ng baha. Nagpalit sila atong truck mga katrupang nga pangsuyop sa tubig. Gikansawan pag ito sa mga tao kay kung asa nagsuyop og tubig dito ra pod gibuga.
1: Bullseye.
0: Ang mga netizen wa kabalo nga kitistingan ra dito mga katropa.
1: Bullseye.
0: Naa ba nay pundo unta sa una gipalit unta to. Gusto gyud sila nga makontrola ang baha kay ang inyong mga flood control project diha dili man epektibo.
1: Bullseye.
0: Malit na lang mo pang suyop sa tubig. Ang problema ato og maka suyop bika ato og perti na yung dakoa sa tubig baha maka tropa.
1: Bullseye.
0: Basig apil pa tong sakyanan nga ilang gipalit nga pang suyop, apil pa tong kalumos.
1: Bullseye.
0: Tungod sa kabaga maka tropa sa baha. Sa pikas bahin maka tropa. Ang mga katawhan po dito sa Metro Manila, doon na po'y mga pagpakabana, o wala po nagpakabana, no? Walay disiplina.
1: Bullseye!
0: O magod ni, labi na sa mga residente dito na pita sa kauluhan. Ilan sapa dito baka tropa, puno og mga plastic, styrofoam og basura. Wala baka tropa nga bisag unsaon, ang gobyerno, sigpahimagno. Kung ang mga tao po, dala, patakaglabay, kay lagi po, patakaglabay kay wa po siguro yung mangulikta. Mo na resulta nga ang problema dito balik-balik. Baha mga katrupa. So ang disiplina sa basura, responsibilidad po sa mga katawhan. Kita diri sa Agusan del Sur, andam-andam po ta. Kay basin po sa mga musunod, kung ang Metro Manila karon gibaha, basin kita na po, simbako diri ang bahaon. Manage good sa basura mga katropa. Wa tay problema diri kay atong mga sapa murag gitarong magipugasto sa atong mga opisyal, no? Murag wa tay nadunggan diri nga mga ghost project sa flood control. Diya sa Hubang kanang bridge diya sa Hubang or kanang adlayan. Nindot kayo ang pagka kuan jud sa kilid, no? Nagi gisiminto gyud. Ang saan, nakatawa naman yung effects. Ligon. Diha sa si Aneb, nakakita man ta diha, labay-labay man ta, ligon nila mga flood control. Nguna na, dapat. Pero dito sa kauluhan, imbis kay dool sa atong halangdong presidente.
1: Bullseye!
0: Nasa yung mga ghost project dito na pita, mga katropa, ilabi na sa flood control. Mga katropa, gawas sa kabtangan o infrastruktura, ang damyo sa baha. Kundili apil pod ang panglawas dito sa Metro Manila mga katropa, taas ang kaso ditong napita sa leptospirosis. Muni ang report mga katropa sa Department of Health. Kini usa ka delikado ug makamatay nga sakit nga makuha gikan sa ihi sa ilaga nga sagol sa tubig baha mga katropa. Muna nga ang katong mga namoy mga parinti dito sa kauluhan, inyog yun silang pahinumduman. No. nga di magkumpiyansa gumikan kay crisis pata karon, masakit pata ining leptospirosis na delikado gyud kaon. Delikado kaayo. Ha? Makasamot makatropa sa kalisod. Mga katropa, ang krisis sa kalamidad o pagbaha, dili masulbad. Ha? Kung atong basulon lang atong gobyerno. Pero sa hayo, dili gid man malikayan na, mabasol na to, mangutan na tag, ang pondo sa flood control.
1: Bullseye!
0: Pero, ang mga katawhan, doon na po'y dakong responsibilidad. Kooperasyon o disiplina, ilabi na sa basura, plastic, di pataka-taka o labay lagi. Wazo ni ang problema dito, puno ang ilang pasig river niya tumiaging simana.
1: Bullseye!
0: Magbinantayon kanunay, panahon sa ting ulan, o siyempre, di gyod malimot no sa pagpangandam. Dapat doon lagi mga savings, mga emergency kits, diri sa ato, diri sa San Franz, daghang mga lugar diri po nga mabahaan mga katropa. Munang kinahanglan gyud po mangandam. Kay karon inita, basig sa mga musunod nga mga buwan, baka September, October, November, diha na po nato masanatian mga katropa, simbako ang nasanatian ditong dapita sa Metro Manila. So, unya mga katropa sa atong pagbalik.
1: Bullseye!
0: Kung doon na pa tayo mga nahibilin ng mga text messages at tunay tagaag pagtagad, at deserta mo exit sa atong pagpanag-uban. Kaya siyempre, kuha na tayo sagutan. Ang lesson po og padayon paghihapunta. Balik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga commercial standby.
1: XFM.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon duha ka buo murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo kuna. Ninahina na siya mat mag ani na siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakamid de bisnya kay nawala magod. Basta ka ko salgo ko mo testimonyo ninyo ala nga nindot gyud.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man dyod ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Mix.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipilis sa mga butika.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: 44 minutos mga tropa nakalapa suman ang alas 8 sa buntag. Oras mga tropa hatod kanato sa maintingwa sa Sisdapain kung naakay gipamati diha nga panakit sa kalawasan. Sakit imong ulo or kaha gihilantan ka gumikan sa kakapoy or trangkaso. Wa tay laing ikapatumar ninyo mga tropa. Kining Sisdapain, ang Sisdapain usa ni ka branded nga paracetamol produkto sa Yes to Health Incorporated, makatabang sa pagpaubos sa hilanat ug pagpagaan sa kasakit sa lawas aron makabalik ka sa normal nga lihok. Kauban sa pagpahulay ug saktong pagatiman, proper diet, ginhawa ang matahatag kung duna kay gipamati sa imong lawas. Sisdapain mga katropa ay kalimti ang pangalan. Mapalit na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Kauban ang uban pang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix na. Naana diha mga katropa sa mga farmasya nga atong nahisgutan. Karon mga katropa, padayon ta sa atong pagpanag-uban. So mao ni ang di na to hunungon sa pagpanawagan. Kay siyempre kita muuban yun po tayo sa panawagan sa mga katauhan. Bullseye. Hindi po tayo mo hunong, no? Kay, atong undangan mga katropa sa pagpanawagan, ang kining problema nga nasanatian karon labi na ditong dapita sa Luzon nga maoy nakasinati og mga pagbaha, bagyo, gumikan sa climate change. Bullseye. Habagat nga nakapaulan mga katropa, panawagan dyan nato nga maimbestigahan, mapanubag kay para mabawi og balik ang gikawat nga pundo alang unta sa flood control nga mga proyekto. Bullseye. May nalang kung mabalik manggaling pasig pwede pa nato to ipatukod og palawman na itong mga kanal. Ha? Labi na ditong napita sa Metro Manila, nga daghatag mga parinti na muyo dito. Bullseye. Malipay na ita nga itong mga kapamilya kita sa Mindanao, okay rata, pero nga itong mga kapamilya dito sa Metro Manila, mataranta pag dunay baha. Bullseye. Dili makatrabaho, dili makabiyahe. Gumikan kay nagbaha na ang mga major nga mga kalye ditong dapita sa Metro Manila. So siyempre, kung mauli ang kwarta mga katropa nga gibulsa, gikan unta, para unta sa mga pagpabarog, pagpalalom sa kanal, mga drainage system, bullseye. Kung mabawi na basig, makatabang na. Pero ang problema karon mga katropa kung mabawi bagyog kaha. Bullseye. Nga murag ang atong ombudsman mura man og usahay maka compare biya gud ta, no? Kabantay mo anang magpaaway mo og damang, kaila mo og damang spider sa English, di ba? Na ay damang nga talawan, tahado mo sukol. Usahay ida maka kuan ba makalikay maka compare nga ang ombudsman na yung mga panahon nga isog, eager, excited. Bullseye. Abtik na ba kayo magpa-priscon? Diba, Madam Doris May? Ala, atubang sa media nga mauni. Ang kaso, giandam na gyud ang kasong plunder para sa former Speaker Romualdez. Bullseye. Murag, last year pa man, no? Until now mga katropa, murag hapit na pod mahuman ang 2026. Bullseye. Makapangutan na taba nga kaya gyud ka kung tinuod nga sadaan. Nana magoy mga daghan magoy mga testigo gud Zaldeco, napay mga Marines ang uban, ibaliktad ang uban, wa man ay nibaliktad. Diba? Wa man na maliktad ang uban, so meaning kung wa pa na maliktad ang tanan, nang baliktad ang tanan. Bullseye. lig-on pa gyud mga katropa ang mga acquisition nga gibato sa iyaha.
1: Bullseye.
0: Kinuban nga ng baliktad ang mga pagduda ini sa mga katawhan. Moana man dayon nga ni baliktad ni kay basig nakadawat og malita.
2: Ayya.
0: Naman to yung mga acquisition ni ato mga miaging simana. Na? Nga katukunong ni baliktad nakadawat og 20 to 25 million pesos kay ni baliktad man. Wa na idungog.
1: Bullseye.
0: Imong gibakwi ang imong testimonya nga mao ni wa dili tinuod ang imong giingon nga nag-deliver kag malita kang Martin Romualdez.
1: Bullseye.
0: Kung naay mga akusasyon nga susama ni baliktad ka kay nakadawat kag 25 million.
1: Bullseye.
0: Kisa pa may mutuo in taon ninyo ni ana. Mao na ihon ni Senator Lacson nga angayan kang kasuhan og perjury.
1: Bullseye.
0: Kay namaka ka sa imong testimonya, ni baliktad ka sa imong una nga testimonya, perjury na pagpamakak.
1: Bullseye.
0: Dapat kung nitistigo ka nga mao ni naka-deliver ka, ayo na nag-utro-utro ha.
1: Bullseye.
0: Gidula-dulaan ninyo ang huna-huna sa mga katawhan, mga katropa, ining mga nibaliktad nga mga Marines. Inyong gipatuo nga nag-deliver mo onya pagkahuman di ewa?
1: Bullseye.
0: Asa pa man ang pagsalik anak sa mga tao pa doong? Makaingon na bata nga, pag Marines ka, labi na kay sundalo ka, matinod anon ka.
1: Bullseye.
0: Imong gihugawan ang dungog sa mga sundalo. No? Hugaw ka, hugaw man na. Retired Marines.
1: Bullseye.
0: Sa pirmirong testimonya, niingon nga naka-deliver. Pagkapila kabuan, niingon na pod nga wa na nag-deliver.
1: Bullseye.
0: Usa na ka klase mga katropa sa pamahayag nga makadaot sa dungog, no? Sa atong mga sundalo. Ay, ina nga atong mga sundalo di ay ingunana ang mga kinaiyahan.
1: Bullseye.
0: Nga ato bayang nailhan nga mga sundalo, matinod anon, di ba? Faithful. Unya karon, kung kining gihimo ining upat ba ni or nahimo naman ning lima kay nibaliktad naman po si Gutisa. Ah, naman atong pagka-faithful ni ana.
1: Bullseye.
0: Usaon na to pagsulbad, pagbawi ining kwarta ining nangawala bahin sa flood control project kung ang atong mga Marines nga atong gituhuan nga faithful nibawi sila mga pahayag nga naka-deliver og malita.
1: Bullseye.
0: Usaon na to ini pagbawi ining kwarta karon nga nibaliktad naman. Muna'y nakalisod mga katropa. Ato ning muna dita muhunong sa pagpanawagan, na? Kaniya naman ta sa hinapos nga bahin sa atong pagpanag-uban.
1: Bullseye.
0: Ang problema sa baha, terminti gyud da. Samtang di masulbad mga katropa ang mga problema sa atong nasod. Ilabi na ang pagbawi sa kwarta diha sa flood control project, mga budget unta diha. Kung ang atong perminti gokdon maulang si Vice President kung giunsa niya paggasto ang confidential fund.
1: Bullseye.
0: Wa gyud ta ni ana. Kata diha sa Metro Manila, ato mga parinte, ato mga pamilya, panahon sa baha, maura gyud ni atong kabalak-an kay maglangoy-langoy.
1: Bullseye.
0: Kung dili na masulbad mga katropa, dili mabawi ang kining mga kwarta nga gikawat nga alang unta sa flood control project. Akong partner sa technical division, katropang Keanu J. Sibial. Sa ngalan sa among station manager, unya siya pod ang regular anchor, main anchor, niining maong programa nga Bullseye, ako ikaduha raman ko niya. Kuan siya karon, nasa importanteng buluhaton, munang kita ra iyang gisaligan ining maong tulumanon. Akong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, katropang John J. Lebrias, katropang Rialinton, sa among admin, si katropang Ali Vicente. Mga katropa, kininyong alagad, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, siyempre salamat po sa inyong pagsalig. Hangtod ugma puhon, Miyerkules, mag-uban-uban ta, samang takna o samang istasyon. Maying buntag ka na itong tanan, ang pingkanunay o dalaygon ang Diyos.
1: Bullseye! Bullseye! X!
2: X!
1: FM!
2: X! FM!
3: Kabalo ka doon, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karun di pa?
3: Karun, dili na. May nanay, CCTV.
5: Exciting!
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, alay magun par. Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon par. Sige na par.
12: Exciting!
13: Exciting, bro!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
0: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerals, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan ha. So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama ha. Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa PSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang ay pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
1: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no. Actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya, hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
0: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
1: So marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yun. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso. Mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area. Ano? So ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan mm-hmm. na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. Mm-hmm. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. Mm-hmm. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi. Mm-hmm. Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na wala ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
0: Mm-hmm. Nako ha. Sa mga kabayan din ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo sa
1: kasi
0: mga
1: traitor po na sakit.
0: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
1: Uh-huh.
0: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
1: Uh-huh.
0: Bigla ka nalang matutumba.
1: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
0: Bata
1: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Mm-hmm. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga eh ngayon ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Kasi
0: walang pinipiling edad
1: wala,
0: to, Doc.
1: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
0: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Lalo na iba. Sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka mayroon pong ganitong karamdaman?
1: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
0: Mm-hmm.
1: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh, kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very mm-hmm. high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis mm-hmm. ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
0: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Mm-hmm. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
1: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, mm-hmm. di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Mm-hmm. Kasi potassium yun. Tapos yes. may mga magnesium yun. Oh.
0: Yun, ha?
1: Good for the heart.
0: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
1: Uh-huh.
0: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Eh, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
4: Santon Plus Gold.
6: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
4: Mabibili, sublet ang lapit butika sa inyong lugar.
3: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ating pong text line 0969 609 6545. 5. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yestral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
1: Yes,
0: kaya hindi natin ni ano, kiniklaim yan na gamot, gamot. Yan o, sa ipong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
1: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
1: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama, oh.
1: At saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa ano sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung ano, concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh tsaka pala magkukumahog. Pero pagka ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Uh-oh. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
1: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit. No.
1: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold muna yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung Vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Baclang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito po maling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ating pong dalangin ang Panginoon Hua na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
9: Mga katupa, exciting!
10: Exciting, bro!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: XFM.
1: Oy, par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM 107.1 따금 시리. 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 프로그램 공학고 이카우 세브레 아고사나가 싱글 시아차고 가로나 여기도 살아서 고마워 카트로파 카야 세브레 안 남아겠나 남아게 이방아 바나혼 가 비아안 다스 도마 가오반 비아안 가 카이나 이 뭐가 importanting 라카오 kamusad ba kamusad ba ay mapanginana ba. Yes, so syempre, kreto sulata, kreto, kreto, magkabuton sa santon vitamin C. Ang santon vitamin C, mukha ni siya ang usaka vitamin C nga, huwag tangon ang mga problema sa imuhang kalawasan. Labi na gyuduga ng magpislango ka. Labi na sa panahon ron nga di masabtan, maragi mong uyap. Amulan, mo init. Nya, sahay, masun mong aircon, init ka ay, giga sa init, no? So, magtampis, mga mubo, yung tawag ano eh. Ana bang mo kwa na imong wan ma maga tabisay dai mo sipon tinaw kay mura kag ngipon ha kita ka na bata ka kag ngipon mga katropa nga tinaw kay ga sipon kay na wala man kay vitamin C so imni na oga santon vitamin C oga pare sila po naga santon plus gold mga katropa ha alala siya so karon ato ala ning adila to ni dugay-dugayo ni may kay so live na ta to live na ta kay ako ano yung tiradahon ko ni tanan eh. Ako, maglago ito pag gidayon ko. Ha? Ako, na. Ha? Mga ganin akong giingon bitaw.

0: upang manghana.
1: Mm-hmm. Okay, sige, bunali na nalang ito. Ano yan ang mga katropa? Ito ang mga... Sarabi, ito din yung... sound check sa natin. Hello, check, check. Mic, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 99, 100. Wala pa. Kali lang ha. Ayaw lang sa mukhawa niya. Check. Okay, wala pa yun dahil. So, ang ito ang technical problem na ito. Ang itong technical foul na ito, mga katropa. Wala pa, no? Kaya, standby pa. Check. Hello, check. Hello, check. Wala pa. So, Kwan, alimu ko yung request ni SM. Alimu ko yung by Yuyuy. Yuyuy na, ha? So, ato ang kwaron, ang ato sparring partner sa si DJ Tutti o si Boy Partik, ang ato ang... Ito ay sparring partner, kaya mo mangin nila mga tiradag yun. Di man nila ito mga pungan, ha? Kanila nga.

0: Ay, gala, sa di madukay, no? Sugda na nato atong bugnong lugay, no? No, kang ato ang programa, giatod ka nato sa mayong kabubuton, mga katropa, sa Turbo Male Enhancer. Alright, so, nalata, live na tanong. Ah, kaya ito ni Pinayan B. Si Wilma Joaquin, kay Sinining Garcia, nagatang na, 4,000 live viewers ta. Okay. Mag, sandbay lang mo dyan, mga katropa, kay aning gini, sa live, may nani nga mga inani mga factor, no? So shout out sa ato ang mga 4,000 live viewers sa ato ang kwarto sa atong room.
1: Ha? Istorya ipot.
0: No, sabi mo na ako ng gani. Kali lang ha. Si request kong song, babe.
2: Tauran.
0: Ilaga, babe na, taas mo na kayo, kay Sticks mo na, no? Ikaw lang ganda na, Wilma, ay, Nining Garcia, pagkwa lang sa dianing, pag YouTube lang sa dianing. Wala. Kato lang, magsurban nga, kwanbi. Nga, pamidli. Kana, kay para ganahan po niyong mga, ay, ang, 5,000 live viewers na, no? Ubay-ubay na mga katropa ang ni si namaklad sa tuang kuan, pasundaya karong buntaga, no? O ka, ato ang mga katropa na rin sa may Davao de Oro, no? Labi na gudya sa may Compostela, dyan sa may barangay poblasyon, o ka sa may Backlog, o ka rin sa may Crossing Gabi, mayong buntag nila, o live dari sa Maya XFM Jensan, XFM Bukidnon, XFM General Santos City, XFM sa pa ba ni?

0: ayaw sap.
1: Ang pinakamasarap na chicken.
0: Tuara! At sap!
1: Ang sulit busog meals.
2: Ang typical na home-cooked meal.
0: Ay, lang mga igala. Ay, lang magiging live. Ano magiging live yung mga igala.
2: Like Whiskas. Whiskas provides
0: mga
2: ilaning
0: ang mga escape sa siguro na.
2: Vitamin E of 21 eggs and calcium of 4 cups of milk.
0: Okay, so, apilis na sa bayan, ha? Sa toa manis lang.

Aksi Kinsa Angpat Tu Arah. Oke, siap tau tapi Anita Belderosa. Oke, setanan mga anak wadah Dini Garcia. Oke, so atau sa siguro ni nga pagkatahon sa siguro na to ni. Oke, salamat kayo ninyo dia guys ha. Kadali lang ha. Oke, so anak na mga katropa, aligin ng live, dagin na yung mga advertise, no? So, sibok-sibok to sa na, kaya to oras, alas 10:48 na mga katropa. Here's another song from Brenda Russell, Piano in the Dark, XFM, exciting! Uy, nawa man, kaya lang ha? Okay, kaya lang. Ay, hello, sig. Nawa lang manis Brenda to. Nga naman yung nawa manis Brenda, kalok. Okay na dito? All right. This song is brought to you by Santon Vitamin C.

0: look into your eyes by firehouse, mga katropa. Agad, syempre, baligtas sa ito ang programang katropa okay, no? Kaya suloplight pa man taron. Busy kayo ako mga bahiyot ng mga kaubay. Kay nagatukod, bago na sila mga nagadaya, mga kwan. Nga parlor ba, salon, no niya. Si Marinaria, nagkwanto siya, nag-manage to sa yahang slaughterhouse. Ha, kanang magpalay. Kung gusto ka magpalay po, pagamay kagdiyan, dito ka sa slaughterhouse ni kwan, Marinaria, kay dito, kuha gini mga ilugo ninyo diya. Ha? Magamay gin mo yun ni kuman. Huwag, siyempre, shout out ako, good morning, tangkang, sama ni, Wilma Joaquin. Sige lang, ato lang ko nun. Ato nang kantahon o niya ay mga kantahan kasi si Toto Pirarin na yun di punggol. Ha? Kwan, sa to ha, kaday lang ha. Pupirahan atong imbisyonan. Okay, nasa ba ito kung nakakuha na kanina? Uy, ganito lang ito ha. Sa aking puso. Sa aking puso. By Ariel. Ano? Uy, sabay pa muna. Si Josepina Tinambunan, good morning.
1: Diyos.
0: Salamat kayo inyong tanan diha sa ito ang 6,000 live viewers. Si Nini Garcia, maramang gini sila ko balik-balik mga solid na listener na 23. Mga di basta-basta, mga organic. Mura mga uhong ba, organic, mga ikala. Okay, sa direbe, bunal ta sa tabi. Okay. At ang katahan ta mo permanente. Kaya hantod ta alas 12 yan eh. Kaya unya lang eh. Mukuan man ta. Mag, na naman pa ni. Ah, direkin eh. Check mic 1, 2, 3. Okay, bunal ha.

ni sila maayo na ilang kanta. Okay, balubihan mo sa kuha nga. Eh, may, ato ni nga, kung ano may shout out, ato ni mga nagtanaw di resos, Ginoo ko, kadaghan na ba ano yun? Ay! Ha? Grabe, grabe, ay, grabe kayo, be. Isa man ni Nadiri sa Puro Kamansi nyo, sambong nyo Korilya. Aba, pakisunata nga matod mo. Noted. Matod mo, prepare matod mo diagi ka na ni Rowan Carbon. Ito na yung sana, bagong recruit ni. Okay, kisa man ni, good morning, tropa-tropa from Tinambunan family. Malay-balay, salamat.

0: apa kanan muka dia senyuliti oi nak dulu big basketball dia tong sa GBS GBN pami. Ha. Kadola na media no Albani Maragua Maragudana Jeep Jeep Darundai and family Carbon family Ogporol family walay karsonsilyo family dia Porol good ah. Selamat kanyo dia big matud mo be ta turing kataning matud mo dia be para din sila malain. So, matod mo, ato ning tinadaho na ito ning matod mo, be. Kaya para dilinin sila magmahaysad. Kaya, onya ra ba ni, tataon, mapasin na rabiata niya tataon, ane. Hi, mas, abitsyo, abat, mitsyorong, mabigtian na yung kalako, mitsyorong, ma. Anong style mo, mitsyorong, ha? Watay maayay, ha, wahilak kay mitsyorong, ha? Pwede ra ka mo, pwede ra ka mo, nga, pero wahilak kay. Mitsyorong, ha? Ay, pag-gara-gara niya, mitsyorong. Ay, ako rin may isa rin, mitsyorong. Basiga, matuluyan na gini, mitsyorong. Mabigtian na gyong kagtaman, gyon, ha? Ayaw gyong gara-gara.
1: Mabriso
0: ka. So, 10,000 live viewers ta, mga katropa. Huwag comment lang mo, request lang mo dyan. Samakaya lang, ha? Samakaya lang. Okay, na-standby na ito ang sunata dyan. Ha? Ito ang matud mo. Ano yan ito, mga kwan na ito, mga sparring partners, Picas Lawak, ay kwan pa man eh. Ang, sorry, nakapabali dyan. Well, okay, so ato sa nga tiralangon sa natin, maga siyempre, oy, ako pare na ko si paring Daniel Lulatre, pare. I love you, pare. God bless, pare. God bless, pare. God bless you, pare. Shout out, Derico, sa Asuncion. Oy, ako sa maganda sa Asuncion, pare. Balik ka sa kwan, pare, BBB House, pare. May bisita ka, pare. Hala, sige, so... music sa tabi kaya wapa may ato mga constituents niya. Okay, padayo na tayo mga katropa. Oras, alas 11:16 na.
2: Kantina, kay

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Settled Plus Gold.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin na ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga dunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C.

0: Plus Coffee Mix sa mga sauking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta makasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mga sa anumang uri ng sakit.
5: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa man imo sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung makuban pa sa pagkusuan.
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting

0: na particular na programs, projects at activities na may kaugnayan sa national security at peace and order para paggagamitan ang naturang pondo. Sinabi rin niyang walang kalakip na physical financial plan ang liham, bagamat may mga plano na umano ang OVP sa simula ng termino ni VP Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilarawan ang House Prosecution bilang evasive at safe ang mga sagot ni Gina Acosta matapos ang kanyang testimonya bilang unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor Kit Flores, kapansin-pansing iba ang naging asal at pagsagot ni Acosta sa Senado kumpara sa House hearing noong Nobyembre. Sinabi naman ni House Trial Advisor Ace Barbers na tila maingat na si Acosta sa kanya pong mga sagot para hindi makapagbigay na impormasyon na maaari pang maungkat sa mga follow-up na tanong. Napansin din naman senador ang muna'y paulit-ulit na sagot ni Acosta, partikular ang pagtukoy niya kay Colonel Raymond Lachica bilang may alam sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na maaari umanong managot si Acosta sa mga paglabag sa disbursement ng confidential funds. Kabilang po ang kakulangan ng supporting documents at paglipat ng pondo kay Lachica na hindi umano accountable officer.
1: XFM News Nationwide.
0: Pas ang Senado ng bagong schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Ililipat naman ang Huwebes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada Linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Isinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearings sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee room sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita tayo mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Legarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Naka-leave si Legarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong pong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampa laban sa senador. Una nang itinanggi ni Legarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa mga 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Legarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tinio, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipinaliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ang kalihim, 319 million pesos naman ang witness protection program habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Higit ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tinio na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng kanyang defense spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Inihalan tulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa umano'y pribadong pagkikita ni na Marcos at Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang tiyahin ang 14-anyos na minor de edad na itinuturong sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ang locker kung saan naroon ang baril. Dinamin naman ng pulis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na parusa nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Isinusulong ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas mahigpit na batas laban sa loose firearms kabilang ang gawin non-bailable offense ang illegal na pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding babala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang umiir na pulisiya sa pagmamayari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
4: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat tiyakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sinaksihan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayon pong araw. Isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies. Sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Pangulo, Sen. DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Pangulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na no co-payment policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Ayon din po ng policy, mga katropang matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong saklaw ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
0: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR chairperson Alejandro Tenco, ipinainturin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang paintulo.
5: We find the online gaming company 1,000,000 pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So, dinanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon.
0: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT, NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
1: XFM News Nationwide.
2: Isusubasta naman ng Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos itong makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kaukulang proseso. Nauna lang na-flag ang Porsche dahil sa umunoy peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idineklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento. Natiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Ilalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at haharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant habang ang suspek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor de edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofialia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor de edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakabalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok na menor de edad. Matatanda ang sinita ng pulis ang menor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng menor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone, patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Natagpuang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu, ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Purok Sikwa, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remeo Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang umalihumiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito na 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat. Ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remeo Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at Karatig na Karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
8: Buhay ng matagpuan ang isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ang damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating gagawan na sakto namang napadaan alas 7 ng umaga kahapon. Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad ay nireport sa barangay ang pagkakatuklas sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may puso pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Kasapi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamitihang dugso ng Bagyo. Kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakaralaso na uri na alimango sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4CAR, na makapagsagawa ng verifikasyon ay akin ang kaligtasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bilig di umano sa wet section na pamilihan noong August 22 ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab. Nang mapansin nito ang nooy mapulapulang kayumanggi ang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para isearch nito online ng uri ng natural crab at lumabas na ito ay isang Atargatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. naman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Tropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
0: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 kilometro silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging 150 kilometro kada oras at bugsong umaabot sa 185 kilometro kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
2: Samantala, ang dating bagyong Nene ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers silangang kanluran ng Itbayat Batanes sa mga Tropical Depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers silangan ng Northern Luzon.
0: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang Southwest Monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
2: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 na umaga at inasan lulubog alas 6:13 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Tropa, ang balitang international atid po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold, lubos, likas, subok at epektibo. Kinansila ng US ang nakatakdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyong. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
1: Showbiz News.
10: Ang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kuan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nito nga si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipag-deal. Matatandaan po na si Bea ikinasal kay Pure Gold President Vincent Ko noong July 13. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports katropa atid sa atin ang premium D3 lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay nakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri-seryeng eksena ng magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Kinilig at naantiga mga netizens sa malateri-seryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ng video sa integrated bus terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Analin matapos makitang maikausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik ng tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umanong umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Analin matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian, napagalaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Analin na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Congratulations, Katropang Brian, sa nila.
0: Iintindihan sila, Katropang Batya. Kakaunawaan.
2: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating mabatiin ng happy birthday ngayon si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
0: Happy birthday, Mayor!
2: Ayan, at dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
0: Happy birthday, sir.
2: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday Today.
0: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian Tepaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Exciting!
1: Ramag, The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang malusog na Tuesday sa inyo lahat. Mag-ilip po namin mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ayan, siyempre, hatid pa rin sa atin po ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating regular partner, anchor, si Doc Misael Hines. At ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ang inyong mga kasama po sa isang oras na naman na talakayan. At syempre, partner natin dito ang isa sa ating ekspertong naturopathic consultant. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Doc Ron, magandang hapon sa iyo.
1: Magandang hapon uli mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay na muli ang ating pag-uusapan hinggil sa ating kalusugan. Especially ngayong araw, atin pong pag-uusapan ang ating kidney at ang kung paano ito mapapanatiling optimum ang trabaho and at the same time, mailayo tayo sa karamdaman katulad ng chronic kidney disease. Yan po ang ating tatalakayin mga ka-wellness dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Tayo ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at sa iba pa nating partner radio stations. Sabay din po tayo napapanood sa ating Facebook Live sa Yes to Health page at sa iba pang mga page po ng Yes to Health. Siyempre, Yes to Health Clinic. Yan din sa Yes to Health Clinic, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, nako, swerte ho natin dahil may handog po tayong parigalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa giveaway. Ito lang po yung gagawin. Very simple lang sa mga ka-wellness natin na nakasubaybay sa radio at lalo na po sa Facebook. Tandaan po yung kailangan gawin sa mga nasa Facebook. I-share ho yung ating Facebook live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto, alinmang produkto ho ng Yes to Health na inyong nasubukan na. At sa mga nasa radyo naman, i-share nyo lang yung inyong experiences sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. I-text po yan doon sa atin pong hotline number. Ano? At mamaya, i-announce natin yung masiswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift pack na ang kapeng napakasarap, pampaganda na, pampabata pa. Ayan. At welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong official hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig sa mga oras ho na ito. At sa mga nais din naman pong subukan ng ating mga produkto dito sa Yes to Health, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners po natin. O, gaya ho ng Mercury Drug Nationwide. Ganon din sa mga Watsons. Ang Watsons, Dokron, di ba nasa mga SM yan? Ano? Mm-hmm. Ayan, Watsons. And also sa mga TGP or the Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Hanap lang po sa mga butika. Ha? Itanong ang tatak Yes to Health ng mga produkto para hindi po kayo makabili ng hindi naman ho itong ating pinangangalandakan dito sa atin pong programa. Ayan, at mabibili na rin po ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at good news sa Mercury meron na rin.
1: Drug, sir. Yes.
0: Sa Mercury Dragon. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating store doon. Official store, Yes to Health 2011.
1: At syempre mga ka-wellness, pwede ding mabili ang ating mga Yes to Health products sa ating pong mga Yes to Health clinics. And of course, kapag sa Yes to Health clinics po kayo, meron pong discount ang ating pong mga produkto. And of course, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ninyo ang inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng ating special discounts para sa mga senior citizens. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre sa atin pong mga Yes to Health clinics. Servisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa ating mga kababayan. And of course, kapag meron po kayong problema at mga iniindang karamdaman, meron po tayong iba't ibang klaseng modalities na kung saan pwede pong ma-modify para matulungan na kayo po ay makarecover. Katulad po ng cleansing and detoxification programs, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also meron din tayong hilugtok ni Doc Wendell. Diyan po sa ating mga clinics, sa Yes to Health Clinics nationwide, mga katropa.
0: Napangiti naman ako sa hilugtok. Hilugtok ni Doc Wendell. Ayan, napakasarap no, na treatment. Kaya kung nais po ninyo masubukan ng mga services po ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa masumusunod na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes Sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa mga late tuner ho natin na ngayon palang nagbubukas ng kanilang mga radyo at nakapanood sa ating FB Live, kung nais po ninyo na mag-text sa ating palatuntunan, ito po yung ating hotline number, 0969-609-6545. Alam nyo po ba na ang ating kidneys ay parang advanced water treatment at waste disposal system ng ating katawan. Yan ang talagang main job ng ating kidney. At habang tayo po ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho at kumikilos po araw-araw, tuloy-tuloy din po yung waste products na nabubuo sa ating pong katawan. At malaking bahagi po ng trabaho ng ating kidneys ay i-filter ang dugo at tumulong alisin ang mga waste at sobrang fluids sa pamamagitan po ng pag-ihi. Pero ang problema, maraming tao po ang hindi alam na unti-unting nasisira ang kanilang kidneys. Sa maraming kaso, kapag nagkakaroon ng malinaw na sintomas, maaaring malaki na po yung problema. Kumbaga nagkaroon ng symptom, naramdaman, yun pala ay late na. Maaaring may problema na. Doc Ron, ating pag-usapan ito. At alamin natin, una, kilalanin natin ano ang kidney. Ano ba talagang importance nito, partner, sa ating katawan?
1: Ang kidney, mga ka-wellness, ay nagfi-filter. Number one function nito is nagfi-filter ng ating dugo. Mm-hmm. 400 times a day. Hamakin mo yan, ganyan paulit-ulit na sinasala ng ating kidney ang ating dugo araw-araw. At ito ay nag-co-contain ng 1 million tiny filters. Ang tawag doon sa mga filtering system na yon is nephrons. At kung saan ang mga waste and extra fluid ay tinatapon sa ating katawan, about 1.5 to 2 liters of urine daily.
0: Oh, yan yung normal yung output natin.
1: Normal output. Mm. And that is the reason why we need to also to consume to replenish those waste na fluid parehong dami din as much as possible. At hindi lamang yan, ang ating ding kidney ay hindi lamang nagsasala ng ugat ay nagsasala ng dugo at saka nag-re-recycle ng mga fluid sa ating katawan. It also controls our hormonal function. Wow. And that is one of the isa sa pinaka main function ng ating kidney. At isa doon is another thing na ginagawa ng ating kidney is nagre-regulate ng blood pressure. Mm-hmm. Kaya kapag ang isang tao ay may problema sa kidney, natural, tataas din ang presyon ng dugo. Oh. At ang ginagamit ng kidney dyan is yung Doc Algie, yung hormone na tinatawag na renin. Mm-hmm. At ito din ay nagsasabi sa ating katawan or ito ang nagpo-produce din ng hormone kung saan is siyang kumakatok doon sa ating mga bone marrow to produce red blood cells. And also, hindi lang yan, ito din ang kidney din kung saan yung tinatawag natin bone structure, meron din siyang trabaho sa bone structure na kung saan ay gumagamit siya ng active form. Let's say for example, nainitan tayo ng araw, di kaya nag-take tayo ng vitamin D3, itatransform ng kidney into active form para mapanatiling malakas ang ating buto, mga ka-wellness.
0: Kaya pala yung mga may kidney failure, kadalasan, nalo-low blood sila, anemic.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kasi sa kidney natin, erythropoietin ba yun? Yung pinakang hormone na yun. Mm-hmm. And also, yung mga may kidney problem, bukod sa anemic. Mm-hmm. High blood pa sila.
1: High blood na anemic.
0: Yung mahirap, partner. Uh-huh. So, anong mangyayari sa ating kidney? For example, nasira yung kidney, humina yung kidney natin, o kaya tuluyang mag-shutdown yung kidney. What will happen sa ating katawan na Doc Ron?
1: So, according sa study, kapag ang ating kidney ay nagkakaroon ng problema or na damage, ang nangyayari is, of course, unti-unti na hindi na siya nakakafilter doon sa mga dumi sa ating dugo. Mm-hmm. At it causes waste and extra water na mag-build up sa ating katawan. Kaya mapapansin din na yun, nagkakaroon ng edema o namamanas yung paa, namamanas yung kamay. Isa sa mga signs, yung malalaking eye bags, kahit na masarap naman ang tulog, malalaki yung eye bags.
0: So hindi yun hindi lang puyat yun.
1: Hindi lang puyat. At posible yan, mga early signs yan na pagkakaroon ng kidney problem. Early stages, kung minsan is kasi matibay kasi ang kidney, kung saan as much as possible nakaka-compensate, kinocompensate na yung trabaho kahit na let's say 50% or 60% ay sira na.
0: Kahit nga 20% na lang natitira ng kidney, nagpa-function pa ng ano yun.
1: Nagpa-function pa. Pero kapag patuloy na hindi mag-regenerate and of course hindi maibalik yung dating function, kaya magkakaroon ng tinatawag na end-stage renal disease.
0: Yun nga ang problema daw, Doc Ron, sa mga organ na matitibay. Ibig sabihin yung mga organ na, kumbaga sa tao ay parang ano yan, parang martir. Sinaktan ka na ng maraming beses.
1: Ano pa din.
0: Yung kidney natin, pinakamabilis daw yan sa napakamartir at napakamatibay na organ. Kaya pag bumigay daw todo, oo, ibig sabihin, hanggat hindi siya talagang hindi niya nakaya, hindi siya babagsak.
1: Hindi siya babagsak. Kapag kabumagsak naman, ay talagang mahirap, na maibalik yung function niya. So common signs, as I have mentioned, nagkakaroon ng edema, nagkakaroon ng eye bags. Tapos ito, pansinin ninyo, sobrang mabula. Natural na may bula yung ating ihi. Yes. Pero kapag sobrang mabula na, parang ano lang, parang nagsasabon kayo ng ano, ng plato, di kayo naglalaba kayo, ayun, ay kailangan nyo nang tingnan.
0: Ibang mga 10 minuto na,
1: nandun pa din,
0: yung ano, ihi mo, ganun pa rin.
1: Nandun pa din, yes. So, sobrang taas ng foam. Those are mga ano, mga proteins yun sa ating katawan. At also, palaging pagod, kasi nga hindi nakaka-produce ng maayos na red blood cells. Mahirap na ano, nahihirapan makatulog. And that is why kapag ang isang tao nasa end stage na, tapos nagda-dialysis, mas mabilis bumagsak kasi nahihirapan ding makatulog.
0: Saka yung gana.
1: Yung gana ng kain. And mapapansin ninyo yung balat, umiitim. Maitim na masyado ang
0: sabi
1: balat.
0: Sabi na isang pasyente na interview ko, wala daw siyang gana kasi yung panlasa daw niya parang lasang kalawang. Kaya early morning, parang nasusuka siya. Stomach upset usually ang nararamdaman.
1: Kasi hindi natatapon yung mga dumi sa katawan. Nandun pa lang, paikot-ikot kasi hindi na nakaka-filter. At ang pinaka-main causes nito, itong dalawang main causes or yung tinatawag natin na medical causes ng pagkakaroon ng kidney is itong pagkakaroon ng hypertension and diabetes.
0: Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga ka-wellness kasi yung uncontrolled diabetes and hypertension.
1: Kaya as much as possible, you need to take your maintenance medicine at napagre-regulate doon sa high blood pressure ninyo at saka doon sa diabetes. And of course, huwag ninyong kalimutan para ano, para man-nourish ang katawan. Itong ano, itong Santon Plus Gold natin. Pagka ganito, either case, mataas ang presyon ng dugo o di kaya mataas ang blood sugar level po ninyo, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at sabayan ng premium DT, dalawang soft gel sa umaga at dalawang soft gel sa gabi, ay malaki pong maitutulong para po ay ma-regulate and of course makarecover ang katawan kapag ka meron po kayong problema ng high blood pressure or hypertension at saka mataas na blood sugar para hindi na po umabot na mag-complicate, especially doon po sa ating kidneys.
0: And yung, also, bago mo ituloy ang Dr. Ron, paalala lang, yung ibang mga ka-wellness natin, especially yung mga nagse-self-medicate, yung nagde-decide for them na hindi naman nila alam kung anong mga consequences. Pag nag-prescribe ang doktor ng maintenance medicine, nung una kasi, yung mga sinaunang mga nagpa-practice ng alternative medicine, binabawal talaga.
1: Sabi, wag nang iinom ng maintenance.
0: Yes. Hindi po, sa standard naturopathic practice, hindi namin pinapakialman yun. Kasi may kanya-kanya kasing role yan eh. Ngayon ganito, bakit marami ang nasisira ang kidney dahil sa uncontrolled blood pressure and uncontrolled sugar level? Kasi nga yung iba, they refuse to go to their doctor.
1: Yes.
0: Pag nalaman na nila, ayaw na nilang uminom ng maintenance. Ang kinatatakutan, side effect. Eh, doktor, totoo naman talaga may side effect.
1: Meron.
0: Yan. Kaya lang, mas mauuna pa yung complication bago yung side effect. Mauuna pa yung resulta ng uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang walang maintenance, eh kinakailangan makontrol nyo yung hypertension and diabetes kasi ang doktor mo na magsasabi na stop eh. O kaya bawas. Pero kung hindi nyo makakontrol yan because of yung diet nyo, hindi nyo nabago, talagang lifetime yan.
1: And this is the reason why, Doc Algie, na inaano natin yung complementary supplements, ang supplement natin. Kasi, kumbaga, as much as possible, is makatulong doon sa katawan to compensate doon sa mga side effects, doon sa mga maintenance medicine ninyo. And this is not a replacement. Tanda natin ha, mga ka-wellness, baka mamaya isipin ninyo replacement yan sa mga maintenance. No, ang Santon Plus Gold at ang atin pong premium D3 at mga supplements na amin pong tinuturo sa inyo, those are complementary supplements. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang iinom ng maintenance, that's good din. Pwede mo pang ipagpatuloy yung ano, yung pag-inom ng supplementation kasi meron namang benefit yun at walang side effect ang ating mga supplements. So those are ang kailangan nating makita with regards sa ano, sa matulungan ang katawan natin doon sa problema ng pagkakaroon ng kidney problems. Also, doon sa mga may family history, of course, kasi namamana yung mga lifestyle and diet, tablets and also doon sa mga mahihilig uminom ng mga pain reliever.
0: Yan. Yung mga hindi naman talaga kailangan. Mm-hmm. Yung mga, dyan pumapasok yung danger ng self-medication. Eh.
1: Mm-hmm.
0: O, hindi naman masamang uminom ng pain reliever kung mm-hmm. talagang kailangan. Pero may iba kasi na parang they don't want to feel any pain.
1: Any pain.
0: May gano'n, may kaibigan akong gano'n. So, makitil na konti ulo. Lagi may bit-bit yan na gamot.
1: Aha. Ibuprofen.
0: O, hindi naman masamang uminom.
1: Uh-huh.
0: Kasi mahalaga din yan. Kasi ang pain can also give us stress.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ikaw halos dependent ka na doon.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sino doktor nagsasabi, masisira yung kidney mo talaga.
1: Yes.
0: O, lalo hindi mo naman alam ang dosage, mm-hmm. ang dosing procedure.
1: Mm-hmm.
0: Ayun ang problema. Kasi sa mga painkillers, sa mga ganyan mga substance,
1: mm-hmm.
0: may duration yan eh. May ilang oras bago yung ma-metabolize ng ating kidney and liver. Mm-hmm. So susundan mo na naman ng ano, ng mga pain. Pag hindi tumalab agad, gusto mo
1: double dose.
0: Inom ulit.
1: And that is the reason why maganda, adventa doon sa mga nakikinig sa ating program.
0: Yes.
1: Kasi nai-inform ka no, ano yung mga simpleng mga bagay na kung mm-hmm. saan akala natin is innocenting okay lang pero hindi pala.
0: Over the counter naman. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi daw kailangan ng reseta kasi mm-hmm. over the counter, mm-hmm. inabuso tuloy.
1: Naabuso.
0: Ngayon, Dok Ron, anong mga bagay ang ugawain ng o chemical ang pwedeng nakakasira sa kidney? Kasi minsan unaware yung mga ka-wellness natin na yung ginagawa nila nakakasira na pala sa kidney.
1: Mm-hmm. Number one is itong sobrang pag-consume ng asin.
0: Yan,
1: well, kung titingnan natin, pagka table salt ilalagay sa gulay, hindi masyado yon.
0: Yes,
1: kasi
0: that's my point.
1: Kaunti lang ilalagay mo eh. Pero ang pinaka-problema, why we consume so much salt, because of these processed foods.
0: Saka mga hidden salt na hindi mo alam.
1: Yes, mga hidden salt na hindi natin alam. Baka mamaya akala mo isang pirasong chicharon lang, pero yung salt content doon ay sobrang taas. At kung minsan, hindi lang isang pakete ang nauubos, lalong-lalo na pag nagmo-movie marathon at nanonood ng mga Korean movies. Masarap kumain ng ganun, ano? So, too much consumption of salts, especially doon sa mga processed and ultra-processed na mga junk foods and even doon sa mga dilata. Kahit na gulay yan, pag mataas ang sodium content, pag palaging dilata, as much as possible fresh ang ang gulay na po ninyo i-consume.
0: Kaya yung iba naman, sa sobrang pagiging aware sa salt, kahit yung luto nila,
1: wala nang lasa. That is wrong. Mali din naman
0: ganito yun. Ganito kasi yan. Aliba, nagluto ka. Ako, tulad sa bahay, nagluluto ako. Pangmaramihan.
1: Uh-huh.
0: Naglagay ako ng, sabihin na natin, 1 tablespoon o teaspoon of salt.
1: Uh-huh.
0: Hindi lang naman akong kakain nun.
1: Oh, madami kayo.
0: Saka ang limitation ng salt sa mga may hypertension, mga 1,200 to 1,500 milligram per day.
1: Uh-huh.
0: So, ibig sabihin, within the day, kaya ng katawan mong i-metabolize yun. Uh-huh. Ngayon, ang problema, kasi na, pag hindi yung table salt ang inaasahan mo,
1: mm-hmm.
0: diba, noodles.
1: Yes, ay grabe talaga.
0: Tingnan mo yung ilang grams ba o milligram ba?
1: Uh-huh.
0: Yung meron
1: salt
0: doon sa
1: content.
0: Actually, gram nga ang pinag-uusapan, uh-huh. hindi milligram eh. Okay? Ilan ba ang meron doon?
1: Mm-hmm.
0: So, doon ka magulat kasi hindi lang naman isang noodles minsan yung kinakain ng iba, lalo mm-hmm. yung mga mahihilig sa ganyan.
1: Mm-hmm.
0: O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo alam yung dami dahil processed food dyan, ingat-ingat tayo.
1: And that is the reason why isang pakete lang na ng pancit canton o di kaya ng ng noodles nagkakayuti ay kayo.
0: Mm.
1: Well, dahil nasusugat yung wall ng urinary tract kasi dahil doon sa excess salt na na nakukonsume ninyo. Also doon sa mga tamad uminom ng tubig.
0: Aray, ang daming katamaan ito.
1: Mga tamad uminom ng tubig. Nandiyan na sa katabi kung minsan ayaw pa uminom. Doc Algy, kapag may mga pasyente akong ganyan, ini-encourage ko talaga sila bumili ng tubigan.
0: Saka yung tubigan, tama ka dyan. Halimbawa, 2 liters yung target mo.
1: Mm-hmm.
0: Bili mo tubigan, 2 liters. Tapos, punuin mo na yon mula umaga, dapat maubos mo yun hanggang hapon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya di ba nauso yung 2 liters na water canister?
1: Tapos parang challenge yun. 2 liters of water challenge every day.
0: But within the day, you need to consume all of that.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Kaya doon na sa mga tamad uminom ng tubig at kung minsan nakakalimot, mas maganda may tubigan kayo kasi pag nakita ninyo, of course, mare-remind kayo na uminom ng tubig.
0: Pero mayroon ako dyan, Dok Ron, tadagdagan ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Nakakasira ng kidney ang kulang sa tubig. Nakakasira din ng kidney ang sobrang tubig.
1: So, overconsumption ng tubig.
0: Yes, kasi yung iba, kung uminom ng tubig, eh, kasi naisip eh, baka isahan na lang, siguro. Sa umaga, 2 liter, 1 liter, inumin nilang tuloy-tuloy.
1: Yes.
0: Hindi po yun healthy sa katawan natin.
1: Ang ano, ang pinaka-the best na pag-inom ng tubig, small sip at a time. Parang ulan baga. Parang kasi ang katawan natin, parang lupa din. Well, we are made from
0: soil
1: soil tayo we are full of minerals. Kaya pag inom kayo ng tubig, pagka parang nagdidilig kayo ng ano ba, ng halaman, hindi mo pwedeng ibuhos yung isang balde, isahan doon sa ano. Mababasa yung taas, pero yung ilalim, hindi siya ano. Pero

0: mga pagkain na matatamis, especially kapag ka ang mga drinks at mga pagkain is mayroong HFCs, high fructose corn syrup, that is a big no-no, that is a poison to your body, especially sa liver, and of course sa pancreas, that causes damage sa mga beta cells na produce ng insulin, which is later on magkakaroon kayo ng problema sa high blood or yung tinatawag na diabetes. Also doon sa mga alcoholic drinks, kasi ang alcohol is diuretic, kasi poison siya sa katawan. So natural instinct ng katawan natin, Dr. Algie, is itapon siya. That's why pag nag-inom kayo ng alcoholic drinks, ihi kayo ng ihi. Tama. Na dehydrate po ang inyong mga kidneys.
1: Ayan, so ipagpapatuloy po natin ang talakayan na yan. Dadagdagan pa natin ng ilang mga information. Pero bago tayo mag-break, gusto ko lang i-announce ulit na kung gusto po natin na marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, i-share nyo lang yung ating Facebook live streaming. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong magagandang karanasan sa paggamit ng mga produkto ng Yes to It. Mamaya po i-announce natin ang dalawang best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina sa Santon.

0: mababa sa potassium. At napakaganda po yan sa ating kidney. Also mga berries. At isa sa mga berries na highlight pag regard sa kidney is yung cranberries. But overall, lahat ng berries is maganda sa kidney. Blueberries, raspberries, at napakataas ang antioxidant din yan. Bell peppers.
1: Yun, paborito ko yun.
0: Masarap yun sa ano, sa stir fry. Oh. Lalong-lalo na stir fried na ano, stir fried na cauliflower o diga broccoli. Tapos may ano, bell pepper. Ang sarap.
1: Oh, ilagay nyo rin sa kamatis. Kamatis, bell pepper. Celery, yan yung mga ano, masarap kainin na sabay-sabay.
0: Yes. And hindi lang masarap, beneficial pa sa buong katawan po ninyo. Egg whites and fish, especially yung mga fish na fatty fish. Mm-hmm. Pero ang ano, dito sa atin naman, ang fatty, kalimitan is yung bangus, which is objectionable kasi nga sa fish. Pero pag mahuli ninyo sa wild, that is good. Garlic and onions, kasi napakataas po ito. Nagbibigay, kapag maraming garlic at onion yung niluto ninyo, masarap na siya kahit hindi masyado madaming ano, madaming asin, at hindi, kahit hindi na kayo maglagay ng mga additional flavoring kasi may natural umami flavor na siya. And also ano, merong anti-inflammatory, and of course ang garlic. At with regards talking about antioxidants which protects the kidney, at garlic is Santon Plus Gold natin.
1: May garlic sa Santon Plus Gold.
0: Yes, meron po yung garlic sa Santon Plus Gold po natin.
1: At para maiwasan siyempre yung ano, yung mga complications, dapat ang kinakain natin, aside from supplement, yung food natin, ay mayroong mga particles and phytochemical na tumutulong sa blood pressure, sa sugar, sa cholesterol. Nandyan yan sa Santon Plus Gold. No? Kaya lagi natin sinasabi, napakaganda ng Santon Plus Gold sa may mga problema sa kidney, especially complications na, na mga existing medical condition, hypertension and diabetes. Ano? Sa mga herbal naman, ang maisasuggest ko, sambong.
0: Sambong
1: is diuretic, sampasampalukan,
0: banaba,
1: yung buhok ng mais, kogon na roots, yung
0: ugat ng kogon.
1: Yan, marami yan. Saka yung celery.
0: Celery, parsley.
1: Magaganda yan. Saka pipino. Ayan. So, yun yung mga, ano, mga herbal medicine na pwede nyong gamitin. Anyway, marami salamat po, Doc Ron, sa napaka-informative nating talakayan. Mamaya po sa pagbabalik, isasagutin naman po natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating pong hotline. 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, ha? At magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: That's why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako.
11: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C.

0: hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Bibili sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
6: So, sir, matagal na rin po ba kayong user ito, sir, itong Santon Herbal Oil?
5: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
6: Anong masasabi niyo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
5: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
4: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty Soap.

0: Fiesta Health Incorporated.
1: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa, mga kabuelle sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong. Mag-text lamang po kayo sa atin pong hotline na 0969-609-6545. Pakilagay po ng pangalan at kung saan pong lugar located, kung hindi naman po complicated yung inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakakasubok ng Santon Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at available na po ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southside Drug at ganun din ho sa Shopee. Hahanapin lang ang Yes to Health 2011 kung kayo po ay nagnanais na umorder sa ating online shopping store. At of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ano yan, Dok Ron? Batiin natin ang ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong live streaming. Welcome natin, ha? Shoutout kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin, kay sabi ni ano, si Sir Solomon. Ayan, hashtag The Secret of Health. Ayan, marunong na sila. Pag-hashtag. Hello po, nanalo kami ng Sunday. Kailan po kaya namin marireceive ang premyo namin? Ayan, wait-wait lang po kayo. Wait-wait lang. Makakarating po yan.
1: Sigurado na ipadala na po.
0: Ayan. And minsan kasi ano, sa dami ng mga transaksyon.
1: Yes.
0: O doon sa logistics natin, minsan nadidelay. Pero sure po yan. Kung nag-message po kayo sa Solomon doon sa dito mismo sa page natin, ay sigurado ko nakita na ho nila yan, ha? Sabi dito, sa Sunday po kasi kami makakapunta ng clinic, marami po kasing order sa mga kasamahan ng asawa ko sa ospital. Yan, good for one month. Ah, good for one month na sila pag bumili, ano? Mm-hmm. Oh, sir, ano yon? Sa ipapadala yan via, I think, LBC or whatever logistics na ginagamit ng ating company, ano?
1: Kaping-kapi na daw, eh.
0: Oh, kaping-kapi na.
1: Lalong-lalo na pag napanalunan, ang sarap ng higop pag napanalunan.
0: Ayan, sabi niya. Penge, Santon Gold Coffee. Kaping-kapi na ako. Ayan mo, sir. Follow-up namin ulit.
1: Ah, magkasama pala ito sila ni, ano, ni
0: BJ Pastor Haya. Okay. Shout-out po sa inyo. Si Emerson Labri Lasso, si Sir Rico Bagisi. Ayan, sabi ni Sir Rico Bagisi, Santon Gold Coffee Mix, ang number one choice ko kapag nagkakape, healthy na, masarap pa, pampaganda na, pampabata pa. Ayan, totoo ka dyan, sir. O, shout-out kay Ma'am Ofelia Tolentino. At ganun din, okay, may basahin mga partner itong sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Watching and listening, The Secret of Health, Doc Algie and Doc Ron, tirelessly giving healthcare to enjoy life without pain and chronic disease. Maraming salamat po sa compliment, Ma'am Ofelia. Mm-hmm. And I simply apply herbal oil on my... I simply apply herbal oil on my feet before bed where I found stress-free at night time. Wow.
0: Oo, kasi yung Santon Plus Herbal Oil partner, ang bango nun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, pag pinahid mo yun, mainit, malamig, mahinawa. Tapos yung amoy, pardon me, yung kasing sinasabi nila, pag daw mga liniment, amoy matanda.
1: Amoy matanda. Hindi po, ganun yung ano natin.
0: Ang mga matatanda ngayon, hindi na rin amoy liniment.
1: Amoy liniment.
0: sign daw yan kasi ng aging, yung kahit mga 40s pa lang, tapos dati ang amoy parang perfume.
1: Aha.
0: Pero pag 40 na daw,
1: amoy liniment oil.
0: Amoy liniment oil na. Ay, imahin nyo po si Santon Plus Herbal Oil. May kakaibang aroma na nakaka-relax. Parang nakapowder ka lang. Ay, Jeremiah Gundran, shout out. And also, sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino, Santon Herbal Oil relieve the pain of my feet and no more aches while falling asleep. Happy even no bedmate. Mm-hmm. Hanap ma'am ng bedmate.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Angelo, thank you mga doc at The Secret of Health. Dumating na sa akin ang Santon Gold Coffee Mix giveaway.
0: Kaya Sir, Sir Solomon, intay-intay lang.
1: Talagang dadating po yan.
0: Darating yan. Baka na-traffic sa EDSA. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung ating live stream dahil at para po ma-bless din yung iba sa mga information. Kasi alam nyo, kahit pa konti-konting health information lang po ito, malaking bagay po ito, especially kung tayo po ay umiiwas talaga sa mga sakit, kasi minsan hindi mo inaasahan .
1: Sa kalimitan talaga, Dok, hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan. At kalimitan is merong pasyente sa clinic na kapag kami ay magpapacheck up, kung minsan kasi wala ng mga health advice,
0: yes,
1: diretso na lang reseta, and that is why benefit po kayo sa mga topics po natin namin dito sa The Secrets of Health.
0: Pag na-miss nyo to ay balikan nyo lang dito sa ating sa ating page yung live natin. Mm-hmm. Kung mawala man to, upload din naman namin ito Kasi one month na lang ngayon yung nawawala na. Anyway, so pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan, at kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating palatuntunan, ulitin ko po yung ating contact number 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc Ron, nabasa tayo ng mga text message. Mm-hmm. Handa ka na ba? Ayan, marami na tayong text message dito. Sabi po dito, Doc, ask ko lang kung vitamin po, kung ano to? Ask ko lang po kung vitamin po ang magandang inumin.
1: Tinatanong ko anong vitamin ang magandang inumin.
0: Hirap po akong matulog. Tulog ako 8 p.m., 2 a.m. na. Di pa rin makatulog.
1: Di pa rin makatulog.
0: 8 a.m., 8 p.m., nakahiga na siya.
1: Nakahiga na.
0: 2 p.m., di pa rin siya tulog.
1: 2 a.m., hindi pa rin tulog.
0: Salamat po, Randy Garcia ng Santiago City, Isabela.
1: Kapag ka ganyan ang problema, tingnan mo, kapag it's either baka kulang ng oxygen yung room. Mm-mm. Pangalawa, kapag kayo po ay kapag kayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Mm. Kapag maraming pag hindi nakakadispose ng dumi, you will have trouble sleeping talaga. Number 3, also kapag hindi oxygenated yung lugar ninyo.
0: Kulong na kulong
1: and kapag ka mainit, of course isa din yan, discomfort.
0: Yun, kapag kaya dapat daw ang room is comfortable, cold, ibig sabihin hindi ka pawisan, tapos madilim. Yun yung mga condition to create a good sleep.
1: With regards sa yung tinatanong mo na supply or yung vitamins, is ang Santon Plus Gold is napakaganda po para sa sa kapag kayo ay may problema ng tulog, kasi ayan po ay nagbo-boost ng production ng serotonin level, kasi
0: yes,
1: meron po siyang spirulina, isa din yung mga amino acids na yun, precursor sa paggawa ng serotonin at saka melatonin po sa ating katawan. And of course, huwag pong kumain ng late night. At saka kapag kayo ay nagkakape ng mga kape na 3-in-1 and also mga purong kape, talagang kailangan mag-switch po kayo. Kung gusto niyo yung kwento mo palagi, Doc Algin, pumupunta sa lamay.
0: Napatawa kasi talaga ako noon. Kasi nagbit-bit siya ng kape. Kasi pagyayabang niya Kasi maganda nga sa kanya. Kaya lang mali yung okasyon.
1: Mali yung
0: lamay. Pag sa halip daw na magising siya, natulog siya.
1: Tulog.
0: Kasi nga, hindi naman yun ang purpose talaga.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix, 1 hour before you sleep, napakaganda po yan. Or after ng dinner po ninyo, uminom po kayo isang baso, that would help. But then, kapag may problema, kapag kayo po ay constipated, is mas maganda pumunta kayo sa clinic natin sa Santiago para mabigyan kayo ni Doctor, ni Doc Ned ng pang-flushing po sa inyong colon.
0: Kasi may mga targeted supplementation pag ang problema ay hindi makakasya. nakakatulog. Mm-hmm. So, binibigay yan dyan sa Yes to Health Wellness Clinic. Ano? Mm-hmm. Meron din tayo mga dyan, mga tinatawag na naturopathic modality. Mm-hmm. Oh, for example, stress ang dahilan, hindi ka makatulog, hindi mm-hmm. ka ma-relax. So, meron dyan na auricular acupuncture. Mm-hmm. O sa tenga, diyan lalagyan ka na acupuncture needle. Hindi mm-hmm. masakit, ha? Mm-hmm. Para ka lang na wala lang.
1: Wala lang.
0: Tapos, within 40 minutes, yung auricular acupuncture, nakalagay sa tenga mo yon paggabi. Mm-hmm. During the treatment pa nga lang, umihilik na yung iba eh. Oo, proven na kasi yan. Tapos yeah. meron tayong biozapper therapy. Tapos they will recommend something like coenzyme Q10. Mm-hmm. May mga, ano yan, may mga combination.
1: Targeted supplementation.
0: Targeted supplementation, mm-hmm. ano, pagdating sa problemang ganyan. So, kaya punta lang kayo dyan sa Yes to Health Wellness Clinic Santiago kasi ma-analyze yan ng consultant natin kung ano ang possible deficiency mm-hmm. and other problem associated dun sa inyong sleep disorder. Mm-hmm. Ayan. Sana nasagot namin yung inyong tanong. Sir, ano ang pangalan niya? Randy Garcia.
1: Randy Garcia, Santiago City.
0: Okay, another text. Anong time iinumin ang Santon Capsule and Vision X G po ng Manila? Paano naman yung Coffee Plus lang? Hindi gold, mel mm-hmm. ng QC.
1: Mm-hmm. Kapag Santon Plus Gold, mm-hmm. one capsule 3 times a day after meal. Mm-hmm. Kapag pwede na din ninyo isabay yung ano yung Vision X Plus sa inyo pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Mm-hmm. Santon Plus hindi gold, okay ba? Okay naman, depende po yan sa preference po ninyo.
0: Magkaiba lang naman sila ng content. Mm-hmm. Ano yung Santon Plus ay yun yung ano eh, yun yung unang-unang klase ng coffee natin. Mm-hmm. Kasi ang meron doon, base nun ay soya powder. Mm-hmm. So, mataas ang kanyang amino acid, mataas ang fiber, mm-hmm. maganda siya sa may hormonal disorder. Pwede siya sa bata. Mm-hmm. Kasi yun yung ano niya, yung basic function niya. Mm-hmm. Yun namang isa ay intended dun sa mga medyo tumatanda na yung kanilang biological age. Mm-hmm. Oh, iba yung chronological ha, kasi merong 60 years old na, pero ang biological age niya, parang 45 and mm-hmm. 50 years old pa rin. May malalakas talaga. Cesar Montano, di ba? Mm-hmm. Ilan na ba si Cesar Montano?
1: 70s na.
0: 70s na siya, mm-hmm. pero yung itsura niya,
1: parang 50.
0: Mas mata pa tingnan sa atin yun.
1: Parang 50, 40 lang yun.
0: Kaya nga eh. Kaya may mga ganun po. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-take nung Santon Gold Coffee Mix. Kasi mm-hmm. pag tumatanda ang tao, yung katawan natin, ang daming nawawalang collagen, mm-hmm. ang daming mga antioxidant na hindi na mapapakinabangan ng katawan. Mm-hmm. So, kailangan natin even ng glutathione. Okay? Mm-hmm. So, yan po ha. Mama G. Ayan. Okay, another text message. Inquire lang po sa mga napili po sa FB Live. Sino ba to? Okay. Sige, sagutin ko na lang. Mm-hmm. Baka sila din ito yung nagtatanong. Ayan. Okay, another text message. Sabi dito, pwede po ba mag-ask an po mahabili po ng supplement nyo dito sa Las Piñas? Kasi nag-check po kami sa mga butika like Mercury, TGP, Watson. Wala daw po silang binibenta kasi gusto po namin sana bumili ng supplement. Ano po bang hinahanap nating supplement? Kasi sa binanggit yung mga butika, lahat dyan
1: lahat
0: meron.
1: Meron.
0: Oh. Lahat dyan meron. Sabihin nyo lang po, yung Santon Plus Gold. Yeah, Santon Plus Gold, Santon Bitsy, Santon Gold Coffee Mix, mm-hmm. Santon Plus Herbal Capsule. Yan mm-hmm. yung mga ano natin. Basta galing ka mo sa Yes to Health. Mm-hmm. Ayan. Kasi itong mga binanggit niya, lahat meron tayo dito.
1: Nandiyan yan.
0: Mm-hmm. Ayan. Okay. Sana ho ay follow up kayo dun sa mga butika pong malapit po sa inyo.
1: Baka hindi nakamali lang ng banggit.
0: Kaya
1: hindi mahanap.
0: Oo, baka santol lang nasabi. Kasi meron ganun eh.
1: Santol Plus.
0: Sabi niya sa butika, Santol Plus.
1: Santol Plus.
0: Sabi ng butika, sa butika eh. Wala naman kami santol dito. Hindi, kasi Santon. Minsan, kapag mabilis yung pagbanggit natin, Santon Plus.
1: Santon Plus.
0: Okay, mula po sa Yes to Health. Ayan, sabi nito, tanong ko lang po, ano kaya ang dahilan na laging naglalaway ang nakatatandang kapatid ko? Kasi siya 75 years old na ng Antipolo City. Naglalaway. Mm-hmm. Kasi ang alam ko, pag mga elderly, naglalaway, pag yung kanilang neurologic function. Mm-hmm. For example, mayroon ding cognitive decline. Ibig sabihin na neurologic function, may problema yung nerve. Sa brain yan eh. Kaya nangyayari sa mga na-stroke, di ba? Pag na-stroke ng isang tao, even mild stroke, minsan di na nila control yung ano.
1: Bigla na lang natulo
0: ng laway. Oh, pag din mga acidic, pwedeng ganon. So may mga dahilan. Minsan pag wala ng ipin, hindi na kompleto kasi ang purpose ng ipin,
1: shield
0: pang-holding yan
1: pang-holding,
0: eh. Ay kung yung ipin wala na, ay hindi mo na namamalayan, nagdi-drip na pala yung laway, ano. Oh, yun po yung mga pwedeng dahilan. Kasi medyo sa edad niya,
1: posibleng na stroke pagka ganyan doon, 70 something.
0: Ang tanong ko lang po sa ating texter, yan po bang inyong kapatid ay na-stroke or mayroong other condition like may diabetes po ba siya? Kasi kapag talaga apektado yung brain, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer, or anything that affects yung cognitive function.
1: Cognitive function, yes.
0: Yan ang napapansin ko. Even yung mga ano, mga bata, di ba? Yung mga
1: may autism.
0: Ganon din. Laway sila ng laway. Hindi nila makontrol. So, yun yung ano kasi nun, pwedeng panggalingan.
1: Some other yung ano, yung kapag ka merong narabis o isa din yan sa ano. And also yung ano, yung parang, I forgot the term. Minsan hindi na sa sobrang dami
0: mga baka naman gutom. Makakita ng pagkain.
1: Posible. Pero iba 'yon sa kanila.
0: Iba 'yon sa texter natin.
1: Titingnan po ninyo, baka ano, isa kapag ka-stroke, isa talaga 'yan, naglalaway talaga 'yan.
0: Ayan. Okay. Ask ko lang po, masakit po talampakan ko, hirap po ako mag-apak tuwing umaga, tapos hirap ako makatulog po. Share niyo po ako, Grace Taala po ng Palawan. Ayan. So,
1: baka
0: ano yun?
1: Fasciitis?
0: Pwede. Mm-hmm. Plantar. Mm-hmm. Kasi nangyayari yan kapag mabigat. Mm-hmm. Yung isang tao, alimbawa, overweight tayo, na dito yan sa ano sa talampakan, malapit sa bukong-bukong.
1: Bukong-bukong, yun.
0: Yan yung nangyayari. Na pagtatapa ka, parang ang sakit-sakit ng pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero pag naman nakalakad ka na, nawawala na rin. Mm-hmm. Pwede rin neuropathy. Mm-hmm. Or halimbawa, mayroon kayong neuropathy. Kasi neuropathy, either hypertension or diabetes can develop it. Yung nerve. Mm-hmm. Kasi ang mga dulo ng ating mga extremities, kamay man o paa, nandiyan yung mga nerve endings eh. Mm-hmm. So, commonly, pag hindi healthy yung nerve natin because meron tayong problem sa circulation, yes, affected po ng yung daloy ng dugo, nagkakaroon din ng depresya yung nerve. Mm-hmm. So, pag nasisira yung nerve, humihina, parang wiring lang yan ng kuryente na parang nag-grounded. Mm-hmm. Para simple lang yung maintindihan niyo. So, yung nerve, nagbibigay siya ng signal na hindi normal.
1: Akma, hindi akma.
0: Oo. So, nagkakaramdam ng pins and needles, parang tinutusok, minsan masakit, na minsan mainit, na hindi mo maintindihan. Sa ganyang lagay po, ang kinakailangan gawin natin, kung ang dahilan yung mataas na timbang, magwas dahan-dahan ng timbang. Mm-hmm. Kung ang sugar nyo mataas, sikapin na mapababa siya ng dahan-dahan. O maraming pwedeng gawin. Pwede kayo mag-hotpot bat. Mm-hmm. Yung hotpot bat, simple lang naman. Pakulo ka ng luya, tanglad. Mm-hmm. Lagyan nyo ng konting asin. Huwag na lagyan ng sibuyas at bawang kasi iba na yon mangyayari doon. Pag kinakuloan nyo yun, ibabad ang paa sa tubig na mainit na hindi nakakapasok. Mm-hmm. Basta ang gawin nyo, pakuluan nyo muna yung herbal. Pag yung herbal ay na-extract na nung tubig, timplahin nyo sa planggana o timba, tapos kailangan hindi siya nakakapasok. Pero hindi rin maligam-gam. Mm-hmm. Ibabad nyo yung paano doon ng, sabihin na natin, 25 to 30 minutes. Mm-hmm. Okay. Kasi yung luya, at saka yung tanglad, may mga essential oil yan na anti-inflammatory. Nagre-relax ng kalamnan. So, it can really help. Kapag, halimbawa, talaga masakit sa gabi, grabe yan. Marami rin akong kakilala na may ganyan. Mm-hmm. Na nagpapacheck sila, then eventually, mataas pala yung uric acid. Mm-hmm. Kung hindi naman mataas ang uric acid, may ibang dahilan.
1: Mm-hmm. At isa sa pinakamagandang gawin dyan, Doc, of course, cut nila yung sugar consumption, especially yung rice consumption. Kapag madami po kayong kumain ng kanin, napakalaking tulong po yan kapag i-cut po ninyo, especially pag mag-switch kayo ng ano, switch kayo doon sa brown rice or unpolished rice. Mm-hmm. And of course, taking Santon Plus Gold and Premium D3 is would also ano, makaka-assist din sa ganyang problema po ninyo. Mama.
0: Okay. So maraming salamat ha. At
1: may napili ka na, Doc?
0: Wala na tayong oras. Ngayon, sa napili. Tingnan natin ha. Aha.
1: Habang inahanap po daw, habang pinipili mo, nag-ano si Mama Luz Daco de Vera, August 17, napili po ako, pati po kahapon, August 24, wala pa din po akong natanggap. Ay, pagka Palawan po, medyo matagal-tagal talaga dumating. Kasi pag nung nasa Palawan ako, medyo matagal talaga ang logistic. Pero sigurado po, matatanggap po ninyo. At si Sir, ano nga oh, si Sir Fernando Angelo is natanggap na niya. At, kapag ka na ano nag-reply at nag-text na po sa inyo yung ano yung atin pong producer is sigurado po masisend na send na po yan sa inyo at on the way na po yan, antay-antay lang po kaunti.
0: Okay, so dito sa ating mga ano, karamihan dito na nabunot na natin nung dati.
1: Uh-huh.
0: Oh, kasi pag naka-isa na kayo, mm-hmm, lalo na nakadalawa,
1: nakadalawa na,
0: ipapas namin kayo.
1: Uh-huh.
0: Oo, para yung magbigay lang tayo sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, thank you very much for listening ha, mga ka-wellness. At i-review lang natin yung ating note.
1: Uh-huh.
0: Oh, kasi yung producer natin, hindi natin kasama, baka mag-doble-doble uh-huh tayo. No? Para fair and square naman doon sa iba pang mga ano natin. Then, makaka-receive po kayo ng text message kung kayo po yung mapili namin. Kasi ang hirap po maano.
1: Mm-hmm.
0: Ang hirap tingnan. Ano? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong palatuntunan. At baka may masasabi ka pang Doc Ron, message sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po mga ka-wellness, sa sikapin po makainom na tamang dami ng tubig. And of course, unti-unti ang pag-inom ng tubig. Of course, iwasan yung mga maaalat at mga tatamis na mga pagkain, ehersisyo, and at the same time mga ka-wellness, huwag kalimutan isama po sa inyong pang-araw-araw na health and wellness ang ating pong ultimate trio, ang ating Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malakas at iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Maraming salamat mga ka-wellness ha, at sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Doc Aji po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan muli ang ating palatuntunang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Malung Day Leaves na dahuntabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zathol Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapaparap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients, mangustine, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panama.
1: Premium D3.

0: Sis, siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga.
3: Sister Pain, pang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Sa mga butika.

0: Anthony Gold Coffee Mix. It's delicious and convenient coffee mix made for coffee lovers who want something different in every cup. Xanthon Gold Coffee Mix na akinibabe mangosteen moringa, glutathione and collagen nga makatabang sa tuang everyday lives. So if coffee time na, Xanthon Gold Coffee Mix na. At ang ikaroon tutuoy ng atong programang X-Rated with Babe Zabrina.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even though it's
1: been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, giminon kay kunin.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, giminon na nimo. Miss you like
1: crazy. Kasakit.
5: Diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. O mupakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na.
1: X-Rated.

Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.

Activated. Alauna 51 na sa hapon, mga babe. Welcome sa Tampag Baraguban Uban, karong hapon na. Of course, ilang gihapon sa programang X-Rated, Denise sa XFM. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa, nagpaabot sa to ang pagpanaguban uban. Ganina pa in town diha, nagtikhangkang. Grabe sa tikhang. Ganina pa diha, naghulat, no? Nga muntingog na yun, of course. Ang inyo ang makauban na karong hapon na gikan alauna ay medyahan tod alas tres sa hapon, mga babe. Walay lain ang inyohang babe ng bayan. Ang babaeng amoy pa lang, ulam na. Of course, inyo ang makauban, babe Zaverina. Kumusta man mo diha, mga babe? Kumusta mga babe natong busy kaayo karong mga panahon. Ang uban in taon, wala pa nakapaniud to tungod sa kabisi. Napoy uban in taon, gisapot-sapot na tungod sa kabisi. Pero bisag kun sa man yung gikabisihan diya, mga babe, ay yung kalimot nga. Dapat healthy kanuna itong panglawas. Of course, kung hindi naman ito makakaon, no? Ayog kalimot nga, baga na itong panglawas. Sa ito ang mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang ito ang Xanthone Plus Gold, no? Kung gusto ka mga pe. I'm sure nga hilig jud og kape nga to ang mga babe nga naminaw karon. So kung coffee lover ka, pili ang kape nga healthy, ang kape nga makatabang sa to ang panglawas. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, kaya doon na kini mangosteen at chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. So di na ka mabala ka, babe, nga bisag daghan tag stressor, makasurvive gihapon ta. Og manghimison gihapon ta tungod sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung asa man ka nakaplaster karon, sit back and relax kay si Babe Zaverina ang bahala sa imo. Asa man ka nga sister station nato na minaw karon, diri ba sa XFM Tagum, XFM Jansan, naminaw ba ka diri sa XFM Mati, XFM Bukidnon? Or diri ba ka naminaw sa XFM Pagadian, Zamboanga, XFM Ipil, XFM San Franz, diri sa may Tacloban, diri sa Cebu, and of course, diri sa may Canlaon. And the pinaka-importante yun, no, mga babe na ito nga nag-subaybay, nagpaminaw sa kinatibok ang XFM Davao Region. Ayan, maayong hapon sa inyohang tanan, mga babe. Sa mga gusto magpabot sila mga mensahe, komento inyong mga reaction. Grabe sa reaction, ay pag

0: Ganon. Anay nyo ang mga greetings and shoutouts, mga shawi ninyo diha. Inyo ang mga birthday greetings or unsa pa na diha, babe. I-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537. Otrohan ko, babe, 0969-333-0537. O baka ha, pwede po kunin ninyo makita live na live ngayon sa ating Facebook live, mga babe. Sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Pwede po kunin ninyo subaybayan. Char, grabe sa subaybayan. Pwede po kunin ninyo i-follow no, sa akong mga socials, Babe Zabrina, o baka ito ang Facebook account, Zabrina XFM Davao. Sige, follow lang po ninyo diha mga babe, kaya dagan patag-chika nga ito ang buhaton sa mga umaabot. Ready na ba ang babe na ako diha? I-ready na yung kaugalingon kaya di na nato dugay-dugay unya sa unahan. Unya taon-taon, of course, sa pinakakahinaman, pinakaginahulat-hulat sa mga babe na ako, pinangga diha. Kinay nga ito ang X-rated drama. Unya na siya, babe. Chill pakaks lang diha. Kaigrit sa nato ni mga babe na ito ganina pa in taon nagpaminaw karon. Kung sabay nyo hang kasikas diha, i-text na na direkto anang tagaag pagtagaan. And of course, no, unya, unsa napud ka ang istorya sa kinabuhi o gugma baka ha, ang ato ang hatagan o pagtagadri sa ito ang programa. Sa mga babe na ito diha karon nga medyo nagluya ang lawas, ayaw gluya-luya diha, babe. Okay lang, unta kung, kung lawas lang ang luya, ang delikado kung pati ang manoy nagluya. Siguraduha, babe, na ha, ano gihapon ta ka ng basko gihapon, himsog, o mubarog gihapon. Oh, of course, kung kana si manoy ni mo diha, medyo pigado na sa pagbarog, babe. Siguraduha nga masatisfy gihapon ang need sa imuhang asawa sa imuhang uyab. Kaya saon na lang ang uban mabiyaan tungod ana. No, lisod kaayo. Wala nga mag-turbo male enhancer ka diha, babe. Ito ang sex enhancer and of course energizer po. Di good gihapon ni para sa mga babe na ito nga mga grabe kaayo og trabaho, bitaw. Kanang hago kaayo og trabaho. So wala na yung energy sa lawas, kahapoy na kaayo, mas better inuman na ito nag-turbo male enhancer. Kaysa man dito ka mo inom og kanang mga energy drink na makaguba sa imuhang lawas, dere na lang ta. Kaya doon na kinimaka og clavo was ka, makatabang aron mo baskog ang pabaskugon. Insaon na ng manoy diha, no? Kung permi na kababa ang watawat. Kalain po, Ana. Matod pa gani niya, katropang Lar, makasugakod bisag nagluhod. Meow! Di ba? Dapat tingon, Ana, permi, kung baga laging nakasalut para snappy always, mga baby. Alauna, 57 sa hapon. Ready na yung kaugalingon diha, babe. Dapat ready na gyud ka. Kay ato ng sugdan. Sugdan na gyud nato. Plaster na diha pag LL na. Lingkod-lingkod.
1: Isi-isi.
0: Dapat lingkod-lingkod na ka diha, babe. O baka ligid-ligid na ka diha. I-ready na yung kaugalingon kay isulod na nako. Isulod na nako, babe. Idasok ko na, babe. Ang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhatan ni mo ang hait ka na ba?
3: Mapuni ang putol sa inyong kinatao. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa buhay ang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Papa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Leo, 27 years old. Kining akong problema mahitungod sa among sitwasyon sa akong karelasyon nga si Jen. Sanglit dato sila samtang pobre lang ko. Pagaron inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: Tita, imo mo kong gisagpa.
1: Ayaw kong tawgaw, tita. Tungay sukad yun sa sinugdanan. Wa ko makagusto ni mga mamahimong hinigugma sa akong anak.
0: Oh.
1: Kuha pa magani na imong nadawat, Ron? Magar kay kaugnaong sa. Wa ka magunahuna sa kahimtang ni mo. O sa kahimtang ni Jen, kakatukaka. Samtang kami, naa sa taas, ngahutong sa katilingban.
0: Tito.
1: Mga sogod ka ron. Ayaw na pakita. Ugbiya na sa akong anak. Wa ko sa diniron. Tunod kay to opay gilakaw. Pero oras na makabiya ka na din hi. Ayaw na pakita.
0: Oh. Hey! Tadungog niya mag-isulti sa mama? Ha? Bugin ako iksoon! Kasabot ka! Layas na! Derek!

0: Naon sa man ka? Kuul man kay kagnaw. Unsa pa naitapo ni mo, ha? Wala gi ka musulti nga dito ka sabay. Unya, wak ka nagpaapot na ako. Gichatan ti ka. Wak ko ni mo reply eh. Mong dali kong mayani din eh. Nga naman ka?
1: Wag rin gusto sa mami ni mo na ako. Giplantahan kasi mong mami. Nga wasya gusto na ako nga. Nga mahimok ni mong uyap. O pabuwagan ti ka.
0: Unsa? Ayaw ang tuon ni mami. Ingon ana lang yun na siya kinaiya. Pero dili siya makaantos na ako. Nga magantos mong ayaw tuon niya. Sita na, mga tutas amo.
1: Pero...
0: Dali na.

0: Imo gigong gipugos nga wanis inyo. Masuko kitog maayos, tita.
1: Ayaw ra kig tuon ni mami.
2: Ha, bagaan mo gnaong sa nga mibalik din sa kong panimay. Oh. Di magiin na naman tika nga ayaw na pagbalik din he. Ubyain ang akong anak.
1: Oh. Mami, ano man ni? Ano naingon ka man ni ana?
2: Dugay ra ko na pugbuktat. Dugay ra ko na pugong-pugong sa akong gibati, Jin. Pero wa na jud ko kapugong. Mong karon pa lang.

0: si Leo. Kisag pa po ni mo, Mami.
1: Putla na ang inyong relasyon.
0: Mami, abi na kugat ang akong kalipay. Mahong kalipay ni mo. Pero nga nung mikalit man o kabali ang hangin.
1: Basta kay sugod karon, kalimti na ka ng tawhan ng pobre. Naigag ang datong angay ni mo. Ayaw ani niya.
2: Pero tinud-anay ang akong gugman niya, tita.
1: Hilang! Layas sa dini. Layas!

0: mo man inahitabo sa manggugma ni Jen, ma. Ngayon niingon man ini.
1: Mata pobre ang mama ni Jen. Mong ayaw na lang ipamugos ang imugugma ni Jen, anak. Tungod kay ikaw lang ang mag-antos.
0: Mahal na ko si Jen, ma.
1: Makakita rin ka og babae nga alang ni mo, anak.
0: Pero mahal na ko siya.
1: Pero babag ang iyang inahan. Mahong ayaw na lang ipamugos ang imong kaugalingon.
0: Ma.

0: selamatkan yang kita tak. Pero yun apa? Ngano na dagang bulog ang imong panit?
1: Ginabatan ko ni Mami.
0: Unsa? Oo, pinako pinangga kaniya. Huwag na po gusto na siya itong gisagpa kaniya.
1: Tungod ka nagmagahi ko nga, dili ko makigbuwag ni mo. Mau, iya kong ipasakitan.
0: Kinuo ko.

0: Babe Sabrina, hilabihan na ang akong kamingaw ni Jen. Ug misamot ang akong kaluoy niya sa dihang nakita na ako ang iyang mga bunog. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon. Ug pila ka oras nga nagstorya kami ni Jen, mao kini ang sunod nga nahitabo.
1: Tita!
2: Ha! Animal ka, Jen? Mayo na lang gani kahilom kang gisunda ni Derek. Og mi tsa-tsa day na ako nga ni amo din eh.
1: Ha! Nituo sigur sa iya nga. Huwag ko magkabantay niya nga minakaw. Mong hilom na ko sa gisundan.
2: Mami, pasag din na lang mi. Nagkahigugma ay minileyo.
3: Hello, Jen! Kung di ka gustong kuhano katungod, isip akong anak. Pwas, ayakog subaka.

0: Ay, og sugod karon, di ka na makagawas-gawas. Og kun mo gawas man, na ang imong iksuon mo bantay nimo.
1: Unsa?
0: Og ayaw ako sa baka. Kung di ka gusto, nga upawanti ka.
2: Tito, oh. Ayaw ka na buhat ah.
0: Hilam! Dali na, Jen! Dali!
1: No! Dali!
2: Jen!
1: Dali!
2: Hey! Ay, magsunod ha? Ay, masakit ang kang!

0: Dili ko mabiya din sa gawas sa ilang dyan. Mamasin ko nga magkita na ko siya. Nabalaga ko na sa gibuhat sa iyong mama karun. Ginoon ko, walang takula taas si Jin sa iyong mama.
1: Buhay niya yung tawala nila!
0: Si Derek, ula siya ang kaskaso kalaki.
1: Di ba giing na lang ka? Ha? Giing na lang kang mami? Nga di ka mukhang hindi sa amo?
0: Nabalaga na ko sa kahintang ni Jin.
1: Gahe, gide ka? Pre,

0: Ginoo ko. Kadagan imong bunog, anak.
1: Igulata ko sa isaw ni Jane, ma. Kao ba sing amigo?
0: Animal sila. Ikiya na to sila.
1: Ayaw na, ma.
0: Ginoo ko ni mo, anak.

0: dingin ako makuntak si Jean. Nag-deactivate siya sa siyang FB. Asa yun ang berdili makuntak?
1: Sa ako nang gikaingon, kalimti na siya, anak.
0: Maganong pa man ina itapos ang gugma. Ganang ipaantos magibig maayo.
1: Mas musamot ka komplikado kung imong pugso ng imong kaugalingon, anak, nga to kang Jean.
0: Ma, di ko makahimo sa pagkalimot ni Jean. Dili.

Baka nagkasimana nga. Huwag ikikontak si Jean. Kunaunsa na siya. Jean, nga naman yung mga maninahita po sa itong kukma. Nga yung mga maninahita po. Mahal ko kay ikaw.

0: Siti.
1: Unsa?
0: Naala ko pagiya sa kusina. Aron way magkakita niya nga mi ani siya dinhi sa ato. Leo! Leo!
1: Jin!
0: Sorry. Karon pa ko nipakita nimo. Galisod ko gikya sa amo. Ibantayan ko na lang ni mama o sa akong iksoon. Karon, nakalingkawas ko. Kaya nangatuog na sila. Nikatkat ko sa among kural o milayas.
1: Unsa?
0: Karon nga ni ako. Mamiya ta din eh. Manglayas ta. Magtaban ta.
1: Unsa?
0: Dad ako sa dapit nga way nakailan ako. Karon dayon mamiya ta din eh.
1: Jin.
0: Hipusa dayon ang imong mga sina. Og mamiya ta din eh. Pagdali na.

0: ni anak kita sa Davao. Way nakaila nato dinhi. Ug dinhi. Magsugod ta sa uno, Leo.
1: Gino.
0: Di na ko mabalik ta sa amo.
1: Ug willing ka pag-antos. Magsakripisyo. Bahala na agwatay ka nun.
0: Ipakita ta ni Mami. Nga magpatigbabaw yun ang atong gugma sa usag-usa.

벌써 미카가 아예 쥔.

Ganito ang nahitabo, Babe Sabrina. O karon, mabdos na si Jenny. O wala na gyud siya magpakita dito sa ilaha. O nga ako mga pangutana, maoki ni Babe. Kun manganak ba kaha si Jen? O makita ang iyahang mommy sa among anak? Makadawat ra kaha siya nako, lakip na sa iyahang apo? Ikaduha, husto ba ang among gibuhat ni Jen na milayas kaming duha, Babe? Pag-ikatulo, unsao na mo nga mahatagan o kalinaw kining tanan? Babe Sabrina, palihog, tambagi o tabangi ko ninyo. Ang inyong magtatampo, Leo.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. XFM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, taon na, na nandugay na to. Nga ko'y tiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, at istingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tiko Ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Pero, gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko, kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa guwa.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
1: XFM.
3: Sister Pain.
9: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Almost Alipin. Oh, alipin ako by Lizel Garcia. X-rated. Alas 2:34 na sa hapon, mga babe. Kumusta man ka diha? Kumusta man ang palangging na ako diha nga babe na patanawa daw ko sa kuan B. Sa sitwasyon ni mo diha karo. Ito kung sa man imo hangi kabisihan diha babe. LL lang. Laban-laban lang sa buhay. Bitaw babe, no, welcome sa makausap. Diri sa ito ang programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Diri sa XFM, kauban ang inyohang Babe Zabarina. Sa mga gusto diha mag-advise, sa ito ang letter sender kaganina, o sa ito ang suwatampo nga giuluhan, o langit o giyuta. Kinsa may gusto mag-advise diha, babe. Kaya luwing taon kayo ni si Leo, oy. After all, nag-succeed man ang ilang relationship. Pinaglaban talaga nila yung kanilang pagmamahalan. It's just that tutulgid ang pamilya sa babae. Pero siguro no, sa kuwang na-observe, dili lang mampod ang kay Babe Leo ang ingon ana nga sitwasyon. O dagan kaayog na sa ingon ana nga sitwasyon, mga babe. You love each other. It's just that. Naalanggi mga dili pwede. Ay kayo. Nalagay mga tutol sa pagmamahalang tapat. Ito mga babe, no? Tsaka ito ika-advise kay Leo. Ano ako nalibog na madyukuan? Ano sa manjun ni Oy? Ano ako man? Ako man dyan ang pangutanon nga labaw pamangyuta na rin ambaganan. Anyway, sa mga gusto di ha magpaabot sila mga tambag, alangad sa to ang letter sender karong hapuna. Pwede niya ipadangat sa 0969-333-0537. Sa mga wala pa nagtawag diya ha, pwede gihapon mo makatawag. Ayaw magkaulaw, oy. O, tawag mo para mag-advise sa tuang letter sender kay Leo. No? Diri sa tuang text line. Hatong hotline gihapon, same number lang gihapon. 0969-333-0537. Pwede po mo mag-paabot sa inyong advices sa tuang kaning Facebook Live, no? Pwede nyo i-comment diha sa 09 noon. Sa tuang XFM Davao Katropa Digital. Naon sa ka? Saan yung isip mo? Isip at puso. Nalitong-lito. Ayan din ito. Dugay-dugayin kay natin letter sender sa Picas Linya. Hello, babe. May hapon.
1: May hapon din. Ako si Kwanday. Ako si Leonard Guafo.
0: Aba! Babe, Leonard Guafo. Kumusta? Makaasa ka naka-plaster ka ron, babe.
1: Ano ako sa Dumanhog, Cebu?
0: Dumanhog, Cebu. Ayan, sa tanang taga Dumanhog, Cebu. Labi na sa imo diha, babe. Leonard Guafo. Mayong hapon sa imo hadi. Ikaw ra isa diha, babe.
1: O, na akong family pero na nangatulog sila. Natulog ang akong pagkumangkon nga batang gamay, so ako lang ang nanginaw niyo.
0: Ay, kaagaw. Anong ikaw raman ang naminaw, oy? Dapat imo silang gipukaw. Charis lang. Pero bitaw, babe, Leonard, Leonard, tama, no, Leonard?
1: Yes, yes.
0: Yes.
1: Nag-iisang lalaki na nakaka-cross kay Ray na Chinito.
0: Sana all. Babe RC, crush na crush ka daw ni Babe Leonard. Kumusta man ka diha, Babe Leonard? Init ba ang Cebu karon?
1: Kuan, ang ganina init kayo, DJ, pero karon na medyo nahangin siya kumadago.
0: Nahangin na. Uy, guniti ang imuhang inyo ang mga mahal sa kinabuhi dira sa Cebu kay basig mapadulong sa lain tungod sa kakusog sa hangin.
1: DJ, I was single.
0: Di basta-basta gi-English ko, mga babe. Okay, at dahil dyan, panindigan mo yan, ha? What is your advice to our letter sender today?
1: Sa mga bro, ano, Juan? Kung alita sa according to the Bible, there's a 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7, ang gugma, hata sa pailog.
0: Mm-hmm.
1: Ang gugma, pata sa mana.
0: Mm.
1: Pero sa higod, ang tao tungod sa na bahandi nang nasa kuna-kuna murag bitog ilang ipakaubos ang ilang isig katao. Pero kung buto na unaon, bro, kanak, buto na unaon, kanang panterang kita nan.
2: Mm. Oh.
1: Kita mamatay. Watirong magpista.
0: Mm-hmm.
1: So, kuha na lang. Ang kuha na lang yun siguro, normal lang ginayang nana bro. Kay realidad lang po na kung tao nga maulipon sa kwarta, of course, mapahitaso na siya. Pero ang importante bro nga inyong ipaglabanin yung gugma.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mga ginaytinor nga gugma nga. Ang gugmang huwag paglubad ba nga, hindi ka na siya mapakyas. O sa kung may gugma ta, pamuguna, bisan lang sa pa mga atong buhatan, bisan ka ng manarbaho ta.
0: Mm-hmm.
1: Di naman kita mas-successful dayon. Muagitag mga trials, mga problema, pero kung maningkamot lang yun ka, uban ang pagampo mo, successful. Nana, yun mo bro, kay bisan sa pagsupak sa ginikanan sa mong uyab, wala mo surrender, wala mo give up mo nang ang resulta, nagmadaugon mo. So, sa katong ato, kung makita na sa mga ugangan kanang bata, basta mo nang makapausap siyang kinaiya, dawato na mo sa unahan.
0: Ayan.
1: Ayan lang yun, bro. Dayan, ayaw lang yun, pagtupo, ayaw pagkusap, kanang tahura, kaya po na yung ginikana, ayang yung ugangan, isip nga, ginikana siya yung hinigugma.
0: Aba.
1: So, tahura siya, kanang, tungudugalang lang sa mong hinigugma o sa mong anak. Ayaw pagdumot bro, bahala itong nagulata ni mo. Kwan, total, mulabay rin ng mga bunog, ay nung nilayan ng mga bunog na imong na sinanti ka lang, pero masakit gina mga sakit nga, parang istorya bro, masakit gina kaysa
0: physical, oo.
1: Sa natong ato bro, importante nga, wag ka mo surrender, kapun mo surrender yung partner, o God bless ninyong duha. And okay. Stay strong ang
0: grabe naman ang very deep naman yung ano yung advice ni Babe Leonard, no, kanang na-quote pagid niya ang 1 Corinthians 13, love is ako always nako na at feeling nako kapila nako na siya na mention diri, no, love is kind, love is patient, love is pure, yeah. Diba, love is sa pagina, love does not envy, love does not boast, and it is not proud, yeah. Oh ganun,
2: yes.
0: Pero at least nakita nato, no, ngay lahat yung di paglaban ang ilahang love sa usag-usa. Yun lang kay na yung mga against, pero tama gid imong gingon Babe Leonard na dili gihapon mawala ang iyang respeto kay ugangan gihapon ani after all. Ayan, salamat kayo Babe Leonard sa imong advice na imong maglibog na ko. Mabuluhan. Sorry, bisaya man good kayo. You know, I'm English speaking dollars gihapon. I understand. Babe Leonard, salamat kaya sa imong advice. Amping diha kanunay sa may Cebu, ha? Amping-amping kay wala si Babe Zabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup.
1: Yeah, yes.
0: Ay, basig you. Napaka i-greet. Greet sa di ay.
1: Mag-greet na ikon ni Kwan. Sa may XFM Cebu ni Katupang Eric Manait ni Bro, ni Pareng Kwan. Ni Pareng Boots. Total DJs dito sa 88.3 Cebu, then dito sa may XFM Kanlaon, namino sa loon ko yung Suti Boy. Sa tanang namino dito, dayon. Og ni Ma'am Sharon, dito sa may Bukid noon, dayon. Ni, of course, ni Class Arena Chinita. Take care always. Class and God bless. Kana lang dito yung salamat.
0: Salamat kayo, babe. Mua-mua, chup-chup.
1: Bye-bye.
0: Wala lang. Wala berbutan man kayo siya oy kanang maulaw man ta mo kanang mo karinggam kanang murag dili bagay ang ako ang pagkabigaon.

0: kinsa pa man eh. Hello babe, may hapon.
1: Yes, hello, isang
0: magandang kumusta man imo? Secret para Bibo.
1: Asa magalianis, babe?
0: Dili-dili rata sa ano, sa Shrine Hills, Matina, Davao City.
1: Shrine Hills? Di abi ako tong Sabado, babe.
0: Hala, dayon.
1: Pero, dito mong ko sa kuwan, babe. Gutong-gutong sa...
0: Sa?
1: Pikas. Sa Pikas ko nilang yaw.
0: Uy, nga nung nato makas Pikas.
1: Nagbisita na pa ko dito, babe.
0: Ah, okay. Sige, babe. Kumusta man ka karon, karong hapuna?
1: Okay na kayo, babe. Basta ikaw, babe. Baka dugog na ko sa iyo, babe. Okay na kayo. Ikaw, babe.
0: Kumusta naman ka, babe? Okay, rapod ka. Lumalaban pa rin sa buhay. Sir, murag wala dyan ka ng storya gahapon, no? Bitaw, babe. Unsa may ka-advise sa to ang letter sender karon?
1: Siguro, babe, no? Para sa kwa, babe. Kay karon kay gitaban man niya o gitaban man silang duwa. So karon kay namabot sila baby, ipaning paningkamutan po niya baby, ipakita po niya ba kung saan niya pagatiman ang iyang partner babe, para makita po sa puhon-puhon po sa iyang inahan nga wala siya nagkalisod babe.
0: Oo, kumbaga dili mali ang, kumbaga i-prove nila nga dili mali ang ilang gibuhat.
1: Malibib sa ngalan nga naghihigugmaay gun mong duha nga kuan po sa
0: pero ako, mali ingon sila babe, mali man daw na nga musupa ka sa imuhang ginikanan.
1: Pero kay usaw ta man babe gugma man kan pay baha babe, di gun magpunga ng gugma babe, basta nagusuros lang na babe.
0: Oh, correct jud ka diha babe, bisag unsaon ato diha mabahin gani ang dagat.
1: Oo, mabahin gani ang dagat kana pangkang gugma dili gud na. Masa gugma na yung istoryahan, babe. Pauman gani, pakamatsyan gani kung di naging mapungan. Pero kay, ang kuhan mo dito, babe, is ibuhat lang po doon sa babae. Kaya ito lang po dili, mawala ang si kuhan saya.
0: Nga, ang love niya.
1: Oo, ipatunayan man po. Yeah, ipatunayan man po niya. Lalab man po niya. So, mas mayo dito, pero mas mayo gano'n naman yung tamo. Di kami bata pa man siya po siya, babe. May 18 years pa man.
0: Yes.
1: So, dagan pag mga blessing na maabot pa sa ilang kinabuhay, pun-pun man. Pero, maabot na may gandang panahon, babe, nga. Sorry, may gandang ginikanan niya. Makita lang na sa inyo, apo, umayo lang ilang kahimtan, madawat na gandang sila, babe.
0: Correct, Jude ka, no? Maabot na gandang panahon. Ingan na ni sila, time heals. Dagang salamat, babe, Marvin. Marag pinano lang, abtik lang gina nga to ang advice, no? Kaya nga itong oras kay apasunon, Jude ka, ayo, babe, di ka po, nagikusig apa sa oras. Beto, babe, Marvin, ni mo mga greetings sa imo mga babe, mo mga katropa and friends.
1: Shawi lang ko sa kuhaan sa mga friends, no, kay Miss Jingnine, kay Fatima, kay Julius, kay Eman, kay Jim Samsamal, sa mga babe, may hapon sa tanan
0: ng Mino,
1: sa program Extradited, may hapon sa tanan. Maura to, babe.
0: Ayan, dagang salamat, babe Marvin Amping, diri kanunay sa may Bunawan. Mwa, mwa, chup, chup.
1: Babe, exciting.
0: Grabe. Manindog ang mga angay, manindog. Ay, nalanggin mga babe. Sa hapon and of course dili po di makompleto ang atuang X-rated kundili ang di nato ni tapuson sa tambag kung wala ang atuang mahiwagang tambag. Ito babe na no? Babe Leo. Tambag na po ko babe. Ang mas lamang lutang tambagunon ani babe oi. Bitaw babe Leo, no, dagang salamat sa imuhang pagpadangat diri sa imuhang istorya sa kinabuhi ug gugma. Una sa tanan, tinuod nga lisod kayo ang inyohang kahimtang karon ni Jen. Pero ang problema, Babe Leo, dili lang kay publika og dato sila. No, siguro ang mas dako nga problema mao ang kakulang sa pagsinabtanay og ingon man tong pagdawat no sa pamilya ni Jen sa imuha. Sa imuunang pangutan na, Babe, kung manganak si Jen o makita sa iyang mami ang iyang apo, para nako lang ha, dunay possibility nga matunaw ang kasuko sa iyang inahan kay daghan na mga ginikanan. No? Dili lang nakaroon na hitabo, daghan na mga ginikanan nga bisan unsa pa na kasuko sa ilahang anak. Sa dihang makita na nila ilang apo, mo'y nahinay naghumok ang ilahang kasing-kasing. Apan dili pud nato na siya masiguro dayon na Babe Leo, no? Baga, wala siya assurance, but kailangan maging positive lang gihapon ta. Kinahanglan gihapon nato no ipakita nga responsable gihapon mong duha isip ginikanan sa inyohang umabutay nga anak og magtiayon. Ikaduha, kung husdo ba nga milayas mo sa tinuod lang, Babe Leo, no, dili kini mao ang pinakamaayong pamaagi ar masulbad ang problema. Pero nasabda nato no nga gipugos ninyo ang sitwasyon o gusto ninyo nga ipaglaban ang inyohang love sa usag-usa mo nang nabuhat to ninyo. But so far ang paglayas mang good nakita nato no nga nakadugang sad siya sa kasakit nga gibati sa mama ni Jen, sa kabalaka sa iyahang pamilya. Kaya siguro ako nakita wala man nabalaka iyahang pamilya no nga pubrika. Siguro at some point isip usa ka ginikanan, doon na lang siguro yung worries nga maplastar ba ang ilahang anak pag-abot sa panahon. Ang mas maayong paagi unta siguro sa ako nakita ang padayon nga pag paningkamot, no, ipakita sa ginikanan niya, sa parents niya, o padayon nga pagpanguyab, apil siyang ginikanan, pangayua ang higayon nga mapamatud-an ni mo, ma-prove ni mo sa ilaha. Ang atinood ang inyohang gugma, no, o responsible ka para kay Jen. Ikatulo, unsao, no, aron mahatag ang kalinaw sa tanan. Siguro sugdi sa pagpaubos, Babe Leo. Ayaw tubaga ang kasuko pinagi sa kasuko pod, no. Kung andam na ang panahon or kung maabot na giyod, ready na ang panahon. Makigstorya ka sa pamilya ni Jen nga malinawon og matinud-anon. Baga ipakita ninyo nga dili ninyo tuyo, no. Wala ninyo gi-intent nga masakitan sila or pasakitan sila. Mas importante karon nga magtinabangay mo ni Jen sa pag-atiman sa inyohang anak o pagtukod sa inyohang maayong kaugmaon. No, kumbaga, ngita kag saktong trabaho, i-provide ang kailangan ni Jen, ang kailangan sa inyohang anak, ipakita sa ilahang tanan nga sama sa gingon sa tuang mga tambagers kaganina, grabe sa tambagers, nga ipakita na to, di masingon nga prove them wrong. But siguro, i-prove ni mo nga responsible enough ka na mabuhi, ma-provide ang tanang needs ni Jen. Though dili man siya magsalig, but somehow, kasi nga, yun nga, ang problem kasi is kwartahan sila in publika. So ipakita nga, kaya ni mo, regardless kung unsang status ni mo sa iyong kinabuhi, kaya ni mo, barugan na ni mo, babe. Yun lang. O, oh, diba? Although mahirap siya, sayon ra siya ingon, pero lisod siya buhaton. Pero kung imo nang ipakita sa ilaha, maybe, mo nang time nga hinahinay nga makita nila, madawat kanila. Atong oras, mga bae, medyo hangak ang mag-advise. Alas 2:52 na gyud sa hapon. Oy, nay mga advice, kini akong ganahan. Pareho mo nga naay sayop ug sakto. Sayop kay milayas mo nga walay panamilit ug walay kasabutan. Sakit kaayo to para sa ginikanan sa babae. Sakto sab kay gipili ninyo ang usag-usa. Karon Leo, panahon na aron mahimong responsable nga mga ginikanan. Ingon ra ba sila kay basig mabalsan daw. Ingon ana ba nga sige lang wa pa man mo ani nga panahon, di pa ninyo masabtan amo ang gibati, pero basig pag-abot sa panahon mabalsan niya mo, makahinuklog ra gihapon mo. Ano yung mga ingon ana ba no nga kanang mga instances. Ayan, i-check natin yung mga messages, babe, bago ta mag-goodbye sa inyo ha, kay Murag. Pigado dyan nga to ang oras. Hi, babe, Sabrina, mayong hapon ni Mudiha. Ingon man sa mga suking tigpaminaw sa imong programa. Shoutout ko ni J9, og Arvin, og Gretchel, mainit. Daghan kaing salamat sa pagbasa from Eman. Ayan, salamat kayo, babe, Eman. Sa paning mga nagpaabot og mensahe sa ilahan. Sa tuwang Facebook Live karon, nagtanaw nga mga babe na to maayong hapon sa inyuhang tanan diha mga babe. Metanaw sa to subayin sa ilahang mga advice. Kay daghan-daghan naman din sila diri Ginoork. Babe, ayan, Leonard Guapo. Ayan, tanaw sa tuwang Facebook Live karon. Si Babe Rex Ardeniza, good afternoon DJ Zab. And good afternoon sab nimo diha Babe Rex no. Babe Harold Salang shout out live watching from Purok 3 kaman si New Sambog New Corellia. Davao del Norte. Babe Linda Herda na siya hello DJ Sabrina mayong hapon. Mayong hapon sa buksatanan pa nga mga nagpahipi lang karon sa tuang online world, no? Nagtanaw sa tuang Facebook Live karong mga oras sa maing hapon. Sa mga nagpahipi lang po diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. I would like to greet a good afternoon di ay kay Engineer Requerme Pablo Jr. Ayan. So, Engineer, good afternoon sa imo diha. See you pohon. Kita-kita rata pohon. Ay, napag-iisa ka-advice diri. Actually, dagandagahan iba pero medyo short gina itong oras. Makaya lang ako basa ha. Kung ako ang mama ni Jen, masuko ko nga milaya sa akong anak. Pero kung makita na ko nga maayo siyang gitagad o gihigugma siyang bana o anak, basin mo abot ang adlaw nga mapasaylo na ko sila. O, alagi. Ang kasuko, doon na gid na ikahupayan mga katropa. Mawala ragid ng kasuko. Time heals, no? Mabot ragid na siya. Ang ano karon isip, pakita na itong deserving ta. Deserving ka kay Jen Leo, diba? Dili sukod sa pagkatao ang kwarta kung buutan, kung gihan nag-responsable si Leo, dapat hatagan siya o gigayon na mapamatudan ang iyang kaugalingon. Ayan, salamat sa tanan nagpaabot sila mga advices. Ingon man sa mga babe na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon sa mga nag-comment o sa mga nagtawag para mag-advise kay Babe Leonard Guafo o kay Babe Marvin dari sa may Bunawan. Dagan kayong salamat and of course, nga salamat usab kay Babe Leo na siya pagpaabot, pagpadangat, pag-share sa iyahang storya sa kinabuhi o gugma dari sa itong programang X-Rated mga katropa. And mga babe, wala na gid ko igong oras bisag unsaon nako og inat-inat. Pasensya na lay mainat karong mga panahon. Abusa mangayo kog pasensya kay wala naman tay time. Para yo kabalaka kay ugma mo balik gihapon ko. Same time, same station gihapon. Magchika-chika gihapon ta og maminaw tag drama nga makahatag og ano mga storya sa kinabuhi ugma nga makahatag og pagtulunan sa atoa mga babe. Agad-agad salamat. But before I finally say goodbye sa inyohang tanan, here's a song for you entitled Panalangin by Apo Hiking Society. Salamat once again. And amping-amping mo diha mga babe ha. Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka. Love you. Bye-bye. Mwah!
2: X-F-M. X-F-M.
3: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nangguha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon

0: lumikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

I can't even wala but you a kalibai. I'm good nanu uksha but you the high hidden. A copy me malangi musha at saaran. To kani good a co in dash labim matu on. Unchamai naka igus imu panglu on. Pandang litai kun imu kunga balibaran. Ilu umpuna lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo malang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magma. Hay sa dihalan kung gugmang imong gisalikway tutian ko ikaw indas way lipod-lipod magpupulos kayo kini ginuod bisan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ikaw ragyod busa maluoy ka.

kaki ton kanunay ko ikaw inday happy happy ton magpaduol ako kanunay imong dughan unya ikaw ako gayong paray paraydan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay kusa inday ayaw intaw kong paantusa ang gugmamukong mahimo tilawan ta. Busa, maluhoy ka.

ay po, ikaw inday, hapyut, hapyuron. Magpadiol ako kanunay, siya mong lughan. Kung na ikaw ako, gayon paray-paraygan. Dili gayon, ikaw inday, nako magmahay. Ikatatika na umiyang mga kalipay. Pusa inday, ayaw intawon kung paan pusa. Ang lugma mo kung mahimo, tinawan ta. Ang lugma mo kung mahimo, tinawan ta. Ang lugma mo kung mahimo, tinawan ta.

¡Aló! Mayong hapon mga higalas, mga higalo. Hapon naman di ay halo-halo and special na. Hapon na po mga katropa, pinakauna sa mga tanan ng atong pagyokbo o pagpasalamat sa atong magbubuhat. Lain na pong hapon, lain na pong adlaw, lain na pong lugway, sa tagsa-tagsa na to ka mga kabuhi. Kung diin, magapasalamat kita kay gihatagar patag lugway. Mga grasyag panalangin, labi na sa ato ang mga silingan, pariente, mga amigo, mga kaaway, mga tanan-tanan-tanan. Muna nga itong pasalamatan, mga katropa. Siyempre, sa Gyapon, ako ang inyohang makahugoy-hugoy ni kalibutan sa mga kaag. Walay laing kong di ang inyohang ubos ngay gala buhat. Bata-batas kaanginan at your service. Lose! Ano ba? Muna ako ganahan kay pakpak ba? Programa na ito mga katropa, gatong kinikadinyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated, ang Santon Vitamin C. Kani magong Santon Vitamin C mga katropa mo, kini ang makapabos sa atong immune system. Mudaga mabatukan ang mga bakterya o mga viruses. Unya malaskig ta mga katropa, maiway ta sa mga kwan unya wa man ni wa man ni programa ni kadi man maghapdot muntiyan ani kay alkaline man ni nga vitamin C. Mapalit ni sa mga butika parmasya da sa inyong mga dapit, pwede pod sa online pinagi na sa Shopee og Lazada. Atong mga pagpanimbaya usab sa atong mga suki, kaayog yon ng mga tigpaminawan rin sa atong programa. Libis ta mga katropa sa XFM San Francisco 91.3. Madungog po ta sa mga radio diha na sa May 97.5 Bayugan City. Nabali di ay 95.7 man na ito. Nabali. Siyempre sa mga kuan mga katropa, sa mga nagkalain-lain ng mga gadget, basta naka-intols lang mo og XFM's nga application. Ano rin na siya? Kay mo managiingon nga kana bitaw mga bungkag, mga bungkag, mga lagpot, mga it's lights, mga pino, unsa pa na diha, doon ay mga panguntana na kung unsaon na. Og siyempre nga itong numero 0981-152-5275. Diri lang sa mga text, ang sa mga message, pwede po mo dito sa comment section sa ito ang libe sa XFM San Francisco. Katong mga gipang sakitan niya, mangutana na lang mo kung how do you heal a broken heart. Excuse

0: X FM.
1: Exciting!
2: Balik ta mga katropa, doon na nakita ay 27 minutos ang milabay sa Lakstret. Atong mga pagpanimbaya sa mga naka-view karon sa atong live sa XFM San Francisco 91.3. Ni ana si kuano akong apo. Ang akong apo nga si Lina. Ayong hapon, uy nahimo naman kong idol hino. Ayaw ana apo. Sa una kumari man ako no. Human nahimo na kong tiya. Karon ako ana pong apo. Di basta-basta rin kuha na itong papel na ito. Nadine! God PM! Lose! Kini si Nadine, nakuha mo po niyong tiya siguro ni. Karoon, basig apo na po ni. Napon si Kwan. Mrs. Juwakuin. Uy, Juwakuin! Matun pa niya, may hapon. Si Mala. Dana po si Mala. Gloria God. PM Lose. Shout out sa mga naminaw tanan. Sa halo-halo at special. Labi na gyod ni Vin. Dito sa my Verdo. Iyan mo na yung uyan. Apil lang yung si Vin. Kana gyod Mala. Apil yung si Vin. Chair dance na lulo. Shout out Midrest Highway 23 gas station lo. Salamat na lo. Gablets. Pagi ko kasuroy sa Highway 23 ba? Ingon ba to sa Alano nga? Sa to, Alano? Palaagon ko no ko kay basing ko noog. Manglibre ko no si Dong Richard Dong. Basig na yung marang diha. Habon na yung marang. No, maing habon. Nagtanaw sa imong lebes from Buenas Gracias di Talacogones. Silang lang din eh. Sana all na lang kanta. Mo, lagi na. Naminaw ko lo sa imo. Uban sa akong mama o papa. Di ay? Si Lovely po. Napos Lovely. Shout out ko sa kuang ginikanan San Isidro, San Luis. O sa kuang mga magulang o asa manbo karon. Asam dahil mong mga maguwang diay? Asam dahil yung tanak mo. Pamilya sa diay na ako, no? Diyan sa may sitio Tuburan. Mga anak na ko o akong Banabels. I miss you all. Kuyawan, Lable. Asam di ka karon, Lable? Naanam nil siya ko na yung mga Lable. Na kay anak na laga, day. Kaya ron himoon ka na ko ikatulo o ganga na po, day. Kaya ang akong isa kagonggangan nga si Mama Sainsain. Wa na nagparamdam. Kumusta na kato si Kwan? That's 10 grits. Ang ako pong isa kaugangan nga si Julina, Mama Julina, permentera matsige raman tog laba. Laba, laba dire. Monay maka Kwan diha. Bo, pahinomdom sa ta mga katropa, gikan sa Picas Kuwarto. Hoo, hoo, hoo.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga namong Surandabo di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon po tulong. Ay, video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lang yung natulog na kahit po. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesus. Kaya, itibo kayo ang tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mopaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Anita Gasipo sa Cafe's Lady. Nakasulay ko 1 week bilisod o tindog de gamin hod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidratable. Tagadere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kung paggamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garo. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamo, hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa ang Premium D3 Coffee Mix sa mga butika parmasya na sa inyuhang dapat. Karon mga panahon na kay nindot kay ron e merienda. O, pero sinaog kape mga katropa ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, naka-vitamin D3 pa ka. O, asa pa bang ka? Gama na sa Gets to Health Incorporated. Paborito na ni Kuan, katong akong kumari isang slender pot. slender o niya, guwapa. mga langit. Ang pagbasa, hapit man ma... Oh, hunahuna na rin mo na, Mrs. Juwakuin. Imuro na hunahuna. Kanag-umay na balo, uwa na ini doon lo. Sige ra ba, dag-ok. O siya, dag-ok. Ansa naman na silang lang. Uy, pataka naman na bangag-bangag sila. O siya, dag-ok na ba na, dag-ok. Dag, niya, okay. Basig dag-ok na. Ayoy! Ikaw lang, pangutanon ta ka lang. kinsa nga babae ang daghan kaayog titulo. Mura ba og si Kwan ba? Si Manny Pacquiao ang pambansang kamao. Walo kabuok titulo. Okay, walo man niya ka division. Welterweight, bantamweight. Basta kay walo ka kwan. Yeah. Pero napoy babae lang. Kisa man ding bayhana lang nga daghan pud og titulo. Onya ang ikaduhang pangutana lang kung unsa pud ang iyahang mga titulo. Basta titulo sa iyo tayo mong pasabot lang ha, dili lang. Kadang iyahan titulo. Dili titulo sa iyo ta. Ang iyahang titulo, ang katong iyan titulo yun. Og sa usam na sa kwan Tagalog. The title of her. The title of hers naman ni noon eh. Asa naman si kwan akong mama nga ikaduha. Si Mama Julina. Si Lable. Wala nakatubag kong nabas siya ay dalaga nga anak ay muna ko siyang ikatulong ugangan. Sa may sitio tuburan mangkuno dahil ni sila. Ngiyang mga anak o gangiyahang banabels. Warabangan li ngiyahang banabels. Sige na, dalugdog, muulan na. Ganun mo tayo, magsige yung dalugdog, uuwan. Rindo, tino nang muuwan, or makaawas ng tubig sa water, district water. Samo kayo, ay awas-awas, mabilar in taon ng mga kaubanan rin, sinaluray in yung mga kuhan, tunga-tunga sa gabi, hindi sa pa mamawas. Mas maayo na mo, kuhan, awas, ay mo uwan. Kay aron ang district water, dagay pundok. Mahala og lubog. Mutinaw raman na inig mga kuhana. Maihi na, mutinaw raman na. Inday ba lo? Wa ako kasayo daw sin o yon nga daga lo. Daga. Badzi akong ingaw, di daga. Badzi, dili daga. Ang kanang daga mo nang gukod-gukoron sa ireng. Badze nga kwan dili laki. Mura bang si kwan ba si Devora sa Bible. Si Devora aduna pud siya titulo. Isip nga leader sa mga Israelyahanon. Munay kwan mo to yan titulo ni Devora. Ngayon, manday ko nung kabaho ko nung nislang lang din. Saya nga nila. Wakasayon ko nung slang lang. Wakasayon o di lang mutungan. ka ha, na hadlok kay naay gikahadlokan. Pasig nahadlok siguro nes lang sa wakwak. Amora ba iyon lo? Daga tapos ba eh? Say amo. Kamayuhay kao kadi. Di kao kasabot nga on. Uy, nako, kanimo lang. Katiraman naghanang account ading lang. Grabe po nila. Grabe ka, paymots po nila lang. Bumaogi ka to ka paymots sa iyang ante sa Facebook. Perte ka paymots kayo. Mano si lang ma. Mga paymots man din sila din mag-ante. Carmelo Los. Carmos Nero. Good afternoon sa inyo, lo. Mayo onya mo abot ang bagyo para may ulan. Ha? Nangandoy naman itawahan na og bagyo itaw na iso drama na ito staro ng bagyo. Tugan lang mo, laban mo, sino? Tugan lang mo, laban man ko ni tarunungan ang imuhang ko niya, ha? Mrs. Zuwakuin, ha? So, nantarunong tugan niya. Amo, sure ka lo? Sure mo lang. Pero mabalik na takay mo pahinom doon pamanta gikan sa pikas kwarto.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa sa Generica TGP o South Star Drug. Maingon man sa mga Mercury Drug Nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Mao ka na ang makapadanag sa mga mangit-ngit natong mga pamanin. Sistingin na. Katungwa pa nakasisting, sistingin. Kay ako nakasisting naman ko. If I ever fall in love again. Ting, ting, ting, ting. Sana eh, paniunto pa ko na ano? Wala, paniunto niya.
4: Ayaw!
3: Mataon din eh, ang pitsbo ko lang duwa raba. Daambot niya mo.
4: Ayaw!
3: Kamuray pagsabot sa imuhang kwan.
4: Ayaw!
3: Imuhang mahal sa kabuhi. Si Cornelio, mayong hapon, katropang lo si Alualo Especial. So, out sa Palabrica family, Samora diha. Salamat. Goblets. Cornelio, asa naman ang akong puto?
4: Ayaw!
3: Ingon na baka, Juanicag Francisco, magnakag puto nga pagod. Kuyawe profile ko lo nga usa. Kaning nag-antipara nga laki.
4: Ayaw!
3: Si Kuan man eh, si... Dudong Kretz man eh. Dudong Kretz man eh yung mong profile.
4: Ayaw!
3: Malagi na, kaya daghan man lagi ka, Kuan lagi, kaya nga account lagi, kaya paymots man ka. Tubagan na tong Kuan, kisa tong babae nga daghag titulo.
4: Ayaw!
3: Okay, hindi ka mo tubagan nilang, ako nang ipasa sa uban lang.
4: Ayaw!
3: Naraman eh, pinahipian eh.
4: Ayaw!
3: Babae! Babae, usa ka babae nga daghan og titulo.
4: Ayaw!
3: Kay naman po'y usa ka lalaki nga daghan og titulo. Mao na ang pambansang kamao.
4: Ayaw!
3: Si Manny the Pac-Man Pacquiao. Okay lamang yung Pacquiao. O nang daghan siyang titulo.
4: Ayaw!
3: Pero kaning badge lang.
4: Ayaw!
3: Coco Martin. Sabada?
4: Ayaw!
3: Badge niya, Coco Martin? Saan may noon?
4: Ayaw!
3: Ang akong pangutana, badge ni lalaki. Coco Martin may noon. Kumartin eh si Kretz dahil nga kuha dahil?
4: Ayaw!
3: Tural ba?
4: Ayaw!
3: Kumartin dahil ito dahil lang?
4: Ayaw!
3: Mau din si kandidate ni Kretz tular ba kay Martin man
4: dahil? Ayaw!
3: Basig kukura ni Martin.
4: Ayaw!
3: Kumajingking o sama ka? Saan po'y team song ninyo lang?
4: Ayaw!
3: Saan po'y team song? Murag, pangutanan siguro ni mo imong ante lang?
4: Ayaw!
3: Ini bang profile ko lo? Aw, kade?
4: Ayaw!
3: Coco Martin, kade?
4: Ayaw! Ayaw!
3: Coco Martin ba?
4: Ayaw!
3: Mo Coco Martin. May lag mo ingon imong ante nga Coco Martin to?
4: Ayaw!
3: Asa maroon imo ang ante lang, nagkoyog-koyog mo lang. Pangutan na itong imong ante lang.
4: Ayaw!
3: Masinday o katigam siya.
4: Ayaw!
3: Kung wa kao katigam, base ng imo ante ya katigam ito.
4: Ayaw!
3: Maglaong kao kanak.
4: Ayaw!
3: Kung katigam ba ang imo ante.
4: Ayaw!
3: Kamuritseng na tayo. Masagpaan tayo sa kamayo. Ano yung kalakihan? Ito magkamayo.
4: Ayaw!
3: Ikaw lang ay ikaw ang maguna-una niya lagi basta di ta kabalo mo kamayo. Kamuritsing na yun tani. Mafailan tag kaso ano yung kuhan, house for sale. Ano man ang house for sale man ang kaso? Kay nagpataka-taka o kinamayo, biskan di mao. Mato na lang dahil ko sa Sambuanga Sibugay. Dito sa ilan kuan, paring Cornelio. Pads! Nakay apo niya, Pads. Para maglolo po ko ni mo. O diba, ba, anak. Okay, aron magpapa na ko ni mo, Pads Cornelio. Bitaw, no? Wapakoy ugangan rin sa kahanginan ng laki ba? Bae no na, si Mama Sainsain, Mama Julina. Katunta na si Mama Lovely, wakman ni Sanong. Sing, si kwanan ng mga dagadaga. Ayaw ni kwanan ng akong anak. Sige lang. Okay, basig appeal po ni si Lovely sa kwan. appeal po ni siguro sa mga kalihukan grupo ni kwan. Mrs. Jua Kuin. Jua Kuin. Matigam ako daw sineeng madaeg og titolo. Yamakak man silang... Napuiyaha na yun. Wa po nagpakansi si Mrs. ko ano? Jua Kuin? Katigam ka din? Lang. Ang kanbuante lang oh. Katigam ka din?
4: Ayaw!
3: Matag. Saon maginato na katigam mong kuno siya. Sato pa. Katigam isab ini kon sino ang babae na hamuki nga titulo. hamuki. Kamayo tiniyan lo nga talakogonon by iyon lo. Dili din na kamayo di ay. Sinyot santil mo manay talakogon manay kuno ni. Murag narungton galing tayo din kaya abo na kong kamayo ni. Talakogones manay kuno ni nga pinulungones. Wrong turn. Lang nakadungog ka sa akong kwan gabi lang katong pangbulabog nga kanta lang. Katubag one more sun. One more sun.

0: Ay,
1: Stilan. O niya, ang saan na po kaya ako ipamulabog o niya? Kanal ka ng padong na matog si Kwan ba? Si Mala. Si Mama. Si Mare. Si Apo. Kanang ba kini action na kanang mo kana ba padok kakabantay mo na kanang mo kanang action ng gyog parok ba ya bukan litrag tugtog ang kanta ni Jose pang matawa na din na kabalik tog na hadlock man kisa di mahadlock kanang ni kalitra og sonata one more sun dang dang dang dang saon ta magina balik na tama ka tropa pa inom-dom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: programan Halo, Halo Special.
1: XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kapitan Lode!
4: Ura!
3: Utala ko pa!
4: Uy, unsa man ang imong pangutan na?
3: Unsay! Spanish!
4: Sa unsa man? Sayon rana.
3: Chika taobe.
4: Akuan. El Niño Misotoy.
3: Exciting.
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mac Turbo.
12: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Synthen Plus Herbal Soap.
14: Yan ang galon na, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
13: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Synthen Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Smile. That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: When I say it's mine, pahinungod to sa Santon Plus Coffee Mix katong mga nagkapeda, nagmeryenda parisi sa kape nga Santon Plus Coffee Mix kay naay kamunggay mangosteen og soyabean. Nagkape ka na, nakapanambal pa ka, mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Dog Generica Pharmacy. Nindutay karadzaw. Matod ka ni Mala. Nice music. I like it. Aha, aha, you like it. Oh, ang akong apo po do. Wow, kanindot sa music, makapalagsik. Sige na lo, mauna na ko pag-out ka ni Izo Tanadlo. Oh, sige, pag-out ya. Good afternoon, apo. Ah, si Lola Arbe. Arbe Ramirez Gonzalez. Oh, mayo, good afternoon kuno apo. Ingnan mo kunyag apo, sato pa Lola na kuno siya. Ay, Lola Arbe. Uy, karoon pa kong kabantay alin ni Lola Arbe ba? Tag-asam niya si Lola Arbe. Nindot dyan ang musik lo. Aday? Oh, yan, nag-imot-imot na po kanya kay Mals. Kay wala na ni Tex Ven kay na, kuha na, na hunta na glot. Munang, music na po yung mong ipahimungtan. Kanyagin si Malaba. Hindi basta-basta ni si Malaba. Ang muna ni si Malaba. Pe ako kunong ingnon si Kwan J. John pa. Inun ako, huwag nagkita na ba sila, nakakita na ba siya ni Ven nga katong taga Verdo. Okay, ganahan mo kunong si Mala sa When I say you smile. Oh, di ay. The Saturday. Da-da. Oh, dana po yung naghinilas dire, oh. Si Kwan, Mrs. Jua Kuin. Yan akong gipalayas. Oy, nako. Oh, bitaw mo, layas bitaw ko. I am layas. Pero si Mala, nindot ko lang when I see your smile. Faithfully. Lying beside you. When nga taga Berdo. Mala Gloria, onlan onlan to you. Mala. Atod pa ni Mala. Ambot ni Molo. Kay Hadlock na itong anak kong Jason. Diba, apo? Apo Lina, sana all. Lying beside you when taga-Berdo. Ay! Na, nintingog ng tabaghak. Wanagintan eh. Ayaw, layas lo. Lagi pa layas ako ni Kwan. Juwa kuin. Saan ito magiging? Mga naman ganyan. It's time naman. It's time to say by my window. Imagining smearing hot si Ben. Kasi kanina akong apo nga si Lina. Kisa man po ikaw na ni. Uyab uyab ane. Mala, tagay na si Lina. Mala. Para na po niyang kaligawan sa kwan. Sa iyang pitsbok. Ayaw. So nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa EKPM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Cuarto si katropang Harvey Hiramits. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw po na og sinutan. Dagan daw tan pinaagi sa maayo. Ugma na po tama katropa. It's bye-bye na lying beside you.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo, gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pud ako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: So
0: na! Na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko!
9: Oh!
0: So, karga na mina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
10: Mga katrupa, exciting!
11: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala dam nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
12: Mga katropa, exciting dito.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!

0: Archie, usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na, usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Garawiyo, taga na mong Tarangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong lihi. So kung pag-ihik, dagputol, ay radio nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lamihan na tulog na kayo po sa pag-ihik. O kira kayo, garo na pag-retin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa itong ipang-multicar. Sa itong mabalatian, yun ang suraya na alam ko sa history. Ibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ipakara akong ulcer. Pinagingon na po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kodi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kapi kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
1: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba din eh! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Haroldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo i-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
3: Exciting!

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun, basta naka turbo.
9: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
14: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uting dugte gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Uy, mate, kanang uban ba? Wala pa ka ni kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: magsakit man akong dugan, kung may nunggog to ba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dungan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kaniero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po ni siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong ug dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione ug collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: sur XFM.
1: Par, makurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: tumanaw ka ingon sa atong mga silingan.
1: Di ko under disayo eh. Mga kabalo akong asawa. Bago lang ako itong gigasaban. Isaw ko magunya nga mamalansya. Muto nga akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
0: Under disayo ka ni. Eh, kaman di siya isubuon.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Matakas sayo sa kadlaon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: the pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og the pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang the pain.
1: The pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
3: Sandong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inayinagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. palit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Paige.
17: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
18: Usa ka call center agent.
17: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
18: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
17: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
16: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Paige.
19: Symptoms persist. Call the doctor.
16: Pili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
20: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
21: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. At to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.

0: Cik. Oh. Mereka ikau magampo hake. Gimana unata? Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dodong arce pag sure dia. Gampo kau ga order.
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Mation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Inik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tapon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa kumpad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang refill nandang sa tricycard, guwapo ni ilang ginainom. Dali lang yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa impong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Siyempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na, kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tago, Mati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc. Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
1: Saka nagkukumahog na magpagamo. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay, for example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan say, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Chabacano, broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga sambonggin yun na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ako din pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Nako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwala in Doc. Ano? So atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng ala. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam mo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp. Ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Dahil doon sa umaakit na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
2: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Ako iko-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka lalo na sa umaga, no? Parang lalaki pero parang naglilinis sa umaga. Oo. Yung mga iba kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm-hmm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagko-cause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na. Yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
2: O, para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Doc, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
2: Oh.
1: So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar.
2: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Mm-hmm. Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
1: Mm-hmm.
2: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin.
1: Mm.
2: Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami siya sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Doc, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga may guidelines ka dapat na susundin,
2: yes,
1: especially to your food.
2: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
1: Ako.
2: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-aano ng saliva at ng acid.
1: Mm-hmm.
2: So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas.
1: Mm-hmm.
2: So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
1: Mm-hmm.
2: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng So, para kang naglagay ng sili sa
1: balat
2: mo.
1: na may sugat.
2: Talagang magre-react yun. yun. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
2: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So, pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
2: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nadilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas.
2: Actually, lalo siya nagpapataas ng asin.
1: Nako.
2: Oo, may mga kasi tao
1: merong
2: kasi.
1: Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas kumbaga nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
2: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga, yun ang design niya ng tiyan nila. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk. So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
1: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
2: Yung cycle kasi niyan lalong ano eh
1: in the long run pala
2: tindi eh.
1: Nako.
2: Oo, kaya nga medyo sa totoo lang honestly medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung kumbaga sa ating sasakyan yung fuel tank mo.
1: Oo,
2: yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Ayan, sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
2: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Sabi lagi mga sinasabi,
1: yes, Doc.
2: Yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bacteria na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-apat na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Because number one yan, nasisira talaga, no, yung protective lining dun sa atin pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun ng protective lining sa atin pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa atin pong stomach, mga kaibigan, no. So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no. So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no. Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin like yung atin pong stomach, yung atin pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin po munang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
5: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
4: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
5: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Nag-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Nakakatakot si the long breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na nang check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So, yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta na, nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So, nakahindi niya ako masagot ng direct.
4: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
5: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Mm-hmm. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol mm-hmm. sa breast o kung saan man. Mm-hmm. Kaya yun, narinig ko yun mula noon na uminom na ako noon.
4: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
5: Iba yung pakiramdam, masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
4: Apo.
5: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitik ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol na yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na siya. Ang lambot na dudo ko, di ba? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo ng dudo ko ngayon, wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh, mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
4: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
5: Yung maliit na lang sa awan ng
4: Diyos. Wow. So, ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
5: ano, sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yung ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko, kaya dapat ito di, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ano, para ako kahit nawala naman bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mas sexy na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Mm. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
4: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
5: Norlin Reyes Orota ko, taga Molino Bacoor. Tapos ano, 60 years old na ako ngayon.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
6: Santum Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
6: The Secret of Health.
4: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, okay na lang.
2: Kaya nga ang ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
4: Ayun.
2: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa terminong iba na-addi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw eh baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito eh, itong kape natin eh, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan eh, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
4: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
2: Yeah.
4: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Oh, sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami ano, kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
4: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Sa mga nakakabot ng ating pong programa, bukas po muli magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algy Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: XFM Time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
14: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
15: Agusan Lending Corporation.
14: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
16: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa Sugang Dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa Sugang Dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa Sugang Dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
17: XFM. XFM.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Ay, pwede mangayo sa langit ang ingon anya. Kanagong na... Kanagong panahon na gipit na kayo ka. Ha? Kanang panahon na kanang gustong-gusto na gid kay nimo tanga magkakaroon.
1: Waka ko yate.
0: Pero kay naniniwala ka pa rin sa isang himalor. Kasalanan ba? Ay nako. Nanapuntaan ni ato ang tingog nga gawaras. Maayong gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And yes, once again, ako po ang inyong makauban ang laging masigla. Dahil kumakain ng gulay everyday. Makulay ang buhay. Ay, sabi, wait lang ha. Oh, ako na langi kuan, ako na langi hinayan kay. Oh, klaro, klaro na magud kay kada mga sabe. Sa ay tarong na to ni. Nagwara sa kung tingo, gano man ni. Sige. Karong gabi una bi maghisgot kita mga butang-butang na dapat dili na unta hisgutan. Ang atong programang putahe sa gabi inyo hapong makauban. Ug madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Usab madungog ninyo sa itong official radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po si Cinderella. Ang akong sapatos nga wagi hapon na halin. Inyuhang makauban para sa XFM Network Philippines. Ang atong programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon po sa immune system. Muna matingala mo, nganong energetic kay na siya, gatrabaho po na siya adlaw, gatrabaho pag na siya o gabi, iyon sa ka, robot? Balika. Sige. Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudok-dok? Yeah! Di mo ba alam na anak ako ni manager? Ayaw na. Undangan tani. Uyan na po. Ay nako. Sige. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. I feel good. Magkapagaw-pagaw gitan itong atong kalaki ba? Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatid ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong isgutan, pang-international nga brand, dili ka ilaron, ang pinga ng imuhang makina, it's either sa imong motor or sakyanan, L.E. Leon Shell Mobility Station. Anaa po mahimutang sa tibuok kalibutan. Pero kung dili ka sa Bukidnon, nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and Riz Malaybalay, at bang po sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Unsa imong mensahe sa mga nasuya sa imong life? Bibi Jow, kindly, unsa tawag, ana? Sige, nakalimut ko. Sorry naman. Mamshi. Ha? Punctuations. Na specific term na eh. Diba? Sige na lang, later na lang. I-highlight na lang ng live kay English Vietna. Sige. Oy, unsa na imong mensahe sa mga nasuya sa imuhang parenthesis. Hindi rin siya parenthesis. Hindi rin. Quotation, quote and quote. Yarn! Nowadays, B, labi na kung isa ka sa mga performer. It's either sa imong trabahoan, o nag-excel ka, nag-exceed ka, ginag-exceed ka sa expectation sa imuhang manager. Or di kaya, mura nang ikaw ang tag-iya sa kumpanya. Di, gud na maiwasan, B, na agay masuya sa imong life. Unsa kay imong mensahe sa iya, nga gihimuhimuan ka naman daw kuno og istorya. Sa inyo ang mga komento ko ng gabi una, pwede ko ninyong i-text itong official hotline number 0945-443-5869. Og unya po, pwede po mo nga mag-react sa itong official live ko ng gabi una, XFM Bukidnon. Palyo ko pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa tuwang isa ka-page XFM Bukidnon News Entertainment and sa XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And live usab kita madungog karon sa official radio station sa 88.3 XFM Cebu City. Inubanan sa kong kauban, respikas lawa. Kuya Juven, baka ron. Kuya Juven, may gabi. Mamshi! Parang Mamshi, si Mamshi Bea Fredeline. Ako mga kaubanan ng mga teachers diha sa may teachers sa mga kao. Pero mag-pronounce ba? Mga kaubanan ako ng mga teachers and instructors diha sa may San Isidro College. Mamshi Bea Fredeline, ang muang kaka-move on lang po na bebe. Pag yun at nahisgutan imuhang love life dress na radyo, ma'am, singganahan ka, ma'am. Single pa bayat ni siya, guys. Pero para sa iya, kay kanang study first good daw, ang iyahang goal is mag-PhD. Oh, lahi na may mga cravings karon. Samtang gagakaedad mi, ang among mga cravings is PhD. Saan ang PhD? Mag-doctor me. Mag-doctoral, oh. Kung man naman sa master, also mag-doctoral. Mag-doctorate. Alaoy. Hi kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Nakaroon sa Hong Kong. May gabi ipod kay Ma'am Anne Abapo all the way from Singapore.
1: Thank you.
0: May gabi sa sexy nga host. May gabi, Ma'am. Sa mga nasuya, push nyo lang. Kaya ra kaayo na ninyo, obitaw. Kabilo ka, you are very important to them because they're, you know, they're spending their extra time to talk about you. Murag, instead of imo silang isumpa, instead of masuko ka sa ilaha, you have to be thankful kay kahit papano, kahit sila mga busy nga schedule, gina-squeeze nilang imo ang pangalan because, no, gusto ko lang hisgutan. Ibig sabihin, dako kag impact sa ilaha. Diba? Diba, Mami Jacqueline Labis, ninood na? Tinood kayo na me, tinood yun kayo na Monski, ano niyon, kuwerpo.
1: Thank you.
0: May gabi, Monski, si Lian Katkotamora Matilos, may gabi po. Momshi. Si, uy, ang mga Cabrera family, o, diya sa may Mugat City. Tagum City, may gabi po sa inyohang tanan. Si ako ang number one nga solid supporter, yun kayo ni. Si Randolph Cabrera. Run Cubs. To be short. In short, may gabi diya sa imuhang ngit. Salamat kayo sa imuhang pagsuporta. Always, Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you.
0: May gabi sa imuhang si Omeriza Ladja. Uy, familiar. Omeriza, uy, kumusta naman ikaw, girl? O, kumusta naman ikaw, Zay? Murag dugay-dugay na kuwa kabalik diya sa may madaom Tagum City. May gabi po sa inyong tanan. I miss you all.
1: Thank you.
0: No, di ako nag-graduate og high school. Aha, panganlan? Ah, panganlan akong skulahan? Ay, nakapasigin yung sulungon. Mutaan mo kung legit po ka dito ko nag-graduate. Yes, legit po. May gabi po sa mga teachers po, doon sa mga sudyante na namino karoon, diya sa may Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Diya sa may Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte, Philippines! Oy, gimingaw na siyang Tagum. Mm-hmm. Oh, gimingaw ko sa kong life sa Tagum, no? Kaya kadagabi, eh, syempre, laag dito, laag diri. Pero, grabe po ko gastador, no? Gastador, jugay ko itong napako sa Tagum. Pero pag relocate na ako, diri is malay-balay. Char. Oh, memorable kayo na siya sa kong eskwilahan. Kaya di ako nakat-on o ka ng ambak skoral. Di ako kung nakat-on nga, mananom og durian. Dito sa tree planting areas likod. Di ako ko nakakat-on og ka ng mananom og jimilina. Wala. Wala ko yung Uyab High School. Wala. Sorry. Kuan ko ka ng hiligro kong damang-damang. Gadamang-damang lang ko high school. LD, na ako yung Uyab adto, pero di mo ito makonsider siguro nga Uyab kay unfortunately, wala pa ko yung kaalam-alam ito sa life. Wala ko yung kaalam-alam ito sa life. Yung LDR pag yun. Wala pa ko kabaluan ng LDR sa una. Kuan, ako ang Uyab adto kay taga Turil. Yan na ako stagom. So, giunsa. Wala pa'y cellphone atong panahuna, ha? Wala pa'y cellphone. Na'y cellphone, pero kung na'y cellphone atong panahuna, dato na kay ka. Oh, ludi daw ni Stuason sa una. Dioy? Dioy? Oh, dito na tas likod kay mananggot mong tali dito, no? Pero bitaw, oh, daghang kikog mga nakatunan. Pero high school ko, wala ko'y uyab, wala ko'y uyab. Kuan, naasi, dilik po ko kaingon nga uyab gito, kay crush-crusher man to. Pero pag college na ako, gikasal po to si Za. Munang, wala kita mahimo, anak. Kay di kita, kuan, meant to be. Daghan siya admirers, famous ni, hoy, ay pag-imuhimo, gisunod, Omiriza. Hoy, Omiriza.
2: Nagatlot na to.
0: Ayun lang, huwi mo yung chika di ha, kay mga... Famous lang, oh. Famous lang, pero wala admirer. Basin mo ka na kalimut ka, Omiriza, nga nag... kung sa tawag ka na, nag-blind date, unya, kung kinsa takong ka-blind date, kay pagkita niya nga ako ang iyang ka-blind date, kay ni-walk out siya sa room. Kumusta na kayo ito siya, no? Kumusta na kayo ito siya? Crush kina ko to siya. Ay, na lang, wey. Kasi malain. Hi, kay Hassan Samir. Sa'yo ko ato, ako niya gisugot. Mura gibuak ako ang dughan. Hello, Apod. Ato nang isugutan ni Muhang problema, B. O niya taod-taod. Pwede ko ni Mung. Natay caller mo na niya taod-taod, no? Sa to ang putahe confession. Si, I think si Orly. O, tawagan na to si Orly. O niya taod-taod, Bibi Jow. Naadiha ang ihang text sa tong text line. Ato na siyang tawagan unya taod-taod kay unya taod-taod B magpagawas ta sa inyo ang mga hinanakit. Muna sa mga bibi nato din haangan na ay problema po sa dughan, dili maka voice out. Ako ang inyohang sandigan. Charo. I-message ko sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon, i-care off lang sa kuwa. O sa mga mag-asawa din haakaroon nga doon ang problema sa parehas mga ingon ani. O kanang sa tawag ana oy o kanang sige na lang og away-away gusakit na ang mga dughan sa matag usa hala bi basing kulang lang na siya sa kuhit kulang lang na siya sa lambing kapag ka po mag-asawa na po ang kaning mag-away-away kulang ra gid na siya sa mga you know istoryahanay sa usag-usa open communication chismis dito chismis dire kung gusto ka makigchismis sa laing tao mas maayo makigchismis kasi imong asawa or sa imong bana di pa ka matintal. Pero kung kusog ang kulang, simple lang bi, naa kitay Turbo Man Enhancer. Sa inyong mga TV screen karong gabi una or sa inyong mga Facebook screen, sa inyong mga cellphone, makita ninyo ang naong sa tuwang Turbo Man Enhancer. It's color black with a shade of red. Oo, dapat na ay tatak na yes to health. Ang atong Turbo Man Enhancer para sa mga wala nakabulo kung para asa ni, maghatag ni siya og extra nga kusog sa mga kalalakihan o sa mga kababaihan sa panahon na kinahanglan nimo makiglabing-labing sa imong partner. Tag 85 pesos lang ni siya, be healthy pag ina siya sa imuang kalawasan. Kung hypertensive ka, oh, pwede ka ka mag-inom ani kay wala man ni siya, puro man ni siya made of, unsay tawag ani, pure herbs lang gid siya, be. Gusto po na ako nga kung halimbawa gusto ka mo try, nga dili ka sure, gaduha-duha ka, pwede kang mabisita sa mga pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide para makapakonsulta ka for free sa toang mga naturopathic doctors o makita po kung unsay mga nagapanghina diha sa imuhang kalawasan. Pero kung pampaligon o pampalipay sa pamilya ang inyohang ipangita, hay nako, simple lang yun ang ato ang solusyon, ana. Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
5: Istorya eh! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil doon? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Hi! Nako, Umi. Alaga, hilak na po lagi ka nga, no ka, oy. Grabe naman po. Kanang imo junggi ko, ano imo junggi, lasap-lasap ang kanta. Ito may mong chabaw-chabaw, di ha? Bitaw. Balik kita sa itong programa karang gabi una, ang putahe sa gabi. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isa sa mga problema ni mo sa imong kalawasan ang baho sa ilok or baho sa imong lawas mismo. Nakubi, kulang na siya sa ligo-ligo, kulang na siya sa pagpanlugod. O basig ka ng sabon ng imo ang gamit ka ron, dili ka hiyang. Dapat ato ng tambalan kay pag ma-turn off imong crush, ana, delikado kay na, hindi na mamansin sa imo ha. No, mo ba yan ay isa sa mga makapaturn off sa inyong mga crush ka ng baho mong ilok, baho mong lawas, gamit mo sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Ado na kini siya antibacterial properties, makatabang kini siya B, nga mawala ang mga baho-baho sa imuang kalawasan. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa ato ang lamian kayo nga kape, ang atong Santon Plus Gold with glutathione and collagen. Nako, binindot pod na siya ha, ilabi na sa mga pagpanggabi ang mga trabaho. Ninot kay ni siya nga imuhang inumon tungod kay magsigag yun imong mata. Pero sa panahon na need na nimo matulog, need na nimo magpahuway, dili siya mag-cause og insomnia. Plus naapagid siya collagen and glutathione, makapahamis, makapahayag sa imuhang kutis. Available na kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, and South Star Drug. Available usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po. Balikan nato ang ato ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang imuhang mensahe sa mga nasuya sa imong lives? Life. Nabari nasuya nimo. Baka feeling mo lang. Pero siguro no, ato ang i-follow up question tomorrow kung unsa yung mga ilhanan nga naay nasuya sa imong life. Okay, dapat siguro giura na to eh. Sorry naman. Oh, sige na. Ano na lang. Ato na lang yung ipaiwit. Oh, pwede pa man. Walay free taste anang turbo. Ludi na ha. Nanday free taste ana kapag ka mamalita ta diha sa XFM tagum kung naa sila yung mga pa free taste diha. Wala ngit gusto mong kung mag-sponsor sa imuha og turbo man enhancer layo kay kungit na ako sa malay-balay pero og ganang makaadtumig tagum ngit i-message tika hatdan tika diha. Mami Josefina Tinambunan, all the way from Lantapan, Bukidnon. Maayang gabi po. Adya sa may Bugkaon, Lantapan. Maayang gabi, Mami.
2: Thank you
1: sa imuhang pagpaminaw. Si Lloyd Evan Arrojado. Hello po sa Arrojado o Kahipi Family sa may UBCA 3, Barangay Kiyot, Cebu City.
2: Thank you!
1: Sa mga deboner po karon, nga naakaroon diya sa may, unsa ni Guapa sa JEG, J-E-G. Wait, ako ang igago diha si Roxanne Bustamante Dimad. Nag-deboner ka na pala, besh. Ako'y bahala sa imong IELTS. Ingni ko, ako'y bahala sa imong IELTS. Jolito Adihado.
2: Thank you.
1: May gabi, bebe. Carlos Torion.

0: sana. Pero sa unta man nga murag unsa unta man nga murag di ba man makaya sa to ang powers. No? Oy, may gabi po sa to ang Disney Mama. May gabi, Ted, Arwinda, Batulina, Antipatia, and of course, Antipatia family. Diha sa may Valderrama, Kabanglasan.
1: Thank you!
0: May gabi, diha sa inyo, ha? Oh, si Hassan Samir, pangpatibay sa relasyon ang Turbo. Yes, legit na legit, Ted, kaibig. May magpadula, tabi, kay murag dugay-dugay na po niwan ako na pagawas niya itong dula gahapon. Wala niya na pagawas gahapon, no? Oh, wala na ito na pagawas gahapon.
2: Exciting!
0: Welcome sa Putahing Eggs! Crumble egg! Egg scrambled egg time! Ay na! Tara ka na! Paliwag ko, pahilo mo na inyong mga manok, di ba? Pahilo mo sana inyong mga manok. Kay... Ha? Gapangita siya sa inyong itlog. Look, look, look, look, look. Bitaw, welcome once again sa Putahing Eggs, Scrambled Eggs. Ang atong jackpot prize for tonight, it's already 400 pesos. Instant GCash load or cash po, baby, ang imuhang makuha karong gabi una kung ikaw mismo ang makatag na sa mga naka-scrambled letters diha sa imuhang screen. Para po sa mga naminaw karon sa ilang tagsatag sa mga radyo, 34 letters. 34 letters. Ay, wrong! Hinahanap na po ng mga manok, ang kanyang mga eggs, ang kanyang itlog. Oh, tagnain na ninyo ha, kay 400 pesos na po ang itong jackpot prize for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, maayong gabi, Ibesh, na wala mo kadali sa stream pero nabalik na dyan zayon. Wala ko'y kaya sa padula. Besh, accessible siya sa imuha, Besh. Ayaw ka bala ka. Tagna ilang. Wait lang ha. Makichismis at adali kadali. Besh, 34 letters. Kung matagnaan na ni mo, Besh, I swear to God, imuha na ang 400 pesos. Siyempre, ang ato ang papremyo ko ng gabi una, gihatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station and of course, sa XFM Bukidnon. Unsa akong mensahe sa mga nasuya sa kong life, manigas ka! ni Ami Davao karon oy, ihawa na o ipaihaw na kay Jao, lami na isabaw. Nagunsa mo Davao ti? Layo pag naabtan. Layo kag naabtan ti Darwinda, ha? Kano sa mo mamalik diri lami ang magpadala og mga fagkaon gikan sa Davao, gaming ano kag foods. Gikan sa Davao. Kano sa pa kaya kailan kaya? Makakatikim ng pagkain. Pangitaan ninyo ang itlog sa manok, ha? Jigger Lambs, may gabi po from Pagadian City.
1: Thank you!
0: Orly, manawag ko sa imo, taod-taod Orly. May gabi, hindi mo diha, Cinderella, si Arman, di ay ni ng Buhol.
1: Thank you!
0: Si Glenn Tumaki ng Cordova, Cebu, may gabi po, bong-bong ng Buhol. Ayaw bong ba? Ikaw bito bong na. Grabe, nagid ka bong, ha? Bitaw B, atangin ninyo taod-taod nga ito ang live putahi confession. Ano na kita'y caller on air taod-taod. Atong pasudlon sa ngalan nga gusto kay niya nga magpagawa sa iyahang gibati. Ayaw pang hawa din ha, standby lang, timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix. Kay magsugod na taod-taod ang ito ang putahi confession. Live putahi confession. Pwede mo nga mutawag sa number na 0945-443-5869. Ako gihapon po si Cinderella. Hang trilas on si karong gabi una. Madungog ninyo sa tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations, sa Radyo Amigo.

0: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ngano ni, bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please.
6: Time to get ready for love.
4: Hey, pass.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pare.
4: Ayaw!
2: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome! Karo kung kuan, oy. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. It's going to be live tonight kasi naatay caller karong gabi una. Ooh! Ang atong programa gipaluyohan sa ato ang lamian kaya nga kape ang ato ang Santon Plus Gold with collagen and glutathione. Mapalit kini siya sa mga suking Mercury drugstores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, and Generica Nationwide. Ang atong programang Putahe Confession rated SPG kini siya biha. Mukhang kita sa inyuhang kung naamon mo yung mga anak na naminaw karon, palihog ko kamuna lang po ang guide sa ilaha or kamuna lang po ang pag-explain sa ilaha kay basig na yung mga words na dili pa suitable para sa ilang mga edad. Di na ko maglangay pa kaya nga to ang caller nagulat ng gagarong gabi una. Welcome once again sa to ang programang Putahe Confession.
1: Usod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nga wa, hasklang gyud agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome po sa Putahe Confession. Ang panahon ko na sa pwede kang makabataan.

0: voice out sa imuang gibati. Gatawag na ko karon sa to ang caller. Muna siya ang taong naka-reserve kagabi. Na siguro sa linya, no? Andam na siguro siya sa linya. Sige. Ate Christy de Los Santos, ang ihang tubag daw sa to ang putahe scramble for tonight. Words with two meanings out of posts. Mali. Hello, maayong gabi.
1: Hello, may gabi, Didi.
0: May gabi, Orly. Before ta mag-start, pwede ni mo hinayan imo ang radyo kay medyo ga-feedback gid siya diri ah. Ay, nai lang gamay.
1: Okay.
0: Sige. Inako.
1: Kana, Didi.
0: Kana. Okay, nagid ka ay nangingun ana, B. Salamat ka isip mong pagtubag sa tuang tawag. Kumusta man ka karong gabi una?
1: Okay lang. Bisag bug na okay ka gabi on.
0: Bug na.
1: Nagwat ka sa wala na ikakos-kakoson.
0: Tugnaw ba diha sa... Taga-asa gani ka, B?
1: Pangantukan, B.
0: Pangatama, di. Ayun na, taga-pangantukan. So, B, kagahapon, during sa tuang program, nakamention ka nga, naa kay mga gustong ipangpagawas ng mga kasakit sa imuhang dughan. Andam na ko maminaw, B, kung ready na ka, pwede na nimong isa-isa sa kuwang imuhang gustong ishare sa kahanginan.
1: Okay, Didi. Ako naka... Hona-hona ako sa pag-contact sa imo so kat na nabati na ko imong programa patahi sa kagabihon. Huwag na po kawa nga kung dugay na nga namatay nga gugma sa kagahapon tungkol sa nanlabay mga katuwigan na dugoy-dugoy na usap ako na kamubon sa akong kanhing kapitas sa kinabuhi na isip ko sa langkalitin. Tungkol sa mga panghitabo, nagtuo ako nga wala na yung mga kasakit na maabot pa sa mo ang pagminahalay.
0: Oh.
1: So, tungkol sa kong pagtuo ng labay yung daghan mga katuigan, ay mong dosi katuig ang among panag-uban. Pero doon ay mga unos, yung bagyo nga wala na ako mabantay tungkol sa mga sitwasyon, tungkol sa mga katigulangan na doon ay mga pagsulay sa atong kinapuhi sa patagusa na magpakabuhi kita nining kaliputana.
0: Unsa na siya nga mga pagsuway, B? Unsa klaseng pagsuway imuhang ginamensyon? Unsa nga mga klaseng pagsuway ni na ingon mong gudin mo kaganina nga na akay ka live in for 12 years unsa gid ay ang nahitabo?
1: Ang ipugyasar ko ang kinabuhi kiti kini nga naasa pero tungod kay mabu ramang gini nga oras kining gabihon na pero ako na lang kining lakturon o pilipilihon lang. Ay dili sa yun maagian ako ng mga kinabuhi. Sa sinugdanan mamong panagkita dili ko makasabot sa ihan mga pahiyong o mga paglantaw na rin ka na kung ano na di siya itago ng mga pagbati sa unang panahon na nakakapasiyan ako ulit ako sa so ako usap isip ko sa kalalaki na higugma ang usap siya sa akong nakita na kanindot o maanyag siya ng babae para sa ako.
0: Oo.
1: O sa labing madali nagkasabot kami o nagkaipon o nanimuyo na usap. Nanimuyo din sa pangatukan.
0: Oo.
1: Sulod sa Lucy Katuig, nakabaton kami hugtulo ka mga bata. Nagmalipayon kami sa among pagpuyok ubos sa among tulo ka mga anak na among yamuma. O niya doon ay mga pagsulay sa kalitlan na ginabot sa doon ginabuhi. Kaya di ay doon lang siya ay lahin na nakitaan na labaw pa kagwapo sa ako. Siguro o mahanindot siguro niya Gapson o niya mahanindot po nung ako siya kaysa ako. Muna hinungdan nga na hinahinay na hinabalhinay ang pagbati at sa usang kalalaki. O mao'y iyang nakauban hantot karon. Puro tungod sa akong nasairan, wala ako'y mahimo tungod kay litin lang kami o naghan ng imong mga silingan. Dili ka maka-file sa iha kay dili man mo kasal. Pero giantos lang ako ang kasakit sunod sa tulog ka bulan tungod kay naanay siya sa laing lalaki.
0: So bago ba di ay?
1: Tuwing 2009, kini nahitabo.
0: Oo.
1: Gikan niya itong mga higayuna, dugay ako nakamubon. Gani, doon ay mga silingan nga, wala na mga banal, nangamatay nila mga banal, maanyag o buhutan o sa, pero nagpakita sila pag-gusto sa ako. Pero wala na ako patungalinga kay nga no, na ang mga bata sa ako ang duha, o ang usa sa iyong paglakaw, kidala niya ang usa. So, kaya na akong ipokus sa mga bata. Ang pag-amuma, pag-preskila, pag-diste, panahon sa ilang suoton adlaw-adlaw, inabuhin na mo, kipupri naman kami. Unya, damtado mga pipila kabulan ning kontak siya pagbalik sa kuha. Nangumusta sa waduhan mo ka mga anak. Kapan wala na ko panumbalinga kay tungod wala ako kamupon sa iyang natuhat. Naakay kong kasing-kasing na ako siyang kasilagan pero wala ako'y katungod. Kay babae man siya kunya wala ko'y katungod sa pagkasilag man naman. Katungod man sa usap babae na dili na mahigugma sa iyang kalidhin o dito na mahigugma sa lahi. Katungod man na sabay. So, naasa kong nahuna na gusto ako mo manimalos pero kutob radiha tungod kay diyon nahuna na ako masakitan siya.
0: Oo.
1: Masakitan siya. Ako lang ilo man kanan. Ipasagdahan ko lang mga nanasi kauban hantod karot. Wala sila'y anak. Kung yung among mga anak dagko na naminyo na ang usa ikaduhan naminyo kung ang karon ikatulo dalaga pa wapa naminyo. Kung niya to anak po sa iya ang kamangura sa ako karon naging sara naman ko ng puyo na yung kumbalay na walay kaubat sa panahon sa kagabihon walay pagkakos-kakos, walay manok-halok, o wala tanan. Tungod kay wala pa kumakamubon, hantod ka ron. Kay nahadlo ko, o mangita, o lahin, masing makakita ako, o smula ba pa.
0: So, ibig sabihin, napakaigugma kay gugma sa iya, ha?
1: Hindi pagkalikayan na wala ko'y gugma. Kaysa sinugdanan na kung kikugugma siya kung na namin mga anak. Na ako'y gugmagin siya ha, hantot ka ron. Pero tungod kay naaman na siya sa lain. So wala na ko'y mahimo pa. Naasa ko muna-una ang mga itaog lain. Pero nahatlo ko ba sinugd. Mo balik ang mga kasakit mas labaw pa sa kasakit na ako nga agihan. Masay mo kung taksis sa ako mga umusta ay lagi nag-away na di sila siya ang kauban karon nag-away na sila pero ako siyang di tumag i-entertain ako siya. Ingko dili man ako ang mabasol dili man po ikaw akong pasulod na may muna anak ka.
0: Oo.
1: Kung pili ang imong desisyon at sa sayot ni mong pagpili, dapat untahin mo ang pagdipili ang labaw pagkabuhutan kay sa ako.
0: Mm-mm.
1: So dako niya pumahay pero kulahin ang tanan. Kay niingon siya magbalik ni pero dili pwede. Kaya lagi ikaw ba't di sa tungod o bisyoso na ikaw mamagyapon siya. Muna ako na lang siyang giingdan na padayon na lang kay padayon na lang kung ako. Kasakit sa akong kasing-kasing na nasamaran. Kung pati yun na lang po ng imo kung asa ka malipay dito na lang kay samtang ako ang pabilin ng mintras dili po kamubon. Imunana na lang kung magkita ta isipo na lang igsuon. Wala na yun na doon na po yung hinumduman.
2: Minsan na lang akong umibig.
0: B? Magnawa. Tawagan itong balik ha. Sakita sa iyang story. Uy, wait lang ha. Tawagan itong balik. Hindi ko katawad. Bisit kong dawat. Wait lang ha. Gatawag ko sa imo ha. Balik ha. Orly ha. Tubaga itaon Orly kay Murag. Nabitin ko sa imong istorya.
3: The number you have dialed.
0: Hoy! Nalukon ko yun. Ano ba naman niya? Pero bitaw no. Kanang Orly na. Bitin ko sa imong istorya Orly. Kanang nalupat ko si Orly. Basi nga maka-charge ka niya dali Orly ha. Kay sayang kayo din na itong mabala ng imuhang tinuod ni istorya pa. Kabalo ko na pag ito siya isumpay. Sige. Try na itong contact ko sab si Orly. Sa mga ganahan nga maghatag og tambag or sa mga ganahan po nga magpagawa sila mga hinanakit, I have all the time in the world. Pwede ko ninyong tawagan sa 0945-443-5869. Nung balikon ha.
4: Sorry, unable to complete your call.
0: Oy! Nani, unlimited ni? Ato ang kuan. Unli call ni, Bibi Jow. Tawag na. Hello?
1: Hello? Okay, Gigi, nawala ang signal, Gigi.
0: Oo, gani. Ginay ka maimuradyo. Ginay ka maimuradyo. Sige, Murag, okay na na imo na. Ah, sige. Padayon, Orly, sorry kayo naputol. Naputol ang ideeta ka ganina. Padayon sa imuhang story, Orly.
1: Mga may karoon na nakantos.
0: Mm.
1: Nagkita sa aral. Malayo ikaw man ay silingan lang yun man
0: niya
1: ikaroon tungnaw kayo wala na yung mga tingi sa kilin o ginawa kang lahong tapos sa tipong o niya paghandom sa kagahapon na wala na ipagbalik isa tapos na.
0: Pero Orly, sa imuhang ginabuhi ba, what if willing pa siya nga mubalik sa imo? Dawaton pa ba ni mo siya?
1: Siguro, sa iyang una-una, siguro ba sinu-tiyaw-tiyaw lang o pininugod ba? Eh, wala mang tumili mo nakita pa. Pero sa ako, gawin mo, no, may tapo na magbuwang sila.
0: Mm.
1: Ay, siguro. Pero lahi na magbalik ito yung doon na may mga something dito. Doon na may mga naagi.
0: Lahi na naman, na may gap, di ba?
1: Lahi na. Lahi na ang PC nga naputol o niya o mag-abot balik doon na siya yung mga sinumpayan. Sinumpayan din na mawala.
0: Lano, kasakit ano? Sakit kay sa dughan no, ka nagihatag na nimo ang tanan-tanan sa iya. Gi-offer na nimo ang tanan-tanan sa iya, pero siya ang wala na kontento. Pero B, ingon mo good sila nga, kaning gugma daw, pag imong binuangan, napod ako na yung karma nga gahulat sa imuha. What if madungog ni, madunggan ni mo nga, na karma na siya, o yung willing gid ka siya mubalik sa imuha. Nya, ningon mang kasakuha nga, Pwede, pero ang inyuhang kanang gitawagan na nga, ang inyuhang pagtinagdanay sa usag-usag mo, nanagid siya'y lamat, magnanagid siya'y gap. Pero what if nga, muluhod gid siya'y mga tubangan, umingon gid siya nga, gusto niya nga magbago para sa imong pamilya.
1: Kung sa ako lang na prinsipyo, kung ang mga bata kagmay pa, kung yung ingon na mo balik, kung yung paluhod mo hilang, yung magkaya nagkasunan.
0: Mm.
1: 100% na akong madawin. Pero sa pagkaroon na nagko na doon ako ng mga bata, doon na may sa ilahing mga pamilya, doon ako sa nakonasan. So, mahina man ang galing, pero doon na ay mga palit sa dahapon na ang kasing-kasing na nasamaran, maayong, pero ang uwan pagpapilin.
0: Nara ba siya rin sa Bukid Nombi or naa siya sa lahing lugar?
1: Naara gihapon siya sa amuang lugar, sa lahi na barangay, sa kutagyapon sa amuang lungsod.
0: Bi, kung halimbawa nga naminaw siya karon sa toang programa nga wala tuyo, unsa ang imong mensahe para sa iya?
1: Ang akong mensahe para sa iya kay di man gihapon na akong tawag.
0: Bi, di ay ha. Bantog lang nga nakahinom-dom ka.
1: Nakahinom doon ako sa imang programa. Kay mo yan mo ang sabon sa kami pa ng uban.
0: Bantog ra. Sige, B.
1: Mura ito sa panahon ding ang imong paningog o sa iyang paningog mabit-anggit-anggit.
0: Dili man ka to ako.
1: Ay, kung makita ta ka, o unsa, pero, biyahe ang mga baygon, kung sabi ang cluster, sabi na i-gisuro.
0: Na ako sa Facebook Live, man, kung halimbawa, ganahan ka nga musilip sa ako, i-check lang ang atong page nga XFM Bukidnon.
1: Bukidnon?
0: Oh, XFM Bukidnon. Kaya para makitaan po din mo nga legit nga dili gid to ako. Sure jud kun dito ako.
1: Kung maayo lang niya ako ang kuan, nadaot mangining ako ang symptom isa. Kay kini ako gigamit karon sa imo kitad lamang ni nga nadaot ma ako ang kuan symptom isa. So, kung gusto ka makita nimo ako ang ulang guway sa kuan Facebook.
0: Ah.
1: Isulat.
0: Sige daw.
1: Orly, mama. Orly man ako ang alam.
0: Orly, oh.
1: Ngayon, i-type ang D-E-T-S-O-S.
0: D-E-T-S-O-S? Ditesos?
1: Oh.
0: Usan niyo, Orly? O-R-L-Y?
1: O-R-E-Y.
0: Tepa, ha? I-spelling, nagulit mong pangalan, gila yung first name.
1: D-O-R-L-Y.
0: Ah.
1: Dayan. Excuse.

0: Au dilici. Dilici. Gut, au dilici. Dilici tuk.
1: Ading itu. Nya. I. Tapos, susah nih. Pinga. Pinga patatas. Susah mana?
0: Patatas.
1: Nya. Igi hapon. Oh, igi hapon.
0: Dili na. It.
1: DEP.
0: It's office.
1: Dipsos.
0: Okay. Tapi na.
1: Usay may profile pic ni mo, ani B.
0: Nakakalaw pula, nakatisip pula na yung tao nga nag-abday sa ako nga nag-hukas nga may pintas. Tapos na isa ka picture na batang babae nga natanong na una akong kamagulanan.
1: Wait lang ha. Nakapula kang t-shirt?
0: Okay, di. Okay, di.
1: Nakapulang t-shirt, B, niya nagkalo?
0: Nagtalo. O niya, ay nag-advise sa akong nga nag-hukas.
1: Oo, oh, ayan na. Shake ng kwintas, tama? Oo. Oh, o pangantukan, bukid nun. O niya, ang imuhang cover photo, updated profile, or cover photo, babae man eh. No. O niya mo, anak?
0: Mo na akong anak, B.
1: Ang kaya panahogi. Kuturaan si Orly, oh. Sus.
0: Ang kaya panahogi.
1: Kuturaan. Buong sa man.
0: Ang kaya panahogi mo, makalangan o maka... O kung saan na? Makarilip?
1: Si Orly ang naong saseryoso o loyal na laki. Nang makaingon lang din ko, Orly, nga gisayangan jud ka sa imuhang ex-bebe. No? Hala, oh.
0: Tingali na pulangan.
1: Ha?
0: Napulangas ko, guwapo. Nakagulo na ko.

0: normal, napuhi, naplinaon, ubos sa masakit nato na mga kagahapon. Kaot nga nga nabugto, nagwala na itong laon na mabalik pa. Siguro, doon na manggali makasumpay ni Ine, pero dili sumpay nga doon ay sumpayan na makita. Kundi di, doon ay makaili siguro, ili sa laing tisi nga dili sumpayan basin o kato mo ay mula tayo. O mo ay maglikot sa inutanay ng pag-ibugma o pagbangga o pagmahal sa ikaduha ng pagmahal. Ikaduha na panag-uban sa lahi mga pinuhan. O basin lang ang ginuol ay mag-igo para ka na ko. Kasi ang nasayod ginuol again. Kaysa nung tagsa-tagsa na po kaningin kalibutan doon na may tagsa-tagsa na po na agian. Sa wala pa ka mga tao kaningin kalibutan na sulat na daan ng atong kapalaran diya sa Biblia. Okay? Napikong nawala.
1: Wala, ay naminaw ko. Okay. Gasakit akong dugan. Gasakit akong dugan para sa imo, ha, Orny? No? Abin ako ga ako ang imala sa gugma. Ay, naku, Orny.
0: Ito, okay. Muto man taong sa dili. Talagat na mataw sa kalibutan. Nasulat na ang atong kahadis. Kinap.
1: Wala na po si Orny. Ay, paita ni no kanang ikaw ang nagtinarong pero ikaw ang wa tarong. Kanang gihatag nimo ang tanan sa iyaha pero gihatag pud ni ang iyang tanan sa lain. Unta di ta kakita ingaan ang klase nga gugma kung nakita mo ta sa una ay namug pamalik paliog lang. Orly, naputo lang ato ang linya pero gusto ko magpasalamat sa imo sa imong pagsalig sa tuang programa karong gabi una nga makapagawa sa imo ang gibati ug hopefully nga ang imong mensahe naabot ka na sa babae nga imuhang gimahal hangtod karon. And hopefully nga kung nakadungog siya sa imong mensahe karong gabi una, I hope that she'd learn something. Kanang ikamahay gid niya sa ang tibuok kinabuhi. Ako gihapon po si Cinderella, balik taod-taod para po sa putahe confession. 0945-443-5869. Ato ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una kung gusto mo nga mag-share sa inyohang mga feedback or anything na gusto ninyong itambag sa to ang caller for tonight na si Orly That Sauce.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Welcome! Roman, ay sugod yapon sa programa. Inyong nadunggan ka ganina, biyang ato ang caller for tonight na si Orly Datsos nga nag-share sa iyahang kasakit sa kinabuhi. Ang atong programang Putahi Confession, atod gihapon ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. And of course, ang ato ang Santon Plus Herbal Oil. While namino ka sa mga maanindot ka nga mga musika, mga istorya sa kinabuhi, nga abinin mo og dili giga kay tabo na hobby, nindot pod nga imuha pong hiluto ng imuhang partner para pod na mugaan ganang iyang paminaw, gamiti og haplas na Santon Plus Herbal Oil. Available na po sa mga suking butika nationwide. Maayong gabi po kang Marlene Garcia Barenque.
2: Thank you!
1: Si Jagger Lange.

0: XFM.
1: Sa gusto ni mong kantahon na to, kanang nga tong familiar. Oh. Ano ba, tarong nga po, bahala o gamay rang. Gapo nga kong tigog. para sa mga frogs, ang naminaw. Mga kamfrogs, gapo kong tigog. Sila, kami-kami, may magkasinabot sa mga baki. Og mag-ulan na po may mga nta. Si Harold Sanlang, all the way from Purok Tres, kaman si New Sambog, New Corellia, may gabi ide sa imuha.
2: Thank you!
1: Ang tambag na ako ni Orgy, mag-ampo na lang siya sa Ginoo. Pwede man tingali ang magbalik sila, pero magpakasal na lang. Oy! May pag maghilom ka, Arman. Bisod kayo, Arman, magpakasal sila. Wala na gani sila kung ano, wala na gani sila agwat, no? Kanang nanaygap ang ilahang pagminahalay. Kung magbalik man mo, let's say example, nag-cheating man yun ang isyo, ano, diba, Mads, Ma Maria Flor. Kapag ka cheating ang dahilan sa inyong panagbulag, unya, magdesisyon mo nga magbalik mo sa usag-usa, dili na ingon anak kabuo ang inyong salig. Dili na po ingon anak kabuo ang inyong pagminahalay sa usag-usa, kay og kanang kuan pa, og sa braso pa na nga nabuak, di naman na ni mo kaya nga ibalik pa sa iyong original na state. Diba? Good evening, Mads. May gabi ida sa imo, Mads Maria Flor. Nagmata pa, naghimo ba rin test paper karon? Good evening sa pinakagwapa na akong silingan nga kumaris tibuok kalibutan. Kumusta mos? Good evening, Pods. Ako ang Pods nga hangtod karon. Wapagya po yung uyab. May gabi diha, Ryan Kayabyab. Murag, kuha na, Pods? 20 anyos naman, Pods. Nga wapagya pong kayoyab, Pods ba? Kawawa man yan, Pods ko, eh. Nakita ko rin ang FB account ni Orly. Ate Fatima. Yes, si Ate Fatima ba to? Hindi ako sure kung si Ate Fatima ba to or si Ate Fatima. Akala ko kasi si Mami D. Si Mami D kasi hindi na nagpaparamdam, masaya sa love life niya eh. Kamu, nagka-love life lang gani mo, ginakalimtan ako ninyo, ha? True, dili na gid mabalik ang pagsalig. Tinuwag gina siya, Mams. Dili mo nang kamo din ha, boys or girls ginaminaw karon nga hilig mag-cheat. Bago mo magbuhat anang mga ingon-anak nga binuhatan, huna-huna agni sa makalaghan kay di na gid nato pwedeng ibalik pa ang baha sa kabukiran. Minaw ha, kay ako'y nag-ingon. Akong simple wish kay masabay nako ang akong bugoy ug maabuntag, di na siguro na mahitabo. Friend, i-wish nako na siya, friend, nga unta mahitabo na siya para sa imong special day. Once you break the trust sa imong partner, dili na gid na siya pareha sama sa amin nga nabuak. We cannot bring them back. Never. Mao ba na siya, besh, katong ingon yung mga 15 years na nga way uyab, grabiha po, no? Gigrit pag yun, tirahon pag yun. Nga na, ganyan magtinirahay sa usag-usa. Iyan mong kung giing nang guwapa daw ko niya, di ba ito siya legit? Ako lang po siyang tirahon sa iyang pinaka-legit nga istorya nga wala gid siya uyab. Mark, 20 years na eh. Grabe po din among lamisa. Ay, Mark, namay, kalit mo si Will. Kulba-kulbaan mo sa tagkalit. Bito, B.O.I., sa mga ganahan niyo mag-share sa ilang mga istorya sa kinabuhi, ha? May it be happy, may it be sad, or anything na gusto ninyo nga i-share sa ito ang kanay mong kinabuhi di, Ryan, o i-share. I-share na siya, Ryan, ha? May pag, wala na ipag-asa nga magninyo, Mads, may pa ang weather na ay pag-asa. Ako wala. Grabe naman ang imuha yan, oy. May paman daw ang weather kay naay pag-asa si Ryan walay. Ay nako, Ryan, sige kag bayad sa pag-ibig pero wala kay pag-ibig. Sakit ana, Ryan, uy. Ato nang hisgutan imo ang kinabuhi, Ray, was hindi ay pag-abot diri amahalin pa di ay karay. Sige ugma, Ray, ikaw ako ang topic ugma, Ray, ha. O pag andam-andam, Ray, i-PM sa ko imong number, Ray, katawagan tika. Ikaw ang ako ang i-guess ugma sa to ang potahe confession. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa potahe sa gabi.
0: Kat baka ayo ang atong gabi ingay ako. Murag di pa gusto mo hunong, pero tama na lang usa ta diri. Ayo kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayo pag inusara, dalha imong partner o pangita og bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa. XFM.
1: XFM. Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, Nilagyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Bisok pati si papa.
2: Bisok pag yun taon.
1: Daw gawa, papa eh.
2: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

This song is brought to you by... Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.

0: portion is brought to you by...
1: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus, soft gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata.
0: Vision X Plus, soft gel.

0: That song was brought to you by...
1: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: XFM. XFM.
1: Si gusto niyo mo soft or hard?
2: Gusto na ko hard niya, soft. Soft pa gano'n.
1: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi, hinahin mo gabi tawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
2: Kuna ako, aday. Aday ka nang po, di ba? Ka nang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
1: So, ka nang Bombay style, sir?
2: Ka na kung 12 months to pay?
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha, kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan, yan, at ang inyong family, ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin, ha, ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
4: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga ng salib sana na yung nagkatrabaho. Hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. E babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yeswell Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant, alternative consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po ha sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm-hmm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklickbait.
5: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At Yes to Health. Mm-hmm. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
4: Mm-hmm. So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po ah sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap yun, hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, eh, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. No, sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products, ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas na ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
5: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple. Ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagde-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem, mm-hmm, na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, mm-hmm, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin. Dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas, mm-hmm, sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, mm-hmm, partner, medyo
4: nag-iiba.
5: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan, mm-hmm, the normal na color. Ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap, mm-hmm, nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila, mm-hmm, pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, mm-hmm, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi nga hindi na normal yung ano ng tubig ng katawan, mm-hmm, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin, eh. Mm-hmm. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific, eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira . Pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, isa yon sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
4: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano?
5: Mm-hmm.
4: Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya.
5: Mm-hmm.
4: Magpapakita lang siya ng mga symptoms, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano?
5: Saka
4: maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
5: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
4: yan,
5: pwede kang magkaroon ng anemia.
4: Mm-hmm.
5: Kasi apektado yung blood making mechanism natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
4: Mm-hmm.
5: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naniningarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat. Dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot. No? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
4: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano?
5: Mm-hmm.
4: Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys.
5: Mm-hmm.
4: At pag may problema ng kidneys, maaaring makapekto rin to dun sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
5: Oh.
4: Ang taas pala ng creatinine.
5: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
4: Yun na nga.
5: Oh, di ba?
4: Meron ganun.
5: Commonly yan sa mga may CKD.
4: Mm-hmm.
5: High blood sila, pero yung putla nila kasi tulang sila sa hemoglobin.
4: Mm-hmm.
5: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
4: Yun na. Sa mga kababayan po
5: natin. Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So, mapipilitan ka magpa-dialysis.
4: Yun na nga.
5: And dami natatanong sa akin, do, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
4: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaanan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga doc, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
5: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
4: Pero kailangan kontrolin.
5: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
4: Ayun na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito para tulungan ang atin pong mga organs, especially yung atin pong mga eliminative organs. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
5: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
4: Yan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kabayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng Vision X Plus.
5: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
4: Mm-hmm.
5: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
4: Ayan.
5: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm, yung driver, so you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mm-hmm. Yan na, Vision X Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, magkalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
5: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
4: Mm.
5: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, eh, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung channel nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
4: Mm-hmm. Yeah, so, mga kabayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
5: At yan ang pinakang lacking every time.
4: Mm-hmm.
5: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, halimbawa may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
4: Mm-hmm. Kasi yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung ibang dok, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala.
5: Kasukasuan din natin. Collagen production.
4: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa ating pong mga tagapakinig.
5: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: X FM.
1: Darling.
7: Hmm.
1: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
7: Alangan, supli Indian ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na ha?
7: Ha? Galo man.
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
7: Mauba?

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting Filipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, good morning! Una-una, may buntag sa ito ang mga listeners o mga viewers nga ganiha pa lang na nasa ito ang kaning monitor, mga katropa. Grabe ka sayo ng mata. Adlaw karon nga Miyerkules, mga katropa, pit sa 26 ning bulan sa Agosto. Din ania na usab kita sa laing nga pagparag-uban, laing adlaw sa pagpaningay sikay nga diin kita, mga katropa, naning kamot sa panginabuhi, no, nining ato ang malisuron nga kalibutan. Matawag naman nato nig malisuron kay ang mga leader nato sa ato ang nasod, mga katropa. Murag 50-50 naman ni. Ayaw! 50-50 nga way ayo, 50-50 po ang medyo may ayo. Ayaw! Anyway, may buntag kang ang ato ang pinakabagtik nga kining din sa ato ang City College of Bayugan, si Sir Mark Gabor. Ang maabi-abihong...

Tabkang sumni. Katropang Wilma Joaquin. Ah, grabe sa iyo kay si katropang Wilma Joaquin. Ay sa kajut lang ha, kay pangitaon pa nako ang live. Huwag asa ni karon, di nako makita sa monitor mga katropa. Basin diri sa cellphone na makita ra nako. Nga no maning signal na pud oy, tarantado magyud ni bay. Mayong buntag usab kang Cornelio Palabrica, ang atong higalas kang inan sa mga Palabrica family. Labi na usab sa ato ang konsihal sa lungsod sa San Francisco, Konsihal Art Ryan Palabrica. Murag parinti siguro gyud ni sila. Marilyn, yu bata mission na akong mabi-abihon o butan nga iyan. Mayong buntag sa mga Yubat family o Mission family diha sa may Malaybalay City, Bukidnon. Ingon man usab kang Mariang. Oy, kinsa man si Mariang? Murag bag-o lagi ni sa ako ang kuandron. Bag-o sa kong panlantaw si katropang Mariang. Oy, di ana pod ang babaeng gikan sa trahedya nga karon nahimo nang grasya. Inday Jane Palma day, good morning ni mo day. Sayo kay ni siya mumata. Katropang Wilma Joaquin, mayong buntag sa tanan nakamata, nalabi na sa tanan nga tigpaminaw sa taga XFM Pisaan. Mayong buntag sa nimo katropang Wilma Joaquin. Kang katropang Rigor Narokla, good morning katropang Ray Monitor lang, always thanks, God bless. Mga katropa, tong oras alas 5:12 na. Kini nga oras mga katropa, hatod ka na to sa ato mga produkto gikan sa Yes to Health. Siyempre, naguna diha ang ato ang Santon Plus Gold, ang ato ang Santon Vitamin C, o ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. And siyempre, ang kanunay natong kauban sa ako ang matag-adlaw nga programa, dili pwede nga walay kape nga suyupon. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, nga available na usam sa tanang Mercury Drug sa inyuhang dapit. Wow! Tagam ang nagtakilid na kay mga abusado man. Grabe gyud ang problema sa kalibutan lagi. Mauna gyud ni ato ang sa gubangon. Good morning, Ray Cantomayor. Ako ang sangay sa kahanginan, mga katropa. May buntag ni Mudia, katropa nga Ray. Murar akong ni Great sa kong kaugalingon ani kay Mama Ormig pangalan. Ayoy! Sa ato ang mga suking tigpaminaw, labi na sa mga nagapiminaw karon sa radyo sa 91.3 XFM Agusan. Ingon man usap sa mga nagapaminaw. Sa ato ang mga suking tigpaminaw, labi na sa mga nagapiminaw karon sa radyo sa ato ang mga nagapaminaw usap diha sa 95.7 XFM Bayugan. Duha man ni atong XFM sa Agusan del Sur, mga katropa. Doon na tayo 91.3 o XFM 95.7. Depende lang kaninyo karon kung asa mo naabtan, asa mong dapita, nagapaminaw sa atong mga programa. No, sa nagapaminaw diha sa ilahang mga radyo, dili makapaabot sa ilahang komento sa social media, pwede usab kamo magpaabot sa inyohang sa inyohang tawagani. Sa inyohang mensahe through text message, mga katropa. No, pwede ninyo i-send diri sa ato ang cell number ang 0948-084-4017, mga katropa. Once again, good morning sa ato ang mga magtutudlo.
sa ato ang mga tricycle drive.

drivers, sa atuang mga laborers, sa atuang mga empleyados gobyerno, mga pribado man o pang gobyerno, mayong buntag ninyo diha. Oy Madam Lynn Makaldi, murag dugay-dugay na tawa nagkita dam. Oh, good morning nimo diha usab Madam Lynn Labial Tahod Makaldi. Ang atong higala sa kahanginan og sa kanunay, no? Diha sa Bayugan City. Luoy ra ba kay to imuhang kauban sa una dam, no? Kumusta ka to ilahang kaso dam? unsa na kaya balita ato ilahang kaso nga patoy imuhang kauban sa una nga gikulata gyud in town. Lina Pataho, good morning sir idol og sa tanan nga magana naminaw. Ay salamat ka tropang Lina Pataho. Asa naman si Kuan, si Didin Pataho? Oh, wala na may paramdam si Didin Pataho. Ang iyahang mga silingan dito, unsao naman nato ni pagpamukaw karon? Lain man pug kang Jane Palma na ko isugo ang pagpamukaw sa mga taga Barangay Lukat og diha sa may sitio Durian. Or basi na busy si katropang Didin Pataho didtong panilhig didto sa bag-ong natuan sa atoang PNP nga eskwelahan. No? Oh, kung magkita mo li Didin Pataho katropang Lina, pakikuhit niya. Tingnan, nangita ang exciting Pilipinas sa iya ha. Okay mga katropa. Atong oras, alas 5:17. Mga libat naman ta ani, kay City naman atong pananaw ani karon hinoon. Okay, dire una kita sa pagpaabot diha kaninyo og kuan mga katropa. To sa dipasayawon si katropang Lina Pataho bi kay aron usab nga ma-exercise ning iyahang mga kaugatan. Dire una kita sa halahayang by Max Sorban.

0: bag manghana di atong pabuthan kay rumuhios.
1: Rumuhios ya, pero mao man gibutang ang rubintador.
0: O sa amo sa buhol di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong ihong tauran?
0: Tauran og antena kay TV magkana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television, TV ba kanang sakit sa baga?
0: Atang tangan.
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Adin naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, itong oras, alas 5:21 na. Kini nga oras, mga katropa, hatod ka na ito sa itong produkto, gikan sa Turbo Dietary Supplement. O siyempre, ang ito ang kaping lami. Ang ginapangita usab sa kadaghanan, ang Premium D3 Coffee Mix. Siyempre, mga katropa, kung doon na kay problema sa mata o gusto kang maprotektahan ang imuhang mata, inom ka nun ay sa Vision X Plus. Mga katropa, once again, good morning. Welcome sa itong programa, Exciting Pilipinas. Kini nga oras, mga katropa, alang nausab sa mga tricycle driver nga nag-monitor karon sa ato ang programa. Alam ay buntag ninyo, amping kanunay sa matag biyahe. Labi na ampingi ang matag pasahero nga nagasakay sa inyuhang mga sakyanan. Kay kini sila, mga katropa, maoy naghatag kaninyos panginabuhian. Mga katropa, doon na lang tayo pipila na pod kaadlaw aron matapos ang simana. No, so sa inyuhang paminsar diha, mga katropa, ikatulong adlaw na manggidnigikan sa Lunes, kumusta man? Nahimo bang produktibo ang inyuhang adlaw karo ang inyuhang simana? Nahimo ba kining napahimuslan sa inyuhang matag kaugalingon? Basin wala toy load si Sir, si Didin, pero gapaminaw sila permi sa imuha dito sa Sitio Cantagan, Barangay Lukak, kay lanog man imuhang tingog sa kabukiran, Sir Ray. Grabe gyud. Dagang salamat katropang Lina Pataho, kung naminaw man karon si katropang Didin Pataho. Hinaot nga maayo ang imuhang paminsar diha. Kung nag imuha pa mang gifil ang kalami sa panahon dihang dapita, ala pakusgi ang imuhang radyo kay pukauntang imong mga silingan diha. Sa mga silingan ni katropang Didin Pataho o ang inyuhang mga kabaw ha, atimana. Basig ungaron mo diha, umanara ba mog inungaray. O ang inyuhan na pong mga kabaw, kanding, baka o guban pang mga binuhi, baboy nga hiniktan, hala paungaran na dito sa ilahang mga tugwayanan. O sa mga naay mga binuhi dihang mga kahayupan, ayaw mo kumpiyansa, mga katropa, kaya nga atong panahon karon labi na diri sa Agusan del Sur. naigo na pud kita sa ESF, mga katropa. May daghantag mga higala karon nga nabalaka na gyud sa ilahang mga babuyan. Kay naigo na pud lagi ta sa kining virus, mga katropa, sa ESF nga mao'y naghatag og kabalaka sa ato ang mga negosyante, labi na sa mga nagapamuhi og baboy. No, muna ang sa inyuhang mga babuyan diha, paibnan ninyo na og saktong bitamina. Kay pwede pa lang ipainom ning santo na vitamin C sa inyuhang baboy, murag nindot siguro. Pero so far wa pa man koy nadunggan nga pwede ni sa baboy. Ang ato ang Santon Plus Gold, nakadungog na ko nga gipainom ni sa iro, naulian gyud ang iro. Samot naghag ang tao, mga katropa, kay nakadisenyo man gyud ni sa tao. No? Kay na ami listener sa una, diri sa may diri man ata to sa may Santa Irini, sakop sa prosperidad. Nga matod pag ipainom niya ang iyahang iro nga nagsakit, mga katropa, ipainom niya og Santon Plus Gold. Kaloyan si Ginoo, naulian pud baya in taon ang mga iro, mga katropa. Nagampo gyud pud siguro tong iro, kung makaampo maning mga mananap. Nagampo gyud pud siguro tong nga mabuhi pa siya. Okay, kung atong huna-hunaon, hayahayr baya gyud ning mga mananap. Nagtuo ta nga kitay ato ni silang mga ulipon, pero kita di ay ang nahimong ulipon. No. Ngano makaingon ta, mga katropa, nga kita ang naulipon sa mga mananap. Kinsa may muhatag nila pagkaon, kinsa may mubahog nila para makakaon. Akin sa may nag-atiman sa ilaha para makaligo, di ba kita mang tao?
0: Ayaw!
1: So, dili ang mananapoy nagserbisyo sa ato, kundili ang ato, kita ang nagserbisyo ng ato sa mga mananap.
0: Ayaw!
1: So, di kita ang naulipon sa mga iro, iring, unsa pa. Maliban na lang ining mga baboy, mga kanding, baka, kabaw, kay manok, kay makahatag magyuni sa atong panginabuhi. Pero sa mga namuhi, idiha og iro og iring, ayaw mo pag-expect mga katropa hanga ka-ato na silang mga ato na silang mga mananap nga kanang tawag ani atig bantay sa kalinaw, which is dili man ta makalakaw kung walay mo bantay sa ila. So but pasabot kita gihapon ang mga ulipon nila. Mo na yung mga mindset na wala na hibawaan sa uban. Okay mga katropa, atong oras alas 7, alas 5:20 na. Anong pag makakita kong 7 mga katropa, mahimo mo na kung alas 7 ning oras ginaw ko na unsa. Okay, diri sa ta, hatagan sa tamuga kuan bi. Music gamay para igo pun mo break ta pagka humani ini mga katropa. Kay para mabibo sa mo diha.

0: Mga katropa, atong oras alas 5:30 na. Mo-break on atas makadiyot mga katropa, human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Mubali kita aron pagpaabot diha kaninyo sa mga katikaran sa ato ang palibot o sa ato ang silingang probinsya mga katropa. Ay mugawa kay mubalik ra ko human lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Exciting Pilipinas.
2: Ayo.
3: Sige pa nga yo eh. Naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
3: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa more.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral relaxing permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nako'y turbo dietary supplement for men. Di aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
4: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyanto, magsigit tagatubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!
2: Oras mga katropa, alas 5.43 na. Matod paskanta mga katropa, wala nang mura ngayon. Lahat na ay mahal. Totoo naman, di ba? BBM. Inyohang BBM diha. Mamunihinongdan nga lahat na ay nagmahal. Ayoy! Sana all may mahal. Anyway mga katropa, mayong buntag kang Gloria Malala Apilo. Good morning, Sari. Have a wonderful day and God bless. Ate darling, Ruby Rosas, mayong buntag ni mo di ate. Sa tanan nga mga kapamilya sa all diha sa may Bayugan City, mayong buntag ninyong tanan diha mga kapamilya. Mga kaigalaan, kapamilya, kapuso, unsa pa man ka, di lang kauban sa kuana katong unsa nang tawagan sa kasamang sa mga NPA ba? Mga Vinsyon na Pataho, may pa ni si Vinsyon Pataho una na ni Derica ron. Sige lang, mabalik na to si katropang Didin Pataho. Mayong buntag, Siri, pa-shoutout sa taga-barangay Dasaga, naminaw sa Exciting Pilipinas. Ay, sa ito ang mga listeners diha sa may barangay Dasagan. Mayong buntag ninyong tanan diha sa mga nakadungog karon sa ito ang pagsibya. Sa mga naminaw diri sa ito ang broadcast. Mayong buntag ninyong tanan diha mga katropa. Tanan na gyud mahal, ako ra ang dili mahal. May pahugot pa taraw si katropa nga Wilma Joaquin. Bantay ka niluluho si Unya. Anyway mga katropa, diritas pagkatod sa to ang mga hipos nga mga katikaran. Labi na diri sa to ang unahon nato ni dito sa may Jensen mga katropa. Nga matod pa arestado sa drug buyback operation sa Coronadal City. Mekaniko mga katropa. Ato ni Siron mga katropa, unsay kinatibuk ang sulod sa mga balita mga katropa. Pinaagi ni katropa ang Cherish Lighead.
1: XXFM Live Report.
3: Arestado ang usa ka lalaki ato sa drug by bust operation nga gilusad sa Coronadal City Police Station alas 8:28 ninyo aging gabi sa Purok Bagong Pag-asa Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, South Cotabato. Gila sa City Drug Enforcement Unit sa Coronadal City PNP ang nasikop nga suspect nga si alias Delmar, 36 anyos nga mekaniko ug residente sa Purok Cinderella Barangay General Paulino Santos sa maong syudad. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gituuhang siya bunga dunay kabugaton nga ubos sa 15 gramos o kandidad nga 106,000 pesos o usa ka 500 pesos na gigamit isip mark money. Pasakan ng kaso ang suspect tungo sa paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasamtangan siyang gitanggong sa lock-up cell sa Coronadal City PNP samtang nagpaabot sa dugang na disposisyon sa kaso. Mga katropa, no to drugs, yes to sports. Huwag alang sa dugang kusog sa panglawas, mag-turbo men enhancer na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighead, XFM News.
1: XFM.
2: Muna siya mga katropa, kanunay abli ang atong mga bilangguan. Kanunay abli usab ang selda alang sa mga durugista. Kung di mo manugan, di mo mang di mo mang surrender or di mo mangundang, huwag yun na inyohang padulngan. Di haigid mo padulong sa prisuhan mga katropa. Dali rabadayon mo react ang inyohang mga pamilya kay labinag musikat na social media. Muriak dayon ang mga pamilya. Klaro gyud kaayo nga mga konsentidor po ning ubang pamilya bisag ilahang sakop. Klaro na kaayo dunay ebidensya. No, ang uban dili mo angkon kay lagi gihimo mang panginabuhian pod. Sa ngalan nga illegal gyud na. Wag yun tayo mahimo ana mga katropa. Gihipos na siya kay kana makadaot sa panglawas. Dili himoong panginabuhian. Ana ra gud siya na may uban nga mureak gud. Kumbaka riak murag murag yung inosente ang ilahang kabanay. No, so samtang magapadayon ang droga, illegal nga droga, magpadayon usab nga tong mga awtoridad sa pagsikop niini. Sa laing bahin mga katropa, dirita sa kapulisan sa Mawab, Davao de Oro, giklaro nga padayon pa nilang gipangita ang responsable sa pagpanghulga sa mga eskwelahan. Awa pagiday gihapon nin maundang ning mga kabuang sa mga kabataan. Atong sayron kang katropang Lars Sanyol.
1: Live report. Report.
0: Giklaro sa Mawab Municipal Police Station nga parain pa ang ilang imbestigasyon aron matumbok ang labing responsable sa pagmugna og papakatag og hulga sa seguridad sa duha ka mga pampublikong eskwelahan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. Gibutyag ni Police Major Roland de Gondon, Deputy Chief of Police sa Mawab Municipal Police Station, atol sa interview sa XFM nga wala pa nila malocate ang responsable sa hulgang pagpamusil nga mikatag online nga naghatod og grabing kahadlok sa mga estudyante ginikanan og magtutudlo sa Lorenzo S. Sarmiento Senior National High School og Mawab Central Elementary School Center.
4: Nang tinodyo nga nang posa ito, dili na mo malocate.
5: Okay,
4: ang iyahang kuhan kay mura o...
5: Pero wala sila kaila, sir?
4: Wala sila kaila, wala sila kaila.
5: Wala po silang GC?
4: Wala po silang GC ito sila. Naay sa ilang GC, na mga pangalan dito nga murag matugma-tugma dito sa ilang mga pangalan.
0: Dugang paghatag o katinawan ni Police Major de Gondon, nga ang minor de edad, nga ilang gipo sa ilang Facebook page, dili nila dinakpan, kung dili ilha lamang kining nailhan, nga doon ay kalambigitan sa mikataga Facebook post. Kinihuman na diskubrihan sa ilang gibalagman nga imbestigasyon, ang nag-circulate video sa usa ka group chat sa mga batanon apan wala kini na post
4: video nga gi-circulate within sa ilang group chat lang sa group chat lang within group chat nga during sa moang during the conduct of investigation nakita namo tong video pero wala na siya na post sa wala na post na sa Facebook o sa ano ba sa uban pang platform.
5: Okay,
4: so amo tong moto dito namo na verify nga kinsa tong batat.
0: Gipay balusan sa Mawab Municipal Police Station nga wala nila tawagang suspek amaong minor de edad sanglit ilalamang ginigigiyahan sa nahimong sayop dayon giendorso sa eskwelahan o gaginikanan o giklaro nga dili tinuod nga armas ang gihuptan niini kun dili usa lamang kini katoygan. Rason matud pa sa maong estudyante nga magisamay sa panghitabos sa komunidad o wala matud pa sila intensyon nga i-post kini sa social media o hugtanong gilimod nga wala kini kalambigitan sa unang mikatag nga pagpanghulga. Gikumpirma usab sa kapulisan nga apektado ang ihap sa mga estudyante sa nasangpit ka mga eskwelahan human sa maong panghitabo.
4: Ay alam mo kabalaka kay atong kapulisan na permanente sa pagkamatod giamon ang ibutangan jud ang mga eskwelahan matag eskwelahan og duha ka personnel sa buntag udto og hapon dinasayad ana napatay augmentigan sa ato ang mga kasundalohan
0: sa pagkakaroon padayon ang lakang sa kapulisan sa Mawab sa pag-ila sa personalidad nga naghulga sa seguridad sa mga eskwelahan sa lungsod og parain sab dilang ipakusgan ang ilang presensya sa tanang eskwelahan aron siguro ang kaluwasan para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Live report. Report.
2: Mauni na ka problema, kahatag problema karon sa ato ang katilingban mga katropa kining kabuang sa mga kabatanunan lagi. Dili lang ni dito sa Davao de Oro, kundi dili na hitabo na po ni diri sa ato ang probinsya, labi na diri sa ato sa Caraga Region. Kung kahinumduman mga katropa, sa milabay nga mga simana, doon na po'y mga ingon-ani diri sa ato sa prosperidad o diri sa ato sa lungsod sa Barubo, Surigao del Sur. Nag-circulate pag yun ay gihapon kinikaroon mga katropa, pinaagi na usap dito sa laing mga probinsya. Adereo na ta sa laing informasyon mga katropa, importante usab kini nga atong masayran. Rider nga lango sa Ilimino makahubog ni Bangga sa Multicab diin na angol. No, atong sayron kang Michael Ricabo ang kompletong detalyes maong balita mga katropa.
1: Live report. Report.
5: Nakahiagom og mga sama sa kalawasan ang rider nga kingong lango sa ilim ng Makaubog. Yang nibangga ang gidrive ang motor nini sa Suzuki Multicab basado ala cities gabi. Niatong Domingo sa gabi Agosto 23, 2026 sa Purok 2, parang kay Old Nungnungan Don Carlos Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Well Prido, 50 anyos. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nasairan nga pag-abot sa dapit na hitabuan. Kalit nga nikawat og lane ang motorsiklo, hinungdan nga nibangga kini sa katabong Multicab. Gilayong gidalas tambalanan ang naangol nga driver sa motorsiklo alang sa iyang medikasyon. Ang duha ka mga sakinan parehong nakaangkon og dakong depekto og danyos tungod sa maong panagbangga. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XEPM News.
1: Live report.
2: Mauna siya ay muresulta mga katrupa kung kana bang mga tao nga mga palahubog bitaw nga di kabalo magbilin upang biyahe. Kung makalala niya ng ilim ng makahubog, muragwa na'y ugma. Mauna nga, di magyod mapugngan kay mangita magyod ang lawas. Uhawon magyod sa ilim ng makahubog. So magbilin gyud unta og kining pang-drive, pang-maniho mga katropa. Naaman galing plano nga gusto gyud magpakalango sa ilim ng makahubog, hala, pagdalag kauban nga maka-drive. Okay, di naman gyud nato ni mapungan ning ingon ani nga mga tao mga katropa nga gusto gyud moinom. Kay makighalubilo gyud sa mga kahigalaan. Mahimo umpod tang KJ lagi og di ta mo sabay sa ilaha. Muna nga ato yung ibutang 70-30. Halag 70% pa kainom ka. Basta kay duna pa kay 30% nga kaligon sa lawas nga makaabot ka sa inyohang panimalay nga luwas sa disgrasya. No, mauna siya mga katropa ha. Ang atong kinatibuk ang mga report nga nakuha gikan sa tuang mga silingang probinsya. Mga katropa, wa na magid koy igong oras. Mupadayon pa sa unahan. Ako na lang magapasalamat kaninyo sa kanunay nga pagiguban. Ugma mo na pod puhon, susamang oras, susamang istasyon. Kinigihapon niyo makauban, katropang Ray Alburo Alinton.
1: Exciting Pilipinas!
6: XFM.
7: Kapitan Lodi.
8: Oy, RJ. Unsa man ka na?
7: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
8: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
7: Ano man?
8: Dool raman sa itlog.
7: Mga katupa, exciting!
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
11: ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
13: XFM! Mga katrupa,

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras bagay katrupa, 4 minutos, anakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita.
0: Bayong buntag kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga katrupa, adlaw karon nga Miyerkules, pizza 26 kitas bulan sa Agosto. Ning kasamtang ang tuig 2026.
2: Good morning. Express Balita sa buntag.
0: Mga katrupa, inyong ubos ug higalas kahanginan, bata-bata katrupang John Celebrias. O ba ni ko ninyo mga katrupa, alas 6 kita, paingon sa alas 7, ang takna sa buntag.
2: Good morning!
0: Mga katrupa, kining bahina usab, hatod ka na to. Sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Turbo Mel Enhancer, Premium D3 Coffee Mix, og Premium D3 Soft Gel Capsule, lakip na ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, og Santon Gold Coffee Mix, nga na ay glutathione and collagen.
2: Good morning!
0: Ang maong produkto, baga katrupa, siyempre, mapalit ninyo kini, baga tigpaminaw, sa baga nagkadaiyag, baga butika, mismo dinhi mga katrupa sa ato ang probinsya.
2: Good morning!

Moy do baga katrupa do nataya 6 minutos sa nakalabang iya sa alas 6. Baga katrupa. Di tabaglangan magadig paminaw at dinhita sa ato gabaga uluhan sa balita. Uluhan sa atong nahipos nga balitang lokal. Top 9 most wanted sa Santa Jose pa nadakpan sa kasong robbery. Produktong petrolyo padayong pagsaka, mga motorista nag-antos sa hilabihang krisis. Inahan sa Noybi Kaanak, paslak sa prisuan human, nadakpan sa by-bust operation sa Esperanza. Lungsod sa Loreto, gipili ng lokasyon alang sa EWS ubo sa Project Saray. Mga mag-uuma, makapangandam sa kalamidad. Duha katagasibagat nga nadakpan sa drug seizure sa Bayugan City. Usa positibo sa drug test. Kapin duha ka hektarya kasagingan sa Bayugan City nasunog. Sandang sa atong uluhan sa balitang regional. Seguridad sa usa ka tunghaan sa Tandag City. Gipasalig sa kapulisan human mikaylap ang hulga sa social media. Alias Imon Mahilom, priso human nadakpan sa by-bus sa Butuan City. Kakulang sa supplies tubig sa Surigao City, nagkagrabe. Mga residente napugos sa pagpalit og purified water alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Samtang sa atong uluhan, mga katrupas, balitang nasyonal. Pagpostpone na sa 2026 sa barangay ug iske eleksyon. Og 5 katuig nga termino sa barangay opisyal sa giaprubahan sa Senate panel. Samtang sa atong international, mga katrupa, 6 anyos nga batang lalaki sa India, patay human gisagpa sa iyang magtutudlo tungod lamang sa assignment. Sa atong sports, mga katrupa, kay Kai Suto og EG Ado, balik basketball na og anda mukuyog sa Gilas, Pilipinas sa Viva Asia Cup. Samtang sa atong showbiz, rider Samdan Human gidaro sa isyube sa aktor nga si Ninyo Mulat. Okay to, baga katrupa, gatua baga uluhan. Sa baga balita, baga katrupa, datunol ni ng attack na Skabuntagon. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports og showbiz, mga katropa. Doon atay 10 minutos sa nakalabay sa lasais. Okay ning bahina, mga katropa, hatod yan ato sa Santon Coffee Mix. Ang Santon Coffee Mix, mga katropa, maukin ni ang gibansagan nga nangapi ka na nanambal ka pa. Boy, no, mga katropa, di tabaglangan, magating paminawa, din hita sa ato, mga detalye, sa ato, mga nagbagang balita.

Samtang sa dugang pagtunol sa balitang lokal, inahan sa Noybi kaanak paslak sa prisuhan human madakpan sa baybas sa Esperansa. Ania.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa
0: susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bar, pagkuratira mo lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.
6: Exciting!
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
11: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Catrupa, horas a les 7 i 8.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Igala, kumusta? Mayong abuntag. Adlaw na sa mga katrupa nga Miyerkules, pizza 26 ni atong bulan sa Agosto 2026 mga katrupa. Bullseye! By the way, kumusta man kamuning higayuna mga katrupa? Hinaot nga anaa kamus mayong kahimtang. Luyo sa tanan, sa hagit, sa kalisod, sa kinabuhi, karong mga panahon na kapitos sa ato ekonomiya, mga katrupa. By the way, welcome kamo sa ato na usap nga tulumanon. Kining programa nga Bullseye, kami ang inyong mga katrupa, katrupang Ree Celeste Surabasquez.
2: Bullseye! Kiniusap si katrupang Limuel Ukay.
0: Bullseye! Mga katrupa, kining atong tulumanon, atod Grace, mayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usa sa mga produkto niini mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Timan ini ni kanunay, basta magprotektar sa atong lawas mga katrupa, batok sa mga balatian. Santon Plus Gold ato gayong gamiton mga katrupa. Labi na og duna kanay balatian sa pagkakaron. Tinguha agyon mga katrupa nga makagamit kanini. Santon Plus Gold Herbal Capsule specialized iyakini sa Y2H Incorporated mga katrupa, Yes to Health Incorporated. Ato kinig maangkon daghan man eh naanis mga butika mga katrupa, no? Mao nang dili lisod ang papangita ining Santon

0: Barangay Taglatawan, Bayugan City. Bullseye! Kutubta alas 9 sa itong pagtuki, pag-pabot, pag-iskot sa mga isyo. Aron kayo masabta na ito mga katrupa o matangaan o kaygayunan nga kita maghatag o balansi nga pananaw sa mga isyo karon sa atong palibot labi pa nga full of lie kita karon. No, puno kita sa mga bakak mga katrupa. Unya, masayon kita ilaron kung gili kita magmatsyag. Mauna nga pinagi sa itong tulumanon mga katrupa ang programang Bullseye. Kami magahatag karinyo gamatuuran aron sa masabtan ang mga isyo nga atong giatubang sa pagkakaroon. Bullseye! Ato si Tibaya katrupang Lim ang mga nagtanaw karon sa itong Facebook. No? By the way mga katrupa ang among contact lines, pwede ka mo paabot sa mensahe sa itong Facebook. Di apon sa itong cellphone mga katrupa. Alang sa itong makagsunan nga kinagpaminaw nga walay internet, pwede ka mo magpaabot sa inyong mga mensahe. I-text lamang ka na sa itong cellphone number 0919-793-1893. No? Pasubod ako, 0919-793-1893. Unya sa itong mga Facebook mga katrupa, nag-live kita. Dire una sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. O gangusa na pa XFM 95.7 XFM Bayugan City. Unya mga katrupa, ang usapa ang XFM San Francisco 91.3. Bullseye! Doon na kita ay 13 minutos nang nakalabay sa alas 7. By the way, wala kita kagahapon gumikan sa importante na itong giasikaso mga katrupa. O thanks God, no, nga karon nag-auban na sab kita. So, dirita, ato sang i-shout out, katrupang Lim, ang mga naadri karon nagtanaw na sa itong live, may muntag
1: sa Facebook. Nga page, katrupang Ray,
0: na
1: si katrupang Larry Tixon, mga adlaw, good morning.
0: Katrupang Larry, good morning ni mo diha.
1: Siguro, taga-prosperidad siguro niya, kaya may mga adlaw na sa prosperidad. Niya na po dari si Eleonor Caniete, watching from Bukak, Bayugan.
0: Good morning, katrupang Eleonor. Kumusta ka naman, ha?
1: Napod rin si Kagawad Vincent Pataho.
0: Good morning.
1: Siyempre, why absent po rin si Madam Wilma Joaquin, sa may Pisaan.
0: Oy, good morning.
1: Kay Carmen Pataho, diyan napita sa may Barangay 5.
0: Kagawad ni si katrupang Vincent?
1: Oo, diyan sa Dasagan.
0: Dasagan. Oy, hapit na ba yan? Ambot ba na yun ba ng eleksyon, ha?
1: Marapati.
0: Kay Muraman o gipahugta naman po mga katrupa. Gusto gyud nga kining
1: ibalhin
0: na po. Duglain nga mga pizza, no? Daghan man yung mga kagawad itong may gala diri. Dapos Kagawad Moralde.
1: Correct.
0: No? O, ingon si Kagawad Jeremias Moralde. Nga, good morning mga katrupang sa Ray, sa Limwell. Shout out ko ninyo diha sa studio. Ilabi na sa akong Mrs. Merasul. Nga naghigop sa kape. Nga sa Antonog sa tanan nga tagahubang. Ayan, good morning ni Maria Wad. Og kang Mami Rasol, good morning usab mo. Ala sige, mayong pagpaminaw ninyong tanan ubang sa mga silingan diha. Good morning. Diha usab si Katrupang Didin Pataho. Good morning ni Maria Katrupang Didin. Si Katrupang Wilma Joaquin, good morning usab. Atong higala diha sa May Alegria. Good morning Katrupang Day Chavez. Good morning sa Ray Solemwell. Paset out sa tanan katig paminawan. God bless. Salamat Katrupang Day Chavez, ma'am. Dina sa mga Barangay Alegria, daghan po itong mga higala din ha. Diapod si Bro Ponder Ingong, may muntag din mo niya bro. Okay, kumusta bang adlaw? Salamat do, og keep safe always. Atong yung ampingan ka nun itong lawas. Magmaligon ka nun ay. Na pa ba? Then, kinsa pa man ito nag-shoutout. Daghan man yung mga nag-heart o nag-like. Ala, sige, apil na to. Good morning, katrupang Jelena Siomaro. Diasab si katrupang Jelena Pataho. Good morning. Pinchon Pataho, good morning. Katrupang Lina Pataho, Didin Pataho. Okay, ayan. O na itong mga higalang nag-like o nag-heart.
1: Napodari si Gloria Malala Apelo, derapitan niya sa may Bayugan City.
0: Oh, katrupang Gloria, good morning. Usap niyo niya, katrupang Gloria, no? Alam ayong pagpaminaw ninyong tanan. Og di awasam si katrupang Herbert Sinday. O diyan nagkabasahon imong komento, katrupang Herbert. Mayong buntag din ha sa may San Isidro, Bayugan City. Thank you very much sa inyong pagpaminaw niya.
1: si Madam Joynalyn Arceo Amaro di adapita sa may barangay 3.

0: Good morning. Okay, dia sa may barangay trash. Dia usap, have a good morning. Cash me, laglaganan. Kuya, ulang gilis katropang Bob Alexander Bob. Salamat katropang Alexander Bob. Good morning, nimo niya.
1: Oh, si Bong Pedroso, diretita sa may barangay 1.
0: Katropang Bong, good morning. Usap nimo niya, katropang Bong.
1: Sa TV, raba na siya nagmonitor katong
0: smart TV. Sa akining YouTube, no? Alright, thank you very much, katropang Bong. Nindot na, kayo munarag naagyod ta sa television.
1: Nauna.
0: Oo. Oh. Pero mugamay ta sa pagkakaroon, gumikan kay panakuo na to ang cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, katropang Kian, no? Oh, kaya na, TV-TV man na to na. Oh, sa cellphone na, dako na katropang Lemuel.
1: Oh, correct.
0: Oh.
1: Full screen.
0: Full screen ka na. Oh. Sige. Alas 7:18 mga katropa sa itong orasan. By the way, mga katropa, dirita sa itong panagisigot katropang Lim, uh-huh, kay daghan sa mga isyo karon nga makaingon punta nga o dilita magatuki niya na posible mabutang sa mga ulo sa itong katawhan nga dili maayo ang ipangbuhat sa itong mga opisyal.
1: Correct.
2: Bullseye.
0: Mga katropa, ning baguhay lang o kagahapon man siguro ning hearing, kabalo magyunta, kapila na ta nakadungog mga katropa all about the issue of blood control. Diba? Gani, daghan ang singgit nga kinahanglan nga paspasan, imbestigahan o dapat kasuhan na ang mga involved ni ining pal blood control. Most likely mga katropa, ang pinakadakong papel ni ining nga mo imbestiga o mo pile og kaso, normal, ombudsman, DOJ, unsa pa na dinhaa. But what happened? Until now, doon namin nga preso mga katropa, pero di malimod nga sa atong pangisip o pananaw, makaingon kita nga way balansi o politika gihapon ang nahimong tirada.
2: Bullseye!
0: Nakaingon ta nga seryoso ang gobyerno sa pagukod ni ining mga scammer. But nakita na ito mga katropa nga o sa magluto tagpan, marag half-bake ang hustisya. Kining topiko na ito karong buntaga at lawa mga katropa kalabutan kini sa nahimong pronouncement ni Ombudsman Boying Remulla sa usa ka budget hearing. Doon naman ko'y panag tuki sa budget mga katropa o napangutana kini si Ombudsman Remulla nga doon na ba kuno'y nahimo ang ombudsman sa pag-imbestiga usab sa previous o sa mga nangagi ng mga administrasyon?
2: Bullseye!
0: Pero matingala mapunta nga naman po ni mga nangutana nga sa kadako sa sulbaronon sa karon nga blood control mo ingon pa mangyod og sa previous o pagani masulban ang karon.
1: Mao.
0: Nitubag po si Boying ha. Makita po na ito mga katropa nga kinahampo ni nila. Usay gitubag? Yes. Naami gibuhat. Naakon na sila gibuhat mga katropa. Gani, ang Davao City kino, epicenter kuno ka na sa blood control. Uy!
2: Bullseye!
1: Ano mali?
0: Blood control, anomali. Pag may ngutag blood control katropang Lim, wala gyudili anomali o wala gyudili matawag nga scam.
1: Correct.
0: So, exactly, pag may ngutag blood control niya, moingon si Boying Remulla nga ang Davao may epicenter sa blood control, but pasabot, guhbaro na to na, sabto na to na, kay scam man ang anomali ang blood control, but pasabot, pwedeng maisip na to nga ang Davao may nakasintro karon sa anomalya sa blood control.
2: Bullseye!
0: O sana, sa pangutaan na karon mga katropa, nga tinuod ba? Nga ang Davao yan, mao'y epicenter ni anang blood control mga katropa, ato na yung palapdag painiton.
1: Uh-huh.
0: Mubalik lang kita mga katropa, kay aduna na kita'y alas 7:21 sa itong orasan, uman sa itong pahinomdom diri sa itong Sibian. Stand by please.
2: Bullseye.
3: X-FM. X-FM.
4: sa mukha ng bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
5: Ay, samok-samok ba? Matugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
4: Ay, sa mukha na inanapun ni bata ng sa mukha ba? Oy, otsa man. Sa mukha ni mudong, oy.
6: Na, mo, atin?
4: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman?
6: Kami pod.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sagayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
6: Premium D3 Softgel.
7: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
6: Visionex Plus Softgel.
7: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw.
6: Santone Coffee Mix.
7: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
10: Wow!
9: Binawbe? Inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Moonside.
1: Ala, balik kita mga katropa at ang orasan, doon na kita ay ala 7.29 na. O kining bahin usab mga katropa, dalit kaninyo sa kaping lamian, kaping makatabang, labi pa sa pag-looking yan. Walay lain mga katropa, Samton Gold Coffee Mix. Sulay lang ninyo kung curious ka mo kung unsa kining Samton Gold Coffee Mix. Basta nga naani ni mga katropa, healthy coffee kani. Unya, naanay gihimo ang nag-formulate ni nga og mga pita mo abot ang mga adlaw nga magkainahinay usab ang atong mga panit nga looking young magkabata aside niya na magkagwapo ug magkagwapa kay nganuman muhamis man kayo atong pamanit ug muhayag mga katrupa gumikan kana sa glutathione og collagen mga importante kana nga mga ingredients mga katrupa nga gikinahanglan usab sa atong panglawas no timan Samton Gold Coffee Mix. Dito ko kagahapon din na. May muntag din sa may Ananuria Pharmacy. Kusog-kusog ko no ang ilang palit sa Samton Gold Coffee Mix. Nindot na katropang lim nga kining indicator kay daghan sa itong mga kagsunan ang natabangan.
2: Correct.
1: No? Sugdin na ninyo mga katropa o curious mo. Ayun na pag curious-curious pa. Tilawin na o sugdin na. So, talawa lamang sa mga butika, kaya di man tanan mga butika nga naaani ni, pero diri sa Ananuria, nahutdan po sila.
2: Uh-huh.
1: Inapas lagi ni nga stock katropang limni, alabi pa diri sa itong Sibian, nga nagsigi po taghulat diri ang pag-abot sa stocks.
2: Correct.
1: Hinaota nga makaabot na gyud to. Sige, alas 7 media.
0: Bullseye!
1: Masig na pa'y nanimbaya sa imo niya katropang lim, kaya di pa may sa ako si katropang aning liliba. Good morning, Sir Razor Lim. Shout out na ako ang tanang taga-barangay Hubang. Good morning. Gikan ka na ni Katropang Aning Liliba. Mm-hmm. Salamat Katropang Aning. Good morning sab ni mo. Niya di apod si Katropang Puting Manok sa Alegria.
2: Mm-hmm.
1: Good morning Puting Manok. Thank you so much sa pagkasunod ganunay. Alright, sige.
2: Napod rin si Dongski Bihante.
1: Ay! Si Manager Dongski sa Manager sa Agusan Lending Corporation.
2: Ah, okay.
1: Okay, ato man ang partner, no? Ang Agusan mm-hmm. Lending Corporation. San Franz.
2: May
1: muntag ni mo niya, Sir Manager Dong sa Bihante.
2: Yeah, napod rin si Gina Santos Nagunuan, gikan sa Don Alejandro San Luis.
1: Good morning ni mo katropang Gina. Alright.
2: Si Gloria Baro Espina sa Bagan 3, Radyo Rene siya na minaw kay Wado siya, Lord.
1: Ah, sa radyo. Okay. Good morning, kayo. No? So, tanan ninyo diha mga katropa, pahilo na o maayong pagpamahaw sa tanan nga namahaw o sa mga nagpreparar pa.
0: Bullseye.
1: Mga katropa, sa mga isyo, dapat o gangayan gina to sabton, nga naman, kay o dilita maminsar mga katropa, mahimo tang usas mga tao nga ilarunon o mailan.
0: Bullseye.
1: Dirita sa paragisgot sa nasyonal mga katropa nga nung ato ning Tokyo nung ipasabot. Atol sa budget hearing mga katropa, gipangutana kining si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Kung aduna ba'y gihimong investigasyon ang Ombudsman mga katropa bahin sa mga flood control project sa miagi nga mga administrasyon. Unsa po din ang utana nga pagkaugong buto na naon kadako sa ang itukion ining flood control man lamang moingon nga doon na ba'y nahimo ang ombudsman nga mga dagko nga mga opisyal nga gipapriso na o nagpauli sa ilang mga kinawat. Kaya unta na nga pangutana kadropang lim, gitukma na.
2: Correct.
1: Pero niingon man nga doon na ba'y nahimo ang ombudsman sa pag-imbestiga sa kanhing administrasyon? Pero okay maghihapon eh, katropang lim. In fairness, kay pangutana maghihapon eh.
2: Correct.
1: Pero, og mag-anina, og mag-una-una, alagita, unsay appropriate.
2: Mao.
1: Matod ni Remulla, itubag po siya. Pangutana naman siya na itubag po siya. Ingon si Remulla mga katropang nga, aduna ko nung ilang gitanaw. Og iyang gihulagway nga ang Davao City mga katropa, epicenter kini sa flood control spending. Uy, flood control spending. O mga proyekto sa panahon ni Duterte. Uh-huh. Well, mo na iyang ingon nga epicenter. Abi nimo katrupang Lim kung magisiguta og linog pag mo yung gitag epicenter bugat kayo na.
2: Correct.
1: Og ato ning paminaw ning pronouncement ni Romulia mga katrupa daw iyang gidakdakan ang Davao nga mao ni sentro sa epicenter means sentro.
2: Mao.
1: Sentro sa flood control. So, by the way mga katrupa, asa man nag-exist kining mga flood control issue? Atong tanaw na, atong balansiho na. Ang pagkutana na to, asa din yung nag-excess kining isyong flood control? Sa panahon ni Duterte, wala man yung nag-excess ng problema.
2: Correct.
1: Ang pinakadako nga sentro nga no, nga na nigawas kining isyo, gumikan kay si Presidente Marcos Mangon og nakadumdum mo mga katrupa sa iyang suna katong una pang suna katrupang Lim. Naingon ba yan si Presidente Marcos nga daan-daan o pila ka
2: libo-libo
1: o 5,000 ba to ka mga flood control
2: project
1: ang iyang nahimo?
2: Mao.
1: But pasabot proud siya niya na mga katrupa. Mura man kong makadumdum sa kining mga gara-gara sa Facebook nga ipakita una ang video niya mo ingon nga few minutes later. Sus! Maupon ni! Nag-pronounce si Presidente Bongbong Marcos mga katrupa nga grabe iyang production, grabe iyang proyekto nga nagtutok sa flood control. But the next suna, unsay nadunggan ng mga katrupang Lim, niingon na po katrupang Lim sa next suna. Dili karon nga suna, katulong na suna, kaya ikapilan na nga suna. Katulong na ba ni? O ikaupat na ba? O sa ba? Niingon naman dayon sa Presidente Bongbong Marcos,
3: maya naman kayo.
1: Di ba nadumdumanin niyo mga katrupa? Oy, may buntag, Ma'am Rebek. Itong manager sa unas, Ma'am Rebek Cubilo.
2: Di ay, nag-view na siya karon.
1: Good morning, siya, madam. Good morning, anak kong Lim, Ukay. Salamat sa bisag ni Akos Dabaw. Nagtanaw ko karon sa inyo. Ayan.
2: Dati siya Dabaw karon.
1: Dabaw des, Ma'am Rebek. Amping niya, Ma'am. Ma'am Rebek Gomez Cubilo. Sige pa na yun ta. So, ato lang ipasabot ninyo mga katropa, asa nag-excess ha? Kay ang gi-pronounce ni Ombudsman Boying Remulyang ang Davao epicenter. Yes. Unsay pasabot niya sa epicenter, pwedeng sabton sa mga tao mga katropang epicentro sa dili maayo o na-epicentro sa korupsyon. Kay ang sa pagkakaroon magod ang flood control katropang Lim, ang meaning ang na-corruption naman gano'n.
2: Correct.
1: Walay na nahimong maayo nga meaning karon sa flood control. Nga kung ang meaning sa flood control sa pagkakaroon corruption, subot pasabot, pwedeng maisip sa tao, sa publiko, nga ang pagsulti ni Ombudsman Remulia, mga katropa, nga ang Davao epicentro kana sa corruption. O saan ni kapangutana? Mutuo ba tao dili? Akong gibat-bat kaninyo mga katropa, katropang Lim, kung asa nag-excess. Kaya kung maingon siya ang Davao mao'y sentro sa flood control, dapat sa una palang daan, doon na yung mga signs nga ang Davao, mga katrupa, walay progress.
2: Mao.
1: Di ba? Ang Davao, kanunay gibaha. Ang Davao, nanimaho na ang kanal. Ingan na, unta na nanitabo. Kay, kung may untag epicenter, but pasabot, gikurap ang flood control.
2: Mao.
1: Mga katrupa, kung nakadumdum kita, kanhi, ang presidente, Papa Magyod ni, kuan, Papa Magyod ni Pulong.
2: Correct.
1: Ug dili, layo, nga pwedeng mapunduhan niya ang flood control. Ang Davao.
2: Mao.
1: Pero wala nagpasabot, mga katrupa, ug mapunduhan corruption ka na.
2: Mao.
1: Pwede man yun. Ibutang na to. Agusan. Na-flood control. Unya, dautan din na.
2: Mao.
1: Ang importante, mga katrupa, sa dihanang salita si Remulia, dapat, sayang pag dapat mag-ingat ni siya kay siya ba ang gisaligan karon nga watchdog sa corruption. Siya ang magbantay sa corruption pero daw lain man paminahon nga ingnon niya ang dabaw epicenter.
2: Mao.
1: Dapat amping siya. Kay ibutang nato kung ang Dabaw na tagaan og budget sa una normal man na. Ang pangutana din ha. Dapat ang ombudsman pre-record nga resulta sa DPWH, kumusta man ang project? Nahimo ba ning ghost project?
3: Ayaw!
1: Ang tubag ni Pulong ni Katrupang Lim, gihagit pag ang inisya Romulia. Na kung pwede, kuwaa ang tanan mga record kung doon na ba'y mga corruption, kung doon na ba'y mga ghost project. Ug sakto, mapod Katrupang Lim.
2: Correct.
1: No? Kay kung mauni ang unahuna ni Remulya mga katrupa, pwede man ang ingnon po diha nga ang Manila na ay flood control, pero dili epicentro. But the problem is,
2: nganong sigbaha?
1: Nganong magsigi man nagbaha?
3: Ayaw!
1: Dili ba? Ato ning gisgutan mga katrupa, hindi magutan mo angay. Kay hangtod ba karong mga panahuna na abagyahapoy kalabang sign of politics, which is dili tana dapat.
2: Uh-huh.
1: Na labi pa ang gisaligan sa mga tao, mga katrupa, wala nagulain. Ang korte, usan na lang ni gisaligan ang korte, justice system. Part of justice system, ang ombudsman nga maoy gitawag pa nato nga watchdog of corruption. Pero unsa man hitabo, pati ang ombudsman, mga katrupa. Lahi naman ang mga pronouncement. Di ba? Sa inyong paminaw, maayo ba kahakin eh? Dapat mo ingon siguro ng ombudsman. Aw do na tay giimbestigahan. Di mas ingon nga atong tagaan og instructions si Remulya.
2: Uh-huh.
1: Pero dapat dili sama ni ini nga daw sa iyang pronouncement. Wala man siya may ingon nga naghukom siya pero sa pronouncement palang daan mga katrupa kung yano ka kanig paminaw, mabutang ingon ako nga atong isgutan sa bulusay. Kay kita mga tao mga katrupa yano ta nga naminaw labi pa sa mga wordings makaingon gud ta nga uy grabe gud ang Dabaw no corrupt gud ang Dabaw dili say nga na alas 7:41 sa tong orasan mga katrupa balikan nato ang atong panagisgot human lamang sa pahinamdam.
0: Bulsay Bulsay
4: X FM
5: ang lolo nga siging inumog beer gibadlong sa iyang apo og dinhi.
6: Dodo.
7: Oh, kuring.
6: Tama na.
8: Gastos kayo.
7: Gastos kayo?
8: Oo, na.
7: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana may gastos kayo.
8: Tama sa lola. Nagpapwapa. Taon. Himo.
7: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
12: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
10: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal
14: Island.
13: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes. Habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Sugarol kayo ko!
7: Oh!
6: So, kahit galawin ako sa X, di na ko sugarol!
7: Ah!
6: Alangan nga! Kurot naman akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
8: Exciting!

0: Bullseye.
1: Okay, alas 7:50 mga katrupa, kiningabahin, hatudusab ka na to sa Agusan Lending Corporation, mga katrupa. Agusan Lending Corporation, nagkinahanglan karon sila mga katrupa og account officer. No, account officer. So, but pasabot, hiring sa trabaho. Wala mo'y trabaho diha mga katrupa, nindot eh. No, ato dayon sa Agusan Lending Corporation, San Francisco branch. No, pagkikitae ang ilang branch manager. No, si Sir Dong. Niya, inundom niya, account officer nga posisyon mga katrupa ang ilang gikinahanglan sa pagkaron sa Agusan Lending Corporation nga nagaserbisyo sa pagpautang, nagpaloon mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hatun sa karato sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Usa ka healthy coffee, nagatabang usab kini. Aron usab mga katrupa ang atong panglawas mamahimong himsog og malayo kita sa mga balatian. Santon Plus Coffee Mix.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ato sa ipanungog katrupang kiyan ang pangutana ni ining chairman sa budget hearing para masayod po ang mga tao. Kadyot lang mga katrupa, kaya mong ipabati ninyo.
2: Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon?
3: Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At napaka, kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern. Your Honor.
2: Okay, so, okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption.
3: Control, Your Honor. Flood control.
2: Flood control corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon.
3: Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi this, ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor.
2: Okay. Meron po bang ginagawa ang ombudsman
1: okay na to,
2: sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption
1: right.
2: issues?
1: Okay, no? biglang liko si Kuan, ombudsman Romulia, sa dihang kinibang gipaklaro nga flood control corruption.
4: Uh-huh.
1: Ya, ingon dayon siya nga wala pa siya sa point of conclusion.
4: Correct.
1: Well, anyway, mao man gina mga katrupa
4: ang nanawa ang nangutana kay member man po di ay sa makabayan.
1: Mao man gina, no? Mao man nga sa atong kabahin katrupang Lim, mga tao. Si kinsa ba ang nag-istorya niini? Mao ni ato nga bantayanan kay uh-huh. Kung dunay patas nga para kisgot sa isyo, masayran man po na nato kung si kinsang nangutana, si kinsang itubag, o pareha na, ang nangutana katrupang Limwil, ang sa makabayan.
4: Mm-hmm.
1: Si Teddy Casinio, sini? Teddy Casinio ba ni?
4: Dito na siya si Teddy Casinio, murag si Antonio Tinio.
1: Antonio Tinio, yan.
4: Kuha na siya, party-less representative sa ECT teachers or ACT teachers.
1: ACT teachers. Mm-hmm. Mm. So, kini sila, kung may ngunit nagdabaw, usap po ni sila nga nangita po ni Haog unsay nas nabaw.
4: Eh, klaro man po na silang anti-Duterte.
1: Anti-Duterte. Mm. Mao nang dako niyang katawa, nga nitubag si Buying Remulla mga katrupa nga epicenter ang Dabaw. So, that's why nga, atong klarohon og sabton, kung epicentro bagyod ang Dabaw. Maabot na mga katrupa, nitubag si Pulong Nene nga dapat ang ombudsman dili lamang sa mag-amping siya ba og sulte kay sa pagkakaroon ang publiko manggod. Kinahanglan gyud nga ipaklaro og ipasabot unsay tinuod nining plant control.
4: Correct.
1: Ah. Mga katrupa, gi-challenge gani ni Pulong Duterte si Ombudsman Remulla nga kung maoy nakita niya nga epicenter, let the evidence or evidences nga mapakita. Kay ba magina magkaunsa-unsa ang dagan sa legal investigation katrupang panglim. Ang ebidensya manggiyod ang mo-prevail niya na o mo-patigbabaw. Dili kay sulti lamang.
4: Ma.
1: Kay kung tinuod mga katrupa, og patas ang hustisya, walay Duterte ni ini, walay Marcos, walay amigo, walay kontra. Ang basihan gyud kinahanglan, ebidensya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Kay mismo mangani mga katrupa sa dagan sa panahon sa pag-imbestiga, doon na ICI ba tanong?
4: Correct.
1: ICI, gimugna gyud kay para mag-imbestiga kunuha, bisag unsa na lang. Pero hangtod karong mga panahon na mga katrupa, wala. Wala.
4: Gawas nun gihapon ang utok sa flood control anomaly.
1: Yes. Pero ang nangapriso yun noon mga katrupa, katong igo nalakbitan sa ba-ba sa mga gipangutana or giimbestigahan, just like this kaya.
4: Mm.
1: Pero katog yung dunay epicentro sa mga pagsulti mga katrupa ang gitudlo yun na kana siya involved. Kana mo epicentrong tinuod, wala na priso.
4: Mutabok na lang po sila sa Davao ganig investiga.
1: Mao.
4: Murag hapon, gawas nun hapon.
1: Mas na priso pag dinuod katrupang lim ang dako og ranggo nga senador kaysa congressman.
4: Wow.
1: Diba? Kung sabay, ganong naingana man na og tinuod yun nga patas, hala pang prisuhan at tanan.
4: Correct.
1: Nya sa Manila mga katrupa nga kanunay bahaon wala gyud di magtutok og imbestiga kanunay ni Davao
4: kay lugar magoto ni Abante.
1: Ah, lugar ni Abante di ay. So mga katrupa, dos minutos naman lang adiser may dangat ang alas 8. Ang point sa tong paragisgot diri dapat maklaro na to kung unsa kini mga isyo. Kay dili malalim karong panahon na magpapaloy-paloy ta usa ta sa mga mahimong mailad nining mga pakulo nga mga impormasyon sa dagan karon mga katrupa, halos tanan ni ana dunay kalambigitan sa flood control. Ang pangutana labang giunsa paggamit ang flood control katrupang lim. Wala nagpasabot nga ang flood control kung dako kag budget, corruption na na.
4: Correct.
1: Kaya ang importante, ana mga katrupa, based sa liquidation, based sa report sa mga otoridad, just like kuha, DPWH, kana angay kuha anong ebidensya kung sa ilang pagsusi, naabag yung mga ghost projects, naabag yung mga unimplemented projects, no?
4: Or doon na ba'y napadulong sa bulsa ni Pulong?
1: O doon na ba'y napadulong sa bulsa ni Pulong?
5: Muna'y klarohon.
1: Muna'y parte sa mga ebidensya. Dili kay magpahib. Tawag na? Magpahi...
4: Pasangil.
1: Pasangil na ta. Pahiyaw-yaw lang ta.
4: Hmm.
1: Daw, ba-ba nga, kung nakakita mo lubot sa manok, mga katrapa ang kutipot, nga magsigil na mag-putak-putak, murag maingana na lang yun. Klaroho na to, kung gusto nga dunay mga pagpaabot sa mga impormasyon, dapat untana kining mga gisaligan na to, mga katrupa, ebidensya para dili mahimo ang tao na masurod sa laang. Alas 8 yung punto sa itong orasan, mga katrupa. Balik na gihapunta, human sa pahinomdom.
0: Bullseye! XFM XFM
6: Kumusta imong klase nimo?
7: Ay, ganiya ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
6: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Pasukita na imong panty.
7: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalad sa akong bulsa.
8: Exciting!
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 food supplement.